0: láyé tó wá ó padà sórí re ni ó dẹ̀ ní jábọ́ ayé ò ní mú ọ ọ̀tá ò ní mú ọ ó ní ṣubú ní ọ̀nà ògo tó rìn ó ní ṣubú mo láyé ò ní já ọbọ òkè ó láyé wàá gùn ó mo ní wàá gùn wàá borí òkè sòrò ogun ò ní nípa lórí ẹ anú àfọ̀n láyé ẹ ìran ògo sẹmọ rárá ìran ògo sẹmọ rárá wàá rí ọlá lò wàá rí ògo lò ó yá gba ìyanu rẹ orí ìrádókè owó tayọ láyé ohun ayé gbà lọ́wọ́ ó yá gba padà lásẹ̀ tí bábá tó máa tẹ̀ mọ́ jésù olúwa wa orúkọ mi ò yí padà apostela àti wòlíì SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan o gbadura loruko Jesus o mari anugba
1: Amen
0: wa de rogolo
1: Amen
0: ati mo pe Friday to ba pari osu la ma npade ni lufu ape to suri ati se ni 16 17 and 18 kosima ni osu odi osu tombo ti se october iyan ma ni agbara sa ha loruko Jesus o mari anugba
1: Amen
0: mo gbagbe mo ti so fun o pe ojo ti osu ba pari o ano e ti pase o on the one oloma was ese ko to di power pade ni church ah mo gbadura wa rin wa pade anu wa rin wa pade ori
1: amen
0: wa rin wa pade anu
1: amen
0: wa rin wa pade ori
1: amen
0: mo so fun o pe get tangara kale tangara tutun abi plate tutun to ba ni tutun lo fo e to wa ninu ile fo ko mo toni toni be si ni e je ko gbe daada fi yo sinu e ka pade lori Facebook laaro ilago mefa hey mo gbadura ani to ba lanfani ati gbo mi loruko otira anugba
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: iwo na fe mo yeyan fe mo o fe je pelu awon olola o fe je pelu awon ologo eniyan o fe je pelu awon eyan giro fe ku lele o fe ku laarin ologo were ah asiri ni loruko Jesus o arogolo
1: amen
0: mo lo ma arogolo
1: amen
0: mo lo ma arogolo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen.
0: Ni opolopo Thursday gege bi ana mo wa ni gado be ni ni ojo Sunday laaro ma wa ni gado na ta ba pari ni gado mo lo se quarters tori pe gbogbo Sunday to ba ti pari to ba ti koko pari osu kini ma nse mo ma gbogbo to ba na mi ni papa osu kesan Sunday to ba ti pari mo gbodo wa ni headquarters tori pe akanse ni ojo majemu ni loruko Jesus o mari anugba
1: amen
0: wa de sere
1: amen
0: lẹ́yìn Sunday o tún di ọdún mẹ́kò sí Sunday kan mọ́ ní September ìdí sọ pé gbogbo èèyàn pátápátá tó bá wà ní program lónìí o máa gba ẹ̀jẹ̀ Jésù àti ara Jésù sì kíyèsí gbogbo ipa àti agbára àwọn àgbà tó afúnijẹ lóúnjẹjẹ lójú oorun àwọn oníbàálòpọ̀ ojú àlá agbára tí máa ń já ọ bọ́ lórúkọ Jésù o máa gbiná nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù o ò ní rí mọ́ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba mo ní wà á ṣe bí ọba mo ní wà á ṣe bí ọba sọ pé baba
1: baba
0: sọ pé baba kí láyé gbà lọ́wọ́ mi tó fẹ́ sọ mí dakú rẹ tẹ̀ tí ò fẹ́ jẹ́ mọ́ ṣe mọ́ olúwa by fire
1: by
0: fire olúwa gbà fún mi
1: ó
0: yẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ Abele kan lo la la to si o fi ran se mi fe ka lo hun e ma yanan la lai leyin na tin ba ti yanan na ma so ituma ti oni toro bebe pe ki woli to mi sona ala meji lo la ma so kan la ro e ma so kan la ro la to ya koko wa bodo sala la oni ohun la la nigba to wa bi omo odun meji la olohun ri pe awon oni tayin won se soji kan ni church awon ohun de lo church soji yen oni leyin soji na ohun wa la la loju ala oni wa kokokoro le lowo kokoro yin ma je bunch of key
2: olu wa o kilo ti fe ti kokoro olu wa fi ki yen sere o wa fi ki yen sere ni oju alaun olu bo te fi sere olu wa enikan ba de o ta gba ki yen lowo o ba taji gba to taji ah olu wa o pe iru alawo lele olu wa so fun aburo baba o to gbe ni odo e ala to la re iwo na fe kole olu ko so ju be lo olode panuma so leyin gba yen pa to dagba die so ibi to wa yi lo to wa lala iyen ni ma so lola a gbo ta la yen so fun kokoro je kokoro asi yori e oniruuru ki o tumo si pe o ma ni ori ofe lati je yan laye o wa lara awon omo to lo ko ege bi omo ologo amemo gbagbe loju ala e o fi ki yen sere o ti fowuro sere mi ma condition to wa but ala e so pe o fi owuro sere so ebo ta fun o ti fi se theater lo o ti fi sere lo ebo yen ti ku lara e because won gba kuro lowo e ka ni pe ori eyan to sona ngba yen pe mo fi owuro re sere o mo fi owuro e se tete o mo je gbegun re lara re o bo ko re eyan to sona in terms of ni pe aha iwo na fe kole on wa ro pe to tumo si ni but nisisiyin lo wa mo pe ala yen ni tumo pataki so o ti faaro sere to ba dola ma tu keji ma balance e fun e so pe oluwa ani ki la ye gba lowo mi to fe so mi dira darada so pe oluwa da para fun mi da para fun mi o ya adua
3: oluwa jesu oluwa jesu
2: oluwa jesu yebo ka ya ba ki Oluwa wa ti aye ba ti gba nkan lowo eyan eyan wo fi sere David gba kogode awon ara Amaleki won de gba won gbogbo to ni won ko ni bi pe won ko yawo e won tun ko awon mo e ki wa to nikan awon omo odo e parapata awon osise won kogodu ki awon bibe ni pe won de sunkun lataaro di asale o ti re won se ti yawo na fe ru abi tomo abi ti dukia won n te ti faye won kojo awon kan de de losan gan won de gba lowo won inu wahala ye ni won wa inu isoro ye ni won wa won wa ona wo la won gba lati gba pada olo na para lo ba a lo ba wo li pe ke la se awon ara bi le gan se ta ba lo se a ma ba won won lo ma ba won okay ta ba ti e ba won ta ma ni agbara ti gba pada le ma gba pada e gba pada na gba pada o de lepa o de ba o de gba pada igbese meta ni o dide o lepa o ba o de gba pada igbese meta ni la se gbadua meta yi be ni to ro gboro gba to ba fe mo story yen lo si first samuel ni chapter 30 be last verse 1 8 9 10 ka si waju wa ri pe in to sele nbe gangan niyan ere die to fi gba ogun lo mo gba lowo eyan ogun lo wa ko ikogun o ko ni kogun ni to ba dake won ti gba kogun eniye e n ba ti jagun to ba ti segun o lo ni kogun won ti ja loju ara won won le segun o ko lo bo o le pa e o para gba para so iwo to lala yi iwo na para le gba pada ta ba ri so ti gba lowo re loju orun ati loju ala o le gba pada ko da kan gboko re lowo da o le da pada to ba gba yawo e won le o le gba pada

0: yamaran te wa ni ogopa woli nbo logopa lo mo ti so lana mo so njeta gbogbo eyan omo lo te wa ni agbegbe ogopa nto ba na o je o na o atowoda ogopa area ibe lati pade leyin onisa garage tabi aba garage leyin e gangan ibe lati pade e gbo mi sa to ba wa nbe loni ori ofe ni woli ma mo ele ohun elo dani ta ma fu awon eyan be e ti mo pe ti woli ba rin o ma rin pelu ororo ati mantu eni kan ri mi gbo mo pa lase gbogbo agba to da oduro to gba eto e lowo e loruko jesu agbara yen ko gbina oh my god mo agbara yen gbina mo no gbina Obina, in the name of Jesus. O se bi oba awon kan je ifa won de mu eri e wa mo fe ti o ba tin gbo eri ki wo papa ko mo bere pe oluwa eto temida ifa temida oluwa gba fun mi
1: olowo olorun baba se bi oba gbo ana mo ni ba mo so fe se ma to do mi ni jibo mi olorun baba se bi oba re mi na lowo ore ni mo so gba ti mo wo eni je ta mi na mo ba se gbo do mi na koja oruko mi se ma de bu mi lati ikoyi mi mo ti sise mo kuro ni mo gbe so o lo bayi gba ti mo gbo iwo loni September 2026 o boton ba de dite iwo ki woso ese ke se mo gbo ipe ni ba de ipe ni abu ya abu mo simo ni mo de ipe ni awon ti e fe send kokan si mi o nkan meta kan meta kan ta san kan kini meta sha mi kini meta fa lu ki ma mo dupe o e se gan ma thank you ma gan gan gan mi ti e dupe a o ti e ran ti mi pe awon mo se mi pe at least wa ti wa lohun tori mi ti e ni mi ni to ni na ko lu ku lohun the next thing yo wo so no bi go bi 11 Okonri, oya wole 300,000. Daddy, 300,000. Ese kese, oya yo, dame wa mi. Mi olon baba si bi oba. Mi man go, na yin so te estimo ni yin. Mi man bi po okonri, oya yi gude. O so te bi ni ya, an olo pa yin. Oni oni 300,000. Oda bi a la lo jubi ya, baba man so be ribe. Omi be li, mi nazo kishi baba na ma, bo to baba na man so, mi mati yu. O she le se mi na ba yu. O ti se le baba o olua ma olua olua se ni agbo o bu olua ma gbe inga o so fun ya mo ni o bu olua baba se bi oba wa ni be o bo mo sa lo lati joy olua baba se oba ngbo bi dani se nda lara baba e o dupe lowo olohun olua se se o dupe o
2: Karo baba mo tun ti le ri o mi omo yin mi o lati bo so abi odun to n gbe wa ka jaye ni tesiwaju wa ka jaye ilu Ibadan omo yo yin ni ekota ni mi tin ba wa Ibadan ba wa leko ti mo tin sise ma lo si se bi oba aja idi eri mi re o o sele pe ni jo ni osu karun

0: sinu mba fi mo gbogbo ni so buni ibi ti mo tin kada mo fi mo gbogbo e lo yin ba ma lo le ndo di ojo keta iya omo yen ba wa so do mi lo ba mi ase lagbaja won do mi je ta mo le wa mo le so pa mo ni o wa so do mi ah ilo omo yen ti so mo daada o mo wa o mi to mba so pe mo yen so daada o mi ni bi lo so mi ki so mo daada ise buruku lo ma nso mi ma rojo fun ya pe bayi mi ya ma nso story omo bi mo ni ama buruku ma na mo yen ki omo yen o ma buruku so mo daada o mi yen
1: Oluwa tin beti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi do wa ni testimony in the name of Jesus to po Oluwa mi fun mi ni eri ki aye gbo ohun mi in the name of Jesus wa de se bi oba Jesus Oluwa wa lagbara Olorun on the 28th on the 28th lagbara Olorun ama wa ladun laago meje laaro kutukutu a wa ni adu to ba ti di role laago merin a wa ni church wa ni elisha la gbara olorun to ba di on the 29 laaro a wa ni osogbo ni church wa to wa ni dada estate la gbara olorun to ba di role a wa ni ejigbo ni ago meta la wa le ejigbo titi di ago marun gbeyan mo lorun te wa ni ejigbo e ja pade ka jo gbadura adura lo ngba agbara oke gba mo so tele saye o ma ri anuba
2: amen
1: o ma ri anuba
2: amen
1: o ma ri anuba in the name of Jesus o se bi oba aye re ma dide aye re ma dide aye e ma dide aye e ma dide aye e ma dide o ma dide in the name of Jesus gbe yan mo lohun to lohun lo fun ise iranse yi ah mo gbadura iru boko to riri o pade boko yen o nu olowo abami to ba pade ri ni iseyin emi so fun o ma ba pade wa wo se lanu
2: amen
1: wa fowo ba osu
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gbogbo e tolowo to nlo laaro yi mo gbadura ki ibuko lo ati anu e ko wonu aye re
2: amen
1: o ra anu gba
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: alagbara olorun isoru wa ni igando loni lagbara olorun isoru alagbara o de ma je concert awon akore yes asale ru ni na ma npe ni asale igbadun be ni eleni do life se ah gbogbo eyan omo olorun te wa ni eko lasu igado road hotel bus stop so ko si bi oba lo lo o ma ni agbara sa gbadura ore ofe lati je eyan ko wonu aye e wa de se bi oba
2: amen
1: pa card number se le 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oniloma Gbejade ni First Bank loruko Jesu wari anugba so pe mara anugba so pe mara anugba awa ta jo fe lo Jerusalem aku mura ere ajo ogoni mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti eni to da aye ati orun mo so fo pe o ma ri anugba Olo mara anugba
2: amen
1: Olo mara anugba
2: amen
1: Olo mara anugba
2: amen
1: ogo rajade
2: amen
1: awon kan ni won fe register pe lana pa won fe register ah ko ba mo won ti close kini yen ko ba mo o di pade to di next year loruko Jesu ogo rajade wa
2: amen
1: gbe yan lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo re ati igbeyawo re ki ore ofe olorun ati anu re iboko re iru eto oriri ko wonu aye
2: amen
1: o mara anugba
2: amen
1: wa de se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ogo rajade
2: amen
1: celebrate kan lo wa nbi Miriam Lawa happy birthday to you mo gbadura anu atojure yo ba aye re gbe
2: amen
1: ogo aye oni bore e
2: amen
1: mo bless apere babo e mo ri bonu bo ejeje mo ran agbara sinu aye re o ya gbagbara
2: amen
1: gbagbara
2: Amen.
1: Baba anu pade.
2: Amen.
1: wa de se bi oba Jesu oluwa wa
2: amen
1: mo gbagbe to ba wa ni ogopa area loni a ma pade lago mere ni ogopa lagbara olohun ni eyin onisa garage abi aba garage ibe lati pade lagbara olohun wa ti ba na wa nbe loruko Jesu ogo ra jade
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: senekan fi da

0: se mi logo se mi dada gbogbo eyin ayan fe o oni oloni ni ma so ba se lo iyo wa aje n pase sinu aye e bo ba le se ami lu nwoke gbogbo n to se ni abuse nti gbogbo n to se ti o sise lati seju ilo yo bere si sise ogun olorun yo tan na imole re yo si tan ibukun yo down fun o ileri yo si pada se ninu aye re ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun ibo ni yoyin wa ma so ba se lo gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi a bo sori facebook laipe a bo sori tiktok laipe injo je mo pe bi mo se so orisirisi ogun lo wa ona ti si n ba wole sototo o le duo pa pe ona kan bayi ni ma fi segun e afi to ba gbo nipa temi pe e se bayi iru ya tana ni isin iwe mi ti mo pe ni iwe asiri on lo lo to fi segun oko emi re awon kan be to je pe won a kan mo gbo mi lori facebook iyi pada nla yo si mo de baaye won mo nbo mo mi e sare dide na today is 25 mi mo boye le ke hallelujah nla je atan jo ke wa fo ke eyin te ba wa ni le oke rora mo land tori awon ti nbe ni sale ki won mo gbogun ti o now wa ke hallelujah yen hallelujah oje meje ogo oje marun a si fo ke ni I believe you can fly eyin te ba wa ninu moto nikan ni e mo fowo fo eyin te ba wa hospital mo fi okan fo to ba se pe o wa lori bed ni bi to tin gba iwosan re o si da mi loju po o dide iwo sa fo kan fo somebody shout hallelujah meji oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo man oya ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e ju owo si oba mi oba re ipa nla ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mummy e wo ona to mo birin igba te ritu sile o ninu program tana ta ase engineer
1: oba mi e karo oba mi o oruko mi ni felicia felicia lati kutonu omo ijo ni mi lati ori afefe se karo ko ojumo oba mi mo emi na ni ede emi na pada ni ere o

0: ọdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìgbà tí mò ń gbọ́ àdúrà yẹn ni ìmọ̀ èmi tó bà lé mi. Bí ẹ ṣe ń gbàdúrà, inú kan jómi lára ni, mò ń bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ ara mi. Láti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ ara mi, mo ṣubú sílẹ̀ lẹ́. Bí mo ṣe ṣubú, mo ṣáà rí pé ẹsẹ̀ mi ń gbọ̀n, gbogbo ara mi ń gbọ̀n bíi pé nǹkan kan jómi lára. Mo wá rí pé ohun kankan kúrò lágbo ara mi. Ìgbà tí mo wá dìde, mo wà ní ìdúbúlẹ̀ yẹn títí mo wá dìde, ìgbà tí mo wá dìde, mo wá rí pé gbogbo ara mi weak, gbogbo bọ́dì mi báyìí ó weak. Ó weak ni bí ẹ ṣe ń gbàdúrà yẹn, ẹ tún kọjú ní àdúrà yẹn gbígbà, ẹ wá ń gbàdúrà gbàdúrà, mo tó wá get better padà. Nínú ọdún yìí náà ni mo join ìpè yìí tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń follow program ní Facebook pẹ̀lú TikTok. Ogun tọ́lọ́run ti ṣe lórí ayé mi ni èlé kàátán. Ìyanu tọ́lọ́run ti ṣe ní ayé mi ni èlé kàátán. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run òjijì o, mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, mo dúpẹ́ nínú ìpè yìí, mo dúpẹ́ nínú agbára àti iṣẹ́ ìyanu yín pé mo wá gbàdúrà. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín, Ọlọ́run máa fowó yín sókè olórúkọ Jésù ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọdé ẹ nífẹ̀ẹ́ aya dín o. Ọlọ́run a máa mi ràn yín lọ́wọ́ débi gíga. Ibi tẹ́ ẹ ti dé ẹ tó débè jù bẹ́ẹ̀ lọ ò bá mi ẹ ṣe o, mo dúpẹ́ o. Èmi náà ní ẹ̀rí o.
1: Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan? Inú ilé ló wà bí orin yẹn, ó ní ilé ni mo wà, mo gbó kìkì Jésù o. Akiri sore, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Àyà àti ọkàn tó bá fi gbọ́ ni. Ó sí ọkàn ìpayá pátápátá. Kìí sì ń play, kìí ṣe tí mo ṣe ní life up, mo ti ṣe tán kó tó tún lọ mọ́ wò. Ọlọ́run sì bá pàdé. Mélòó wá nígbà tó o bá join mi face to face báyìí, tàbí tó o bá wà nù service, a tó ń lọ sórí Facebook, à ń lórí YouTube. Ibẹ̀ ni màá ti sọ àwọn nǹkan kan tẹ́ fi iyọ̀ yìí ṣe. Tọ́ọ̀bá ní fóònù ó pe ẹni tó ní pé kó wò mí kó lè bá a sọ tí ń sọ fún ọ. Bíbélì ní àṣírí Olúwa ó ń bẹ pẹ̀lú àwọn ẹni tó bẹ̀rù ẹ̀ sísítà ti máa bọ́ sí lágbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run. Àwọn nǹkan kan bẹ tí mi ò ní sọ lórí rédíò. Ó nílò láti join mi. Tó bá ṣe pọ̀ mọ́ rẹ ló ní sọ fún ọmọ ẹ pé jọ̀ọ́ bá mi gbọ́ tí Pásítọ̀ Dẹ́kúnlé Epafra fẹ́ sọ bá ṣe lo iyọ̀ kápò ní fóònù yẹn. Tọ́ọ̀bá wá ní tọ́ba di ọjọ́ Sunday nínú ìpàdé communion holy communion service àti ìsìn ìdúpẹ́ ẹjọ́ gbogbo ẹni tó bá ní àǹfààní láti gbọ́ mi màá tún repeat ní ọjọ́ Sunday. Sunday eléyìí yóò jẹ́ Sunday mọ́ni gbàgbé. Sunday eléyìí yóò jẹ́ Sunday ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún níbi tá a ti combine iyọ̀ pẹ̀lú holy communion iyọ̀ àti ara Olúwa àti ẹ̀jẹ̀ agbára Olúwa àmú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Now ẹ jẹ́ kí n fẹnu bẹ̀ kí n sẹnu dédé síbi. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi dìde níbi tó ọba wà fọwọ́ sí ìdodo rẹ mo fẹ́ pàṣẹ. Bẹ́ẹ̀ làbá na kú àbí hada haṣa. Gbogbo ẹ̀mí tí ń gbénú àgọ́ rẹ, ẹ̀mí tí ń gbénú ilé yẹn, eléyìí tí ń ta eré sọnù, tí ń ta ìbùkún sọnù. Fire of the Lord, bàkábà haladeṣà, iná Olúwa máa tì jáde lára wọn. Ẹ̀yin àlejò, bíbélì ní àyà yóò pa àlejò, wọ́n á fi ìbẹ̀rù bojo sá jáde níbi kọ́lọ́fín wọn. Gbogbo àlejò ẹ parẹ́ ẹ jáde àlejò parẹ́ àlejò jáde àlejò parẹ́ àlejò jáde àlejò parẹ́ àlejò jáde àlejò parẹ́ àlejò ẹ jáde. Níbo ni yọ̀rẹ́ wà mọ̀mọ́ gbé dání? Agbára Ọlọ́run bọ́ sínú iyọ̀ kígbe, agbára Ọlọ́run bọ́ sínú iyọ̀ ọwọ́ mi. Gbogbo ibi tí ògùn òkùnkùn kọjú sí tó sinmi sí lára mi. Gbogbo tí ń bẹ nínú àgọ́ mi tí ò jẹ́ kí n rọ́nà lọ. Gbogbo tí ń bẹ nínú mi tí ń jẹ́ ń bá ìkórìíra pàdé. Gbogbo tí ń bẹ lára mi tí ò jẹ́ ń gbaṣẹ́. Báyìí lolúwa wí, iná Olúwa ti jáde. Iná Olúwa ti jáde. Iná Olúwa ti jáde. Jáde lára mi. Iná mu. Iná ti jáde. Iná gbàdànù. In the name of Jesus Christ, I break every covenant. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lábẹ́ májẹ̀mú àìmọ̀. Olúwa ni wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmùlẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń múlẹ̀ á lo iyọ̀ láti bàjẹ́. Gbogbo ìmùlẹ̀ ìbá ṣe ìmùlẹ̀ ìfẹ́. Gbogbo ìmùlẹ̀ ìbá ṣe ìmùlẹ̀ látọ̀dọ̀ òkùnkùn. Mi mẹ́ńtọ́ bá múlẹ̀. Olúwa sọ fún mi, ó ní ikọ̀ mi, àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn ni bàbá ìbá múlẹ̀. Wọ́n sì ti sọ pé ǹjọ́ ọba tú àṣírí làwọn ọ̀pá. Ẹ̀kan ló sọ ẹ̀mejì mọ gbọ́ pé gbogbo agbára ti Ọlọ́run ni. Gbogbo ibi tó ọba wà tó ọba mọ̀ fẹ́ ìtúsílẹ̀. Wọ́n náà bó ṣe rápálá wọ sáfíìsì ní ọjọ́ Sunday. Ní ọ̀ndì wáhùn, anywhere àtẹ́ ẹ̀ bá wà, màá sọ ibi tí Olúwa ti ní kí n ṣe ìsìn láago méjìlá sí aago méjì ọ̀sán ní táìmù àwẹ̀. Ọlọ́run ìpè, ìwọ ni mò ń pè. Ọlọ́run májẹ̀mú, iwo ni mo npe gbogbo ile tin gbo mi laaro yi gbogbo bi ti ari mo le wa gbogbo bi ti ofo ayan gbogbo bi ti epe gbogbo bi ti asasi gbogbo ari mo le abo mo le gbogbo tin gogun ti aye re tin yo lenu ina oluwa jadanu in the name of Jesus Christ e fowo yen kan yo wa fi kan waju ori e bayi fi owo yen kan yo yen fi kan waju ori e gbogbo eyan aye tin gbo mi mo so tele gege bi woli to ba se wi pe won ma fi yo purify gbogbo to ti baje ninu agu ara re gbogbo to ti dogun to ti dipeta ayi pada loni atu ole ki ategun ti won fe wa e ri o nigba ta ba fi ka ojo mesan si akoko yi si ojo mewa e bere si ri awon kankan ti won ma je yo ninu ipin irawo re mo ni orisirisi ogun lo wa orisirisi ona ni esu ngba ti fi ran ogun wole woli olohun to ba mo tin se o mo wi pe orisirisi ona la fi mo gbogun ti la fi le ti nkan jade mo gbe oro ilana e gbo ntin sister iso e wo ala tola e wo ntin ala dalaye re kin to tun wa so nkan ti yo nse mo ti so pe salt purifies but loni nisin mo fe mu nkan mi
2: e ka ro baba mi oruko mi ni Idowo Olabisin lati Eko e mu ruko lo Olorun ojiji o ru je ki e ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun tan ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction ko fo lo bati de maji ese kese na mi re bata yen mo
1: nice melo la won ti won ti lala ibode alive aseyin ala mo tesiwaju to ba se awon maye sin gen si generation so pe superstition ni mo da won lo won be fi ojeun ni aisha kin lo sele kin lo ji atubo tan ogun ti sister ila koja nigba won jibate eyin kan be to je pe uniform ati jo lo bare to nwo awon school to ti jade eyin kan be to je pe be se ngbo mi wa bare ninu gbo o kan mo rin lo si ni mona mo no wonder to fi je wi pe o si ona bayo ninu gbogbo se to nse eyin kan be onje ni won mo gbe fun oni gbogbo igba o to je moju mo bayi o wa kiesi to ba je loju ala pupo ju wa notice e po bere si saisan awon aisan to le salaye lonje oju ohun mo fa eyin kan be to je pe jankari woni ibi ti gbogbo eyan ti koja igba to ba kan tonu ti e o kan notice e lai nidi o kan ri pe jankawo ko wo be o wa mo wonder o si jankari won bi inu e la lantaku gbe alantaku ni mo ran wu alantaku inu e ni gbe awon kini ogun ati apere ogun ni won to ba ni to fi le gbogun ti eyan pe ninu iya ki se yen nikan elomi to ba ti loyun bayi ti an ba ti le faso pupa han loju ala oyun yo wa le elomi mo so kan nigba ti brother yen o kan notice e ko n bara un leko Eko agbalagba die ni kisi si agbalagba pupo ke wo 40 o kan notice e ko fo o fo titi legbe bi ti bridge pedestrian bridge labe pedestrian bridge instead ti o fi gun bridge ti won ma fe se rin o wa mama o ko gba be yen o wa fo loju ala lo ti koja o fo titi mejeji po igba to bo seyin lohun ba won last man se dide niyan won ba mu oni won si bere si na ohun titi won na ja oju aye won na de won na kan lapa loju ala eyin omo lohun igba ti brother yin o ji soju aye omo 40 years oni stroke is straight ni stroke aisan omo lapa omo lese enu e ti wo bayi won si gbe kakiri hospital e wo in ti esu lo to fi wa gbogun ti mama stroke re to wa se boju ala ni afefe buku ka si wa so bimba ni o lo iyo o ni se ti o se iwe ni sister 2012 lo la la si 2013 to se wedding kin lo wa di atubotan re engineer kin lo sele si nigba to la lai e jo mo mi ati daddy e bu iyo die tabi awon iyo e gbe pade mi ni isin lori TikTok YouTube and Facebook ago mefa bo tin ba ti wole to ba wa di ojo Sunday ni agbare ni to ni aye atorun agba only communion meji gege bi ohun Olorun ah isele nsele engineer je ngbo ti mama iwa so
2: ibi ti mo ko si so fa mo ta gbadura so leyin gba yen gba to 2014 March 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo ti mi re
1: ah lati 2012 si 2013 March won bere si wa omo titi te di 2024 bo ni bata ti an ji loju ala se ni se asamesu ni sa iyo ti mo ni o why ki se pe iyo lave o nko ni solution in ta ba kasi ati ase to wonu e ni awagun oni je o pe si gbogbo arekereke satani nbo le ti ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ayan fe mura oni ni 2509 2026 engineer bo lo se wa bimo kini to se ni agbara eni to ni aye atorun ni agbara eni to laaye atorun ma ni on the wow obo si ojo Thursday e tete le ko ke le mo bi ti ma ti se program laarin ago meji la osan si ago meji 12 to 2
2: so gba to 2024 e wa si first square be mo ni eko wa wa si first square ni mo fi da ko mo ijo olorun ojiji so ni 2025 e so pe awon to mo jo lohun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa mo to lohun be mi wo o fun ana fun mi o si yen mi mo je olohun fun mi ni opokun lant lant mo dupo lowo lohun ojiji e si o baba mi ifa mi ro yan yin o ni gbe o olohun a tun mo wa pelu yin e ni fi e ofa ise won se ko ni ba awon mo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
1: 2025 lo join wa fully oni mo wa sibi te ti se program aya anointing niyan so to ba joko to n gbo gbogbo so ku so tawon eyan so in tin se o si bo dake every laaro laaro ni e mo pade mi mo pe awon mo re to ba se pe eti o ba leti omo yo gboran se o lenu awon ogun kan be to le dase by the grace of God by the combination of the anointing nipa anointing isin meji la se ni Sunday ikani 7 awon odo lati 13 to 30 elekeji o bere ni agbara eni to ni aye atorun ni agun mesan abo ngba ti o ba fi di 12 iyen no wale ba se ndogbon sere sa bo ba se pe sister yen joko le be inti won ji gbe lara re yo si to wa nbe mommy e dide e jon tori olohun e kan rin lo sibi ti window kan ba wa te ba ri eni window e kan lo duwo lona be eni mo fe gberun mi tawon ta ji gbe mo fe gberun mi o tawon ta ji gbe lo mo fe gberun mi tawon ta ji gbe mo fe gberun mi o tawon ta ji gbe lo asele omo re ni bata ti an mu apo ile omo aye o 20 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 another 30 years elapsed o no to wa bi okunrin lanti lanti sister itin ba so pe I loyun ti an ki gbe fibroid ninu re o ni ba eyin kan edo eran ni o mo gbe wa fun and up till now nothing o wa in your church si ra won awon to ba ye kelomi o mura si esu o tun ra niye ko mo mura si iyo la tun fe lo ni isin yo tun ni e won tun de won ogbo je n bi o elo won ti elo mo ti gba lo re ri ke mo fi le gba o ase ni se ra re atan ni tan ra re e wa gbo nkan mama kini yo mo se salt also preserve eni kan ni so iyo a mo da bobo nkan salt mi ro bi ma le pari wasu yi tele ko to di pe refrigerator de iyen ni pe awon refrigeration ta se awon fridge wi nje je mo pe salt iyo ni won mo fi preserve ni won mo fi fin ni won mo fi gbe nkan pamo ti won ba fe ki nkan baje won a si lo iyo won a di iyo mo nkan ye won a fi iyo mama eyin baba awon baba ti won si dagba lati omo odun 50 lo soke e ja mi ki le mo fi preserve eran nigba yen te ba fe ki nkan baje se bi iyo la da si won bu iyo won fi iyo preserve they use salt to preserve it so that it will not rotten and not only that it will not decay won ni je ko le ba jera tabi ko le dogun ti an ba ti le buyo si nkan yen and that's why in the same realm ninu emi ba se le fi your preserve awon nkan to je mo aye re niyan in the spiritual realm Salt preserves. It preserves what? Many, many things. It preserves the anointing of God. Anointing alone, tin be lori re baba woli. E yo le preserve. E yo temi. Salt can preserve your joy. Salt o le mama ko bo da bubu. Ayo re ki won ma ba bo tampa. Awon kan ibanuje won gbe kiri. Salt preserve your relationship. Te ba ri le kan ti an ti oduo baba ati mama. Won ma gbara ati ijinle to nbe. It keeps the enemy from bringing corruption and decay into the things God has blessed you with. Seri, awon kan ti Olorun bu ko ti aba so tele si yo ti mo si tun yin instruction pe lo bayi wa ri nti o tele on lo bi je wi pe ko si tin ba so fun pe wuli yi isaisan ki se nkan meji ti eje ki isaisan mo ma gbara ati abami oloje so pe Sunday oni yo yo mo waye o le mo ti gbo ni ona bayi ri. Another thing ti yo mo se ni pe salt heals. Iyo amon wosan. Today, loni oloni, titi do lagan ni yon wosan. Mama, bobo bati en yon ba ni wala ni nou e yire. Ebe re lo wa wong mama tim bende. Wan buyo si nou mi bona. Wan ni ki waman vi gagwe nou wan. Waman vi yon ba bu bu bu bu bu bu bu bu. Yes. By the time to ba sefu yi ba diye bu bu yi te yi mandu. Ton se constantly ba to ba vi sefu o didyo su kan. Bo bontin do o len won lo. Eyin ri asisan asiri ni Olorun lo waye be ki wa se yen nikan gbogbo eyin te ni egbo lona ofun te gbo ba nbe lona ofun re to notice wa ni o gbe omi gbona pelu iyo wa je ki omi yo duro nibe benu yen soke iyo asiwo san salt iyo to ba ti bo to ba soki omi sinu iyo nigba mi nbe a ma sise gbogbo awon oju bi to ji oju apa nigba mi o le pare oni mo e mo bo e wa wo nkan ni Israel nigba ta lo si Israel a won pe odo kan ni Dead Sea e ra won eyan ti won mo luwe ninu omi yen awon eyin bo ni o won a sun to omi yen gbe yan lo awon eyan o le fo bayi ni ngba mo de be bayi mo wo ran titi mo ya photo to su mi isin be lori wo mi titi dola ori ti won ra tera ale ni kete gbogbo yepe tin be nibe won ti mo pe yo ni won mo fi ko gbogbo ara won bayi gbogbo awon to ni pimples yo mo fi won mo won fi rara eh won ti fi yo yen si ose won fi lo we ibi te yan to ti le we wa nbe. It heals. Kissing in the salt has what we call antibacterial and anti-inflammatory properties. Only awon kan ti mo ta ko gbogbo awon germs awon kokoro te le fojuri o ni ona bo se le jo won hai e wo igbe igbe be se wo yen ti an ba bigbe da o wa tenu boyo eni kan ni wo li nte nko mi ko se nti mo nko nto ti wa latete ko se o si nbe ni sin be ni o si mo ri titi ojo aye raye. Spiritually, when you apply salt pelu prayer, healing take place. Hallelujah. Pelu adua loni ma so awon gan kan te se nigba ta ba dori YouTube e wa pade mi lori YouTube odekunle Epaphras eyin te ba ni phone te fi pade mi pe omo re kan pe ko lo join so that you le gbon ti mo ni e fi awon yo yen se mi o ni so lori afefe bayi o mi ni so bayi tori awon gbenu gbenu o intasi so ki se nta yo le gbo. But pe omo re pe ko join odekunle Epaphras lori YouTube, TikTok ati Facebook e dide ke bi owo lori Olorun bu iyo saye ni. No wonder ni Jesus olugba la fini eyin ni iyo aye e wa wo nkan o kin to ni e lo joko iyo ta nso yi create boundaries Olorun go enikan ni boundary ta e ba fe ki awon kokoro ko rin koja sinu yara re iwo fi your say demarcation fi your fala fi your fala bi o ba tin debe won mo seri pada ni ninu emi lohun agbodo se boundaries inu le re e toku emi yo yin lenu to e ti awon aisan were were ti ma ra wo awon ogun ogun ti ma ra koro emi mo preach e ri awon ogun ti ma ra koro wonu aye yan awon kankan nbe ti olohun da ti ma ra koro o le ri won won e na ru so oru ni mo ba rin won mo wole and ogun tan so pe won mo wole lorun yen won ni se pelu oko emi awon olosugbo olokiki oru awon agbara buku awon oro odimo dimo to ba tin di ago mekan laabo loru oni fi ni jakuma kirin lose ni abire kan kirin loru e bere siri awon alujanu yen ti won mo jade bo won mo sumo le wa die die die die die won mo wo ni bi ejo iyo se demarcation half your course boundary abe bedi e lale e pade mi lori YouTube nisin ma so be se bu iwo to ba ni handkerchief white ma ni ke wa paper white o ma ri ama na ka hala dash mi mo boye ngbadun tan se gbo eyin te ni ida mewa te ni ore e je wole odekun le omo lo inu Jesu ni ara pin si ibi to ba mo de ni oje fun ode nje oje wa mo o ki se pa nbo iyo a nso igbagbo si ni a nso tele si a ka bibeli si ani kete to ba ti wonu e yo mo sise abami gbigba Jesu ni bere isimi olodun lo je ke mi na ori be esin ni oba fi mi sesin afigba ti mo ri Jesu oluwa ataye ni wo bi agogo gbogbo le ni bo le tin gbon mi ejo mu ida mewa mu ore offering time dashi pade ti ban bless ye fi nkan kan ti account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank niyan and gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ekunle bolo nkan won ni so ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary enikan ni bolo wo bayi ni oluwa wi ka bu iyo si aye re ka bu iyo sinu igbeyawo yin ki igbeyawo yen ko dun ki aye re ko dun ko po ko si pe in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary oh emu ale fun Sunday service holy communion ati iyo lowo yin enikan ni o ti e ti daba yin bi ogo se nje ti Olorun iyo yo pada si Nigeria bi ogo se nje ti Jesu awon adari wa ki Olorun ko fi yo si aye yin in Jesus name enikan mo be share testimony e lo number tabi nto la koja lowo gba ti program ibere e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

0: wari.
1: Fenetone cleanser ni
0: jami si o le.
1: Fenetone cleanser egbogi atejese ti ibadan ti ara wo ya ija le won mele se won yebe yebe inu ton ku ton daru gudugudu ko bara re iri inu eje amo na ti de o. Fenetone cleanser egbogi atejese ti afi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode nafda ki fun telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Fenetone cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na jara po mo wa Fenetone cleanser amo tekun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
2: Yoruba bo won ma nso pe ko si eni ti o le da wa laye looto ni ni ile aye awon kan wa ti eniyan meji ni won fi se o le fi owo re ba owo ara re pade o le gba opa idije lowo ara re daju daju o le da kan orin ohun meji funra re awon kan ma nsele nigbati awon eniyan ba fowo so wopo idi niyan ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo ti won si sokan lati di Leadway PFA won ko iriri ogbon ati ifaramo won jo lati ro e lowo ko ko ojo ola to lagbara si Leadway PFA ojo ola re ni anife sigidi.

0: ni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wipe eduwo yo ba tuno ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o tun mo si wipe ibi to ba pi olu ma ya si kilo wa de titi le fowo pamọ re fi gbodo da yato
1: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun o je anfani ida marun dilogun

0: 32 FM, 94.9, The Antidote to Depression.
1: Yoruba bo, won ma so pe ko si eni ti o le da wa laye. Looto ni ni ile aye, awon kan wa ti eniyan meji ni won fi se. O le fi owo re ba owo ara re pade. O le gba opa idije lowo ara re. Daju daju, o le da kan orin ohun meji funra re. Awon kan ma nsele nigbati awon eniyan ba fowo so wopo. Idi niye ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo ti won si sokan lati de Leadway PFA. Won ko iriri, ogbon ati ifaramo won jo lati ro e lowo ko ko ojo la to lagbara si. Leadway PFA, ojo la re ni anife sigidi.

0: etuko ojuma o futeni gbogbo yin patapata ni le ise lero bani soro MTN Nigeria ni woni kaki kaki o oro agba tun debi ise wa futa aro tuni Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: darling wake up it's time for school
2: accommodate entrepreneur
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Nigba ti enikan koko soro oni ton je ode oni ni jokan lowo odaji kutu hai ori iya aduke ti ma se po toru eyin imi kale tade se lale mojumo elo mu iyawo re mamoran wa pe eja lo ri foro ilo kabiyesi aro kutu hai o pe ore re ore koya dako ohun fe dele oba oja won ojo lo o ore koya okuku mo ntan fe lo se nle oba ngba won da afi oba nigba na ni ore koya to mo wi pe tade se fe lo fe josun ni tade se ko oro foba lo ba pa lase luju ese e lo re pe gbogbo awon ti won da ko won wa ha ore koya o le fidi lori apoti mo apoti ti njo ndi bo se ri ti iya ilepo to ta eyin fun ti nbo lowo waju loni ore un o nfe lori igbanse oda lori igbanse ka mo boro lo wo na nigba gbogbo won de won jewo ore koya lo ta nkan fa won iye bayi la won ra lowo re on lo ni daji ni ka won wa o won lori gbe ore koya lapa nyaka nibi to lori gosi inu bi kabiyesi o fe da ejo le ori ore koya oni sugbon o nfe gbo nkan ti tade si o so tade si wo ki ya ore un kuba mo je wo ko sin to le fun o kabiyesi ni o da be bo n ba gbe idajo ohun kale gbogbo oko ore koya pata ni yo ti tade se bakan na yo to wo ewon tade se gboju soke oni ko sin ti mo fe gba ninu ko wo ewon tade se ni mo darijin laye ati lorun ha oro iya kabiyesi lenu wi pe eni tan se ru eleyi fun o le lohun o darijeyan tokan tokan nibi ti ore koya wa pa ko ni seju bi eran gbe yo ni kabiyesi ba wonu ile lo o lo re mu wura wa gold o fi le tade se lo tori ipo ogbesan lare ore re wura ti mo fun o yi oju gbogbo ko re lo nona ogorun mu wa fi fun o he iwo na mo gbesan lodo eni to si o ko le gba gold lo wa deda eleyi ti mo san ni lesan ore tori pe agbe san aburu lodo eni to se wa
4: e ki agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo yu eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba ke mo wo gbo nti lo nbe

0: 32 FM 94.9 a n ferin gba gbogbo agbaye
1: baba fe n dode
2: iyan melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro n ti oni tumo lo
3: e lo le so fo oluweri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lomo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi komi ti di wogun lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
6: ase mu yan gan
7: ase ga
6: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba

0: kogo bayi lohun agogo dugbe dugbe lohun akirigbe pala pala lohun bata cheka ete rin ki ba won rode ibanu je eyin o nitori pe nire nire bayi na la soro atari
1: yes
0: gbogbo omo takara to ba ko wonu agbada won ni ni ko bo
1: exactly
0: ah ni bo sonu tomo tomo
1: ati yaka tomo ka
0: awon o ni rare lagbara lowo olodum
1: amen
0: bo ti wo ka jo pe gbo odun laye eran ogun ni awo wa ni rare bo ti wo ka pe laye ti
1: ba mi ba mi
0: FM 94.9 ko di 13 derin po sonu ni oni lojo ojimo lorilede Nigeria
1: exactly o na ni America wa lohun
0: America ati bo se wa all right sir
1: cheke se jimo
0: e jimo ti ti won se won su lowo bayi now
1: eh awon na ti won
0: e si o do now ago mejo ti wa ti o ti lu bayi seju meta ti seju merin koja lara ago mejo lodo ti ti wa bayi
1: mhm ke wa la go ago mejo mo bere
0: la America
1: la ago mejo
0: lo lo lu nbe
1: ago mejo lo lu lodo to an Canada America lo wo lo
0: anyways mo ran ti
1: se ta ba wo ta ba ri o wait mm America ni awa ise
0: yes
1: no emi te wa wa nkan ta mo fe lo bi United Nations
0: mo ma bi ti wo ma nlo does mean ni wo ma nlo
1: oh island island o so wa
0: does mean
1: island
0: Mr. Di Alagbade mo le
1: re pa island
0: e ka ro gbogbo eyin ololufe wa 32 FM 94.9 koni 13 derin po osonu re oni lojo jimo lo lo bayi lorilede Nigeria eh to si jojo ke dogbon osu kesan lagbara lowo olohun ibi oni ko wa gbogbo eni to daju ayo sona lopin ose ibi oni wo o atawon mi na ayo o nla fi pari odun yin e ka ro olubi npe fatoye lo ko mi ojumo re o
1: kabo
0: na
1: e ka ro akojumo tuni se dada latun bayin akubi ejo o se nse wele wele office lo kayin mo abe yin si wa loju ona ati kabo sori iroyin baba vendola ro ikani aderin posunu yin na ni 32 FM 94.9 Peter Olasopo Captain Peter nduruko temi ekaro
0: all right lara awon owe iroyin olojojumo lewa ta tujo se itupale re laaro yi mo lori ofe si iwe iroyin Vanguard
1: back now ni emi na lanfani si iwe iroyin The Punch
0: iwe iroyin Daily Trust o na jade wa si gboro lati mo bo ti nsele
1: iwe iroyin The Nation re ti jade laaro yi ta mo ka
0: Nigeria Tribune o na ku keke npe eka mi o
1: current
0: mi se kanka
1: iwe iroyin Daily Sun ah jade laaro yo
0: ayo oda bi won ti koroyin ka lori ofe lati ma ka nitori pe ogoro o na ni awon owe iroyin olojojumo lewa to bosa laaro yi ame ma gbagbe lati darapo mo wa lawon oju opo ayelujara awon sonso media wa ni o Facebook wa ati YouTube
1: okay.
0: A nbe nibe e darapo mo wa oko tara at 32 FM 949
1: fe ye
0: e mo follow wa o
1: oh.
0: E follow wa di o
1: yes.
0: Ke like wa ke love wa
1: oh.
0: Ba wa na ba se ni fe yin iroyin ti di se kika bayi
1: yes
0: bi won ti ko eji aka iroyin re bi won ti ko sita gbangba iwe iroyin Daily Trust o na ni iroyin eleyi temi na fi side laaro yi gege bi won ti ko lagbo oselu won ni teni eni na ni kaluku oso ba si se laawi eni ko kuku ni yan re lodi won ni atiku titi gbono nkan sita ba won ti se titi won ti won
1: okay
0: won ni lara awon agbemo ti omo opolongo obu e ba nfe ru faisi
1: inside na yan le mo si se aye ti lu jara
0: won ni inside what do you mean by inside
1: alaye ti lujara na
0: no if I may ask him or if I may ask her or if I may ask it
1: sori beyan ba wa la America
0: yes
1: o le mo control campaign la ton beyan ba wa ninu le
0: ma gbo mo gba titi e so mo pa re no sin le isejobo orilede Nigeria de n lo ti e
1: tolorun
0: je ke ruo fi kan
1: ibo ni da jeru fa wa
0: oni mo se so fun pe
1: present
0: awa ti fi kun won gba alaafia ni baba wa
1: yeah so pe la alaafia ko koko la rota le
0: be ni aki boku me ye lori
1: inside you know
0: inside ni setan iwo wa are you in the outside
1: say inside now
0: inside na, everybody wa bo se mu wa everybody we are inside
1: eh awa le I go outside
0: eh now
1: sawo na le
0: ah ta go outside si je ta go outside si je o ka lawyer ni
1: eh
0: oh
1: se lo to
0: ah
1: avon si e
0: kini
1: anyway it's good
0: ah ah
1: Kazim Ibrahim ni an fi se alaga ipolongo ibo won.
0: Okay.
1: Yes.
0: No problem e ni soro.
1: Akose ni apa beyen. Oda lori oro to ni se pelu igbimo eleto abo fun ajo isokan tagbaye. Ibi ipade yen la lo ta ti busy.
0: Tojo ti pa yin
1: bo. Ah busy po nbe. Won United Nations Security Council. No je be da ko mu ni no don't worry. Ah olu mi pele mo. Olemo binu won ni are Bola Ahmed Tinubu nse ni npe fun pe e wa o e fa wa na ni permanency ti meji e je ki agbara wa fun le Africa be to power e fun Africa won ni are
0: Africa
1: yi na fe awa na je yen yen ni a akere o won ni are ni wa npe pe o ye asia tun se ajo so ka agbaye yo I need the reform for United Nations. One of us, one, no one, Emma, Jacama, Wama, Fadia, Paka, Dak, Paka, see. One, two, no way, a Jacko, Cacmere, Larry, Ben, a Wako, a wow. Basin Joko, Ipade, Isoka, Baye, no, when a Jacko Bugunti, I want you be so, mommy.
0: Don't
1: go back, what a bell, Papa, do not Joko. O mata si wa ko oju iwe keji iwe royin de ponchare ibe ni ko
0: a je wi pe are wa ati are orilede Argentina
1: ke
0: nkan oro won fe jo bara won tori are ile Argentina lana awon na boju ade oso kan agbaye je
1: awon na soro
0: won so fun awon ni kini
1: kini
0: o e sa awon agbagidi daada pe awon kan wa loja ba awon wori omo ti fi won wo gbo lo ni
1: won
0: ni bi ki won mo da wa la le gbodo nro so idalu
1: ru e mo ju to bi o ye won mo ju to
0: we do
1: e re wa bere pe permanent seat meji
0: e fi sile
1: give me that 2 seats
0: now
1: 2 seats
0: abi ke kawo yin soki ke sale iwo ni o mo ti joko me bai me joko
1: eh
0: joko
1: aga ko abi ti mo like
0: lo inside yo me joko me joko
1: eh se inside le ti joko outside mi
0: e je o bi won ti koro yin na latuka ona eko ati o siwe a won soro sino wero yin daily trust la ra ibakan na biro yo ngbo ise wa loju wekeje gege bi e kunwege woni aki ike mo ni gege koko gbe tofin omi egbo awo wi baba je pa ba wi te ni so pe ken mo bo tabi ke so pe ka gba perewo se ri ilana iye to edibo lorilede Nigeria ah nkan ti baje mo la won ko o la wa fi lanfa ni lati ka melo ngbogbo aro olubi npe mo I am not there o iwero yin daily trust o na ni won ko si
1: loju iwe karun iwero yin de nation woni o ko aregbe sola abudulai woni awa a ori o
0: nibo
1: ninu iwe ipolongo awon iko eleti ipolongo ibo fun egbe oselu adc ta lo ye deza ti pensu ti o fi ko to fi dipo ko o pora woni won ori o ko aregbe sola ati abudulai nbe ani o konda wa tin be sugbo o ko erufai iyen wole oni magalunti oni loko I don't want ani o ko ti won nominate oni awon ofe awon le raye nu boya bc oju we karun iwo ni the nation taroi ibe ni lo ko si
0: o se ni laanu ko lodi mare ko mo fofo emi ati dukia ko mo fi se wa iroyin ele odun mo ni ninu ka pe ni royin kayefi to rapala wonu royin baba fendo laaro ini oju iwe kefa iwe royin daily trust o na ni won ko si pe o se ni

ni iwo to ngbo mi lowo o ya no ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wipe eduwo yo ba tuno ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o

Adewolu Akamuladoja Arusa akoko le odun kan si lori ile alaye be si ni won tun podun kan lori apede awon baba nla won kabiyesi o eyi lo mu ki aje olubadan le ibadan oloye kabiru Ademola Makinde ati gbogbo ebi Makinde ope oya loje ma ba gbogbo ibadan ya yu ayeye onibeji Adewolu Akamu Arusa akoko omo olupo alelu omo omo leten ti joba mu falalaju eni moje opede ori la pati aso ni bi igbele wa lo orun la pate eleke bebe edilo

0: didu to peleke kilo nsi ore mi
1: eyi ni asiri bi mo se nse adidu unje fun molebi mi sedap supreme noodles ni o
0: itowo yi yoranti kilo wa nu e
1: adie lo digidi on si ni elo asiri adu to ko yoyo ninu sedap supreme noodles
0: be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi nigeria noodles.

0: ati de pada amofi
1: ehe
0: ewo e jeje ayo nda yin
1: again started round up lori ele
0: you know o de je o
1: ehe I see ogbon mi dogbon wa nilu yi ni ko nse I see ogbon ogbon ko ani ba ti se nlo ni iru program te mu wa isin lori iwe looto oda sugbon ke to mo to nsele awon eni ton ji owo ilu won ma lo ko awon eyan won ton wa ma gba
0: e seun amofin
1: e wo yi ti auditor general to gbe jade laipe yi owo ton lawon fun awon mekunu oni ko sa account fun mo wa lo
2: oda
0: wa o ti pa jude mo ra won ba na
2: get started
0: isaju kan feyan kan
2: hello
0: e ka ro yes sir
3: ma ka ro ma
0: e se
3: e ka ro sir
0: oruko yin
3: ati bi pe
0: mo
3: ki gbogbo eto to wa nbe yen ku se ile ati ti omo ni lati lo ko papanda e ri pa nte si waju anta ti waju ninu ire ninu a ninu dun ninu alaafia ṣugbọn mo mọ kọkọ to dabi loju
4: Hello, my brother. Eyin te le da control ile yin te balance ni awon iyan yin five
0: eh eh yet yin ra re le ni hello yes sir yes sir
3: ati picture ataya factory office da beto money aye ni ti ko yo ata loruko itemi awon je ri bi ojo gbo ala le se alaye le sese awon lu money ile si ona rara omo ri le lati ma sono ni lati ma rari lati ma jiya o fe oju wa sepo awon wa me to ku won wa se lojo fun ara won ojo gan lalaye awon to jowo le nda ko awon to jo alumoni ke kan to awon ji ko jowo lo gbogbo kan re to la tan na pada n ta fun wa bi ba ti a te gbogbo kita won ni no rock lo ni won ti pada e fa kini yen lo vi bai to ye go ti ki fusion generation nko to jowo lo ko ti pala kan ta won yen ra ile gbi ma so ile lo ni company la oga ologun eyin te wa le gbi ma so bi sowo yin mo eyin o ba sa ko sa ko sowo yin mo aye ni bi ko luwa fe ni e ka ro mo
0: e seun sa bo jogbon e ja dide
2: ya mo sere pada rele o ko pataki lowo gugu awon ti won gbo wa awon to pe wole ati awon to gbe njo ati pe wole
0: kundusi yin re o
2: kundusi afunyin to yan yan ni gbosabi meje e ba wa mo se lati
0: le amofin yomi ogun lola
2: akiyin o
0: jinda romo je o
2: agba oni to lori le o eso e ba kere ka ki ore wa egbe wa bro wa iyan wa ayo Adams igba odun ojo kan bayi ni gbogbo kan le
0: 24.9
2: oni ka ki uti ojo bi to
0: ko
2: happy birthday to you ko send the address ibi ti a ti lo a ti se we je we
0: ba wo se ti e ta no ti be nkan fun koko
2: awon eyan pataki mo pe ke se gbogbo eyan
0: mo se mi lu titi yin
2: no now bi so ba tag ti o ba wa
0: ah mo ka buku
2: mi o se Nigeria
0: o ja e ja dide bayi ki eto mi na o tun le gori afefe ma gbo 32 fm 94.9 abiji mo fun gbogbo wa olubi npe fatoye ilo kan mi ire o
2: ko je bi ta ri mo fun taro e titi igba mi ta tun pade Peter Olasupo captain Peter on loruko temi o de ba

0: ọsẹ ti won mu cdk wo pe eni ton san wo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe onibi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun ma san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni cdk mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so wi pe a ngbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori play store tabi app store cdcare te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo cdk o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kakakiri
2: office o wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 atun ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairfield supermarket e le pe ta apata si 07074603911 bakan na atun ni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former nitel oni yewa ni alajiki road taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: Oro le ti gbo were yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le sese bawo ni kini awon se bossi ona na re e tele won cdk care o di bakan na e seun
3: cdk care there for you
4: oh yeah Shinole resisa, iro dede ni to de. E toto poju e woko ni lo anyen nukiri. Besi 32FM, 94.9. Laughter House, Orio Kete, Te Premier, Mokola Ibadan.
5: From motivationals
6: to news
5: to sports and talk,
6: we'll give you all you need to make the best

0: bon ayo nti o ma pa eleri e ni sunku.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won.

0: التعاون أعانكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقبلني فبرنا تسوى مسلمين.
0: الحمد لله.
1: أو أنتم تروا عليكم كلات غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أن يبادر دانا لا تبع ما جاك في مقبوة. الله جو بني سالكون كي النبي وا بني سالكون لاري أتيا وارا لي النبي وا أتيا صحابة ري أوقب لودودو. دسالي أكان وا ti o si emeji nbe pe o kia nabi o kia wa le jama islam o kia so abare njo gbali kiama o wa kia kan pelu won ninu o kia kan pelu won yi mo yo wa le ku nu won dakun baba ti ya wa mo yo won ku nu kere awon aya wa awon mo wa mo yo won ku nu kere awon afa wa amo ke wa dakun mo yo won ku nu kere awon ore wa awon ana wa mo yo won ku nu kere jamaa oni intam babo o ko topic to ni ni in excuse opolopo won go si abe pe se roro zakat na ndaru ise ri afa oyi afa akere to ba je pe mo ru business that one deal inu e gbogbo e se wonu ara won ati nkankan alaye yen o kun to ti an ba le ba ni sare lona ti a fi mo kin gbogbo olowo olon ti yo yin gbogbo nte fe kaya le lori oba deda o ti sanu yin lori re jamaa ai walaye kama lenti ama femihan raye no ti daru to banna lotito ayi o se dase ta le yin o pe saye ara re in lo won sugbon ti yan ba ti lolohun temi temi olohun ma ko yan yo arbi na diso wal masum man asama wallah eni olohun ba ti sanu laye oru egbelege nitori wipe ohun ni won ma korin ebiki mo yi oro to lo si so teni kan ko ti e mo pe soro
0: ah riro
1: na nijo enu an to lo nke ti won ri na ri ntin bo ti won so wipe mi ki te wa nparu e mo ra nye ba ngba mi elo wa ni ti e da konjo lo lohun awi si mo oro so do ni e wa wa mo ye to lo si ti so a ku Nigeria fun ni a ku o ba di gbo won ba ma ta mi ki kan ni 200 naira ko ku di si yo awon lo ti du bu jona lo ile won na ti ti lo gba onje o jamaa awa nbo awa alada nla to je wi pe abukata ka lo gba auditor fu business wa ile ise nla ni iru ile ise ta wa yi olomo joju na lalaye o
0: amen
1: fe yin e ile ise mi na be won ni kini en se nbe won yen so da ni o won ti wa import your da lati be na ah ni le so da eni awa ru gbo kan ti o wa nbe won ni kan se le sai won ni aso ni en se o e wa du jo won ni se like ni se aluminium gerardi bo la se wa yo sakatia e wa ma ri anu to lo n se pelu bi ta n lo leni jamaa a wa ma rin laarin inti awon eyan jimu ni bi ododo esin sugbon won ni pe be mo won wa pada so di odidi eko ti aye nda mu lo ko accounting auditor na la gba fun kini o fun gbogbo nti le se wa ti se lati esin di isin so auditor yi awon kankan be tawon o mo tojubo won osi boro mo tojubo to din ti an ko ni e tojubo nke yi oba adedo tojubo lodo wa o nfi ke wa o si wo wi pe aye yin leleyun nbere in to je nbere nti mo bere to je zakai na ke fa won alaini tan na ngbe koro ran ti yin ninu adua won tan na si wa nu en ti mo ro ti nfi jelu odaru ti mo nwo ti an na mo ojo ti ro ti nse yin olowo na lanfani oda aje pe e ba nfan na ni pe bayi emi mo gba fun won ta ngba pe nfa won alaini
0: olorun ni
1: ka wa tu le ka tun sa mejilin in to ko wa le ani liabilities and assets. Liabilities, kila ma balabere, inka koko on capital. Mo fe bere business, elo mo fi bere o, 250 million naira. Oba deda, oyo nda fwa be, sati madye kwe owo ye oyani. Niti zaka, talaveyo. Owo yi, kwa bodo je kwe ene ken, en lo kofo, to wani to ba dik ben yodo, a jo siere o, to ba je kwe ben en lo bari, to ba dik bodo, te jo siere, o nyo je ere tiye, ma 250 million capital bere ye. To ba je wikwe, ere to jade nu 250 million, o je 50 million nera, o lo womu 30 million, plus la akwe plus 250 ti e di 280 million. Ori 280 million lo won ti yo zaka 20 million ti nbe lo wo wo to ba lo to ba boy o ni yo wonira fọlọ nbe tori pe iwo ko lo lowo ti fi nsoko won to ba si ti ni a je pe ko 60 ki rorun o to ti yo zaka owo yin ori di joko lowo re bo lo ba gbowo e nisin o se ma rabba baka ki pe 20 million bela mo zaka se wa joro si ni ah biru business ta wa nse 250 million ni le fi bere nkeke igba o ari pe nti opara mo so nu akoko labe liabilities on kini o capital 250 in ti o ma tele by adding profit in to ba jade lati bi capital a mo pe ni profit fine lodo auditor o ngbodo je mo e ku profit pe ye re ta rire labe come ba si se drawings o tele ni jokan enikan wa chief wa won wa ni imam adugo awon ni kin fun 50,000 en to ba fe se re ibi si ni opolopo ti ma ta se agere ninu gbogbo ti ma je akatanti ile ise imo kelomi o mo ko to ti mo pe ni oni ile ranti mo orun re lo wa to ba je auditor gidi lo ba wa yo mu o inu kelomi o ma hadi mo because ko sogbon eyan na nu dukia re ti o ni le focus pada mo Balkis o wa so fun mi pe o ma one weekend di wo mi ma send wo so ba mi fun ni 25,000 naira me gbogbo oyun pata won ma kole oba dedo o si mo wa lorun nigba to ba kan zaka o nta so pe in wole in jade ni e capital kilo tele by adding profits leyin profit an so yi in to tun ku oni drawings gbogbo nta ngba jade yi an ko leyin loku LT creditors in total ST creditors long term creditors and short term creditors leyin ti o tele awon leyin oni accruals accruals ni gbogbo nto ye ko jade ninu ile ise ni nto je pe ti lo te wa ti isan to ti digbese sin lorun o ti akru o se kini o
2: ti da o ti akru
1: o ti akru kilo akru o ye ka ti san nepa bill oga ati isan auditor ohun mo bi o so pa oga a le so pa jere bayi o iru awon gbese bayi ati yo ati bukata sawon ile tori pe kokan wa ninu tojo mezaka in to wa kan wa ohun ni ikeji tani nkan meji ina la fi ma ngbe business kale liabilities na so yi o wa ku assets wa pin meji ani fixed assets asini current assets la okay fixed asset ibel ni oro zakati koko wa bere wi pe gbogbo nto ba ni ba se pelu fixed assets zakoni jade nbe o onkan kuna ka ma gbo ni si ko le keke eyin daru tele bo ba si don nka koko oni lands and buildings a fe gbe tori pe ninu accounting won gbe pelu nkan to je pe olagbara ju keji e lo ninu te yan fi nje en ton ile se un to fi ni en ton ni e ri pe ile ti won ba te so pe nkan kan daru bi ile se ati won ba ya ata oni won ya ata kan toro ni nkan to konu oni nkan to gbe ori lands and kini o and buildings awon eleyi zakoni jade nbe lodun wi pe ah ustad mi lowo abolowo ni nibadan lo ni ibi ti akoko bli won si yen ti won ba n fi opa ko kan bayi ti an fi won fi ti be abi an fi won meta be bi 2 billion naira won ma ta o ah e wa o bo la won ta la ka se fe yo ba ti won ba koko baba bere ye to ile e fadu nisin no oba de do bere kan lo wa lori leyo odi kini o odi eni in those te tu tele equipment and machinery gbogbo nta ri mo be ero tin lo panu ero tin ge kini kan ero tin files lori kilo kan re kini kan tin gbogbo eleyan patana zako to wo na gbogbo interi mele ni generator machine tin ko ti kini kan en tin ta en tin se button en tin ko se si kini kan lorun en tin aso la wan se jade gbogbo tin sa so jade to je irin ise kini oni wo zaka oni wo number 3 a ma pe ni 3F/2S V met F meta 3F/2S F meta S meji kilo fa stroke S meji un F akoko furniture fixtures and fittings in to fa F meta tai oni pe o stroke S meji tori pe furniture wa ani funi S fixtures afuni S fittings afuni S awa ni 3F/2S bo ba se wo kan ku code ti e bele
0: aya kan
1: gbogbo n tojo mo furniture fixtures and fittings won gbe sis kan ma bi ani si pelu ni ara en kilo kore lele AC ani si gbogbo obi ti bob wa lampoda kinika gbogbo kinde electricity kilo kore ni bi gbogbo nke pata to je wi pe ile ise yi ngba ti an to mo la ini to mi ona won se kini o
0: kun sire
1: kusi la nke ti
0: zaka o
1: won fe yo zaka le lori ele kerin ohun wa ma ndaru sugbon ko daru lodo awon ti an je ileebo tori pe an ma tu man table npe be oni motor vehicles vehicle lodo la ebo gbogbo nti ba ma nwo nkan morwa vehicle okada vehicle trailer no ponpon ro gbogbo ti ba ti nwo nkan lati bi kan si bi keju omo lanke vehicle ni so motor vehicles gbogbo nkan pata ti company ni ti nko nkan lati bi kan si bi keji in si se fu company ni ibi se to ba se to ba yo ibe la nbo 30 years aka ke se lori motor vehicles gbogbo vehicle si ti company ba ni won oni yo kini nbe o won yo zaka won ni ah osa so en te tun so ina gan ti auditor to ba fe auditing ilu ni epo ta nlo fo kini kan osa so ina fi so pe awon kan wonu ara won sugbon gbogbo e nbo la ti nba si mi nisin ninu kini o
0: islam
1: ninu esin vehicle si patawata ti company ni ye ba la re lori ko sa la se ko sa so kini kan kan gba o o ni si is excuse ke wo ti afa kan ba debi ke forget mo lese ni o ni ro ko 25 to je trailer ti ma ni keru 20 jugodo awa wo gbe lo gbogbo ebo gbogbo nti afi bere business un lodun oje 850 million in one expect ko di 1.5 billion won wari 1.1 billion ini 1 billion wi pe oko te be oko na lo pa ogu ere un bi nkan ba se na wo le lori ko so pe ta fi te fi na wo in o so pe eni yo zaka aha ta ba ti ko mere re un labe fixed assets ati duomban ibo wa ni zaka gangan tan pariwo to je wi pe ko godo daru ma wa lowo nibo unsasi abe current assets tan so npa current assets number 1 wa to je wi pe agbe lati oke won ma gbe ngba mi lati bi to fuyeju o na ni stock iwa in loja wa tanta sugbo je pe ninu accounting stock ti o te ba wi any canitin do komeji ona kan na ni o ona ni closing stock ona ni o to di opening stock mm-hmm. Because zakana ngbata mo pe odun kasimo kamu lowo odun ta n pariwo fun wa yi osu oju orun ni o ni ti le ise wa awala mun ta ri ta gbe si ile se mi won won di ti account won ni September an mi gbe te si October an mi gbe te si January an mi gbe te si December gbogbo nta ataku to fi di wi pe odun ye kenu bodo ta wa mu fura wa lati fi ma audit gbogbo ntin sele ninu company wa gbogbo stock to ba ku lori wa o na ni o ma je closing stock ohun yi kan na ni o tu gbawo mi wo ko change yo awo to gbe wo o lo ko to ti o so ra re o na tun ni opening stock ani nti o ba kun yo wa kun na ni o na lati fi bere odun tutu mi nti o ma te lawon eleyun oni debtors awon wa mushkila won tun pe ni receivables debtors bo te pe lodo ti awon oni account awon meji lo pin si ina si ni msele ninu esin ta so nisin ani bad and doubtful debts awon to je wi pe o ti di gbese to je pe ti en ba kan fe pare ni ki o ma ronu pe ohun o rigba ni lo so pe lodo awon oni lodo awon auditors in term man lo ni less provision for bad and doubtful debts so but our kawo ma olohun oda wa lamu de gbogbo awon aye un ko se kini o
0: oda wa lamu
1: kawo pada awon debtors wa awa la mo pe meji lo pin si esin na si je amo be wi pe se ri won ni bo la si ma so loko customer ni tuto o ti wa je wa ni 15 million naira si sa bro laki ma mi lo
0: akramakum allah
1: ari gba odun kan lo ari gba odun meji lo meta merin o ti ha di 15 years ni pa baba won wa manu won ma la zenti mani ese won mejeji lo ma lo si koda ori wheelchair ni won la ti gba yin nkan kan igba awu na to ba dodun eni ti ima ba won soro zakka tu nje afa lo ba di won pe bo ni pe alaji ni o kan ti en be ti erun ba mi lori re tin so fun tele na ni koda mo ma si mo owo ti mo ma yo saka nbe ni odun tele sugbon eru sa won ba mi lodun pe kin gbugun kan te ton wa da ba kan kin ti e bi nere afa ni bo roja baba kan bayi ni o ara won barada ni 15 million lo je mi koda odun keta la re ngba bi ijarun lo mo ti e wa so mi pe ohun lo mo re kan school lo ba ni a ke je mo lo wi che o mo re won die ko la zent man lati gba gbugun kan te ti koda ti awon eyan ti mo won ti won ba dawojo fun bayi won iri owo ki bonu mama simani ro o tori wi pe iru debt ba bad ni o ti owo ti baje already olodun lo le ba yen di to le ba yen san gbogbo n to ba jo mo ru an gbese to je pe teyan ba fe ma damu opolo re ini o ma so pe ohun origba awon ayun a ni sima zaka ati soro stock debtors wa to ba je wi pe ke seru ran bad and doubtful debt in imlorun asi awani 25 million lo enikan asi oditi account wa ni ipari osu kesan to ni je
0: 25
1: lo wa ni on to alaji e ma ro won mi o en to je pe bongo se won gan mo aye ti e go le lo waju won awon ti ba me lo wa ni sin na ni e sa si e ma wule si nkan mi no won ya owo ti ma ba ni kan si ni sin bo bo ko mo ba ti o ti o wole nko koda oda oga ti baba ten so pe ka file lana 25 million 50 million ti wole la ro yo oni ta lu ni ko ma sare sanwo na ba ba ti so fun pe won se suru die de yin die yin die di ka fi wo October o ba the first week ebe mo na won lorun o fe sa fun ti o ba ti do wo wa ta si mo pe ke se debt ti o ti to ti ta fun a si o a se kini o
3: a si
1: a si in ta ma si ni sin o ti di meji stock ati debt ti se bad and doubtful debt o di meji eleketa oni cash at bank cash at work
3: at bank
1: gbogbo nta ni si bank yen 50 million ni o 300 million ni o 300 million ko ti ato ba na ni o ona o wa no nta si ngba ta fa yo sakai ko di meta elekerin ohun ni cash in hand owo to ba to wa lowo kini tumare ani ah se ti mela ko on time ro o an to ni draw kan l'office
3: an ko wo si
1: ni shop an yo ti an ko wo si ngba ta tu kele yo number aba 7.5 nbe e ko na e si man ti mbele o wa ku prepayments prepayments versus akwasi lo se gba so ngba akwasi le kan ni under liabilities be ni prepayments na je idakeji fun prepayment ni awon ojuse wa kan ijoba ni orin dare fun ni o ile ise kan johnson ile ise kan ni power wa won ni kini kan solar ni won awon ni wa power ile ise wa an lagbe fun ina ile ise wa gboro seju o ele mo gbe lodun won na mo ba 50 million naira prepayment ni wi pe awa fun won ni gbogbo 50 million ye lati no match ajelo akwa o ni ko je wi pe a audit account wa lola awa san 50 million fun awon ti power wa ninu out of 50 million oku 35 million ele amo pe gbese ta gboro fa won ton ni a ni sima owo sugba prepayment e ba yo ranu ara wa ni ohun ko fun ani problem kan sikeji je ma ah ta ba wa nso ba si nso yi tan so asin so yi e wo bi se won nu ara won e wo bi se njade pada ni bola wa ma gbe zakale a ni problem oja ti nbe lori ta pe ni stock gbese aduyunu almarjuwa e gbo ba won awon afa lesin kan se so awon gbese to je pe okan bale lori gbigba wole won a wa si gbe npo ti wa ni
3: no ti wa lowo
1: owo wa ara nta to wa ma si ona ni cash at bank and cash in hand mejeji yen asikini o asi awon na ori awon eleyi ila wa gbe zakat wale profit tan so labe ya biti lekan auditor nsi eleyun ki babo le ma in to de fun ati batawo olohun o bere yun lowo wa ta ba fe yo zakat e wo anu ko si ni asima ba kan ka de mu lowo stock stock tan pariwo iye ara jala si o for long no ro zakat ke se pe ah koda ko je pe ara ja yen ni 10,000 naira o ti wa di 1 million naira 10,000 naira si nigba ta fe si tori pe awa la nso po da baun laarin ka to diju ka seju olohun ma change nkan ele pe ba lo ni ko tu di ba mi njo keji olohun jo gbogbo awon so wo wa mo je won do ngbese o
3: ami
1: bo ba fe de iforo seda wa la igbese le rin toto iforo nu gbese ah ti eyan ba je ni buruku so bro sai to ba je gbese e ma o bi gbese ni to ba je gbese ti wa sin to wa bo da ah ah emi eko la ye to ba to beru owo yi o fi kan di to ba fomo di wa fe mi e di le ruba mbo nto
3: to bi mi ma o
1: da yo ni gba gbe nban gbe ni e wa se suru baba kiri kan na na kan e gbe meji le si awon yan ma pin si gbe han ki se pa na buru to ba bi e si gbe lowo won ni se gbe ni gba gba na e kan ah e gbe ba se e le dan loko woni se ni to lo wa beru owo re se ina ri to na ri
3: se bo we lo bere
1: o wa tu kan be bu si je ni bi ton wallahi to ba de koro emi yo mo so mo pada yi pe ah ato halo ato halo o sa ti mo po je gbesi
3: o sa je o
1: koma oro ba na pada ara se ti gbese nse ni
3: Allahu
1: akbar o wa nlapa lara eni bi eda ko bo ni o wa ri lodu eni re ti o lemi agbida ti o lemi po fe lu jibiti to gbese je orun sun in lo si npa opolopo olowo Bello mi o ba ti e beru gbese ntori Olorun in beru en pa po ti daye ehun duro in ni so opolopo ganju ni won ni pe ki wa ni ndun ju ba ah o le fun loja mo se ba ko so pe ah o won da pada like amabo mo o ti won ni fun loja mo ah awan sadua fun gbo eyin olowo eyin le nse la la la e bu ka ta fe sin o lori yo zakai yin ko mo di wi pe e ma fi po lupi tabi awon nkan kekeke bayi ni o ma gbe wa kini o ni o ma gbe wa subu e wa mu lo imara re fa awon tolorun ba saanu ti anjo lowo opolopo o pada di o nsara ko ma saanu awon yen lai ni yo zaka zaka si kere si sara ti nsi tori kini o ti kasi wi pe ta lo nfe so bo se yo zaka fun ta bo nso ye zaka awon ti o ni ti pada wa mo ye capital ko se mo ye capital yin wo si le le se yin mo equipment ati machinery wo si nkan kan be na motor vehicles wo si nkan kan be lands and crocore wo si nkan kan mo koda budget wo si ona mo bo lo se wa fe mo value yin oda ko buru to e pe ba ri pe afa mo value yin e si dada sa fa na ko wo mo ba jo lojuma any
3: then
1: who is going to
3: consider that safa
1: ona da ko sanu
3: ori ro
1: ona wala da ni kasi re wa da kun musiku olodun ti o ma soro re na fun wa in ta n pe ni pe musiku o ni kile aye eyan wa ni wi pe bi won o da so si lorun in lera so wo
3: olonjo
1: o si ni e eh so lo si ola so marun eh so lo si oni bata meta eh so lo si ko le gboto lo ti fi se mi pelu ogun olorun sugbon kaye yo debi pe ti en ba bo nje n waju e won seku fun ni olusinu ah olorun dako jo
3: eh le dako e ke ba 1000
1: to ba si ri bi en ti na 1000 okay yo mo fo okay ni won ni kilo de won ni ah won ko mo fo in to tobi ju loju won nu owo na ni ri hun
3: ah
1: oh olorun dako dako a mo ra wa se si ona ni o olorun dako jo awon ti en ni mo gba lowo won o awa ta wa na rawo si wo ba dada na mo sa na da ku rete o awo yo bayi ebi o si pa wa mo to da wa para seyin o olorun jo olorun da ku o ah yo ebi o si kini o
3: ebi
1: o pa wa ah lo kan le kun yo lowo kankan pe ma fe se be laro yi olorun o se o olorun o se o gbogbo to tu sun eyin ta wa na tu wa yin bayi ta tu ran na leyin olorun wa ba ni dan na pada waju gbogbo to te pe ti an tu se ju ba na lo omo 51 years into bo onje si disin
3: ah
1: no dako no ba ma mi wala inu le ogbon lo ni o sari sari sari fa ya wala ni ba mi o wala e ba ta tu le ba ntele te so pe ero wo se be si te ba nda yin lale lori wala ya o mi ti je o ya ma ku se suru yo ku ku da fun ona oda e ko te mi fe je ni wa gbe
3: ah ilahi ilahi olonjo
1: ku si bi titi ma sele tabi ami pada bonu le lo ma nsunkun olon dako sanu wa o iwo lo npin o oni wa fi sama e risiko kun ni sama mo tin pin gbogbo nten si laye o mi o pin laso rock o mi o pin white house o e je mi yin o di e si ni emi olodun ni toto wallahi nti ma fe fun yin ododo yin o ko je ko wa lo we sugbon ma so tarisi ki mi ba mbe lo we si yo wa fun mi nta bo olodun fere si yin bo ba si fun mi tan yo si aso pe so pe ja wa laarin wa ebi o ti ran ile ko si bo lo se ni sanu eda eyin o lo leju ka to wa pe olodun ti e fi arisi ke kankan wa so we su ko wa ni ra wa sira na na ni olohun o ma fi ke yo fi ma ba wa lo yo ma fi ya re yo ma mu ku ninu se mi wa olohun jo olohun dakun olohun jo olohun dakun ikoro o yato sadun o ikoro o yato se kini o
3: yato sadun
1: keyan ba omo la ro kututu ni kitchen ko lo re ma rogo epo pupa mu nigba nu e fe le mara won fe bi ah ko si abi amo oju omi o bere loju eyan eh ti se wo in ti e wa ro temi kamu ti ri nkan kan je mo ri nkan kan je lo ni si ba bodi lo ngba tin be dodo re mi meji meta in ri nkan kan tin je sugbon mai onu e ni ko si rorun ko lo li o le won fo lo njeje ko tu wa ma so pe okutan ma mi ko si so olorun da ko sanu wa o gbogbo eyin te ni e ma yo zaka o in to lo n fe gba lowo yin o kere pin koja gbogbo awon nkan ta te fi n bo lo ba lo yin o eh ko lo nkan ko si solomon ma si ro ni mo ye ti mo fin se sara lodo kolon ko kolon go
3: oto niyan
1: ah yo yan lo fi la o kirun
3: ah eh olonjo ase danunu
1: olon si ajeje olonjo olon dako olon si ajeje olonjo olon dako olon dako ah mo fule ma o gbogbo to ti afarade mo je wode ni eyin o gbogbo e ti n pariwo pe olon sanu sanu gbogbo awa ta je gbesi bawo si sonu Olorun ba wa sa o.
3: Ah,
1: na komo la. Olorun ba wa sa o. Usa bro na je o.
3: Ba mi na san temi. Ah, na komo la.
1: A jo wala ti le ni.
3: Olorun jo dakun ko ba nsan.
1: Usa bro Zaki. Olorun si le fi. Eh, ni to gbesi. Eh, alawiye to no tu gbesi na Olorun jo. Mo na eh. Olorun jo. Ah, Olorun
3: ko ba ba sa o.
1: Chairman o wan bi sha wa lo e mo ti gbesi. Gbesi le nge fila. Olorun dako. Baba ni sey ah, alhamdulillah. Alal barike da
3: mo ya ya lo
1: o tun yo te isi pada fi number re ta fa won yen pe okunrin ke te ba be yawo lo wa se pe ke yawo ni o gba fi fun yin lowo ni ko mo pa mi o ma da lamu bo ke oni ibere mo pada in pada fi number yi ta olon da ko jo mo se aro lusi o
3: amen
1: mo se aro lusi o mo fun e ma o mo joro wo daru ah olorun ba mo kode ai mo se se ni ko ka wa o bi haqi la hawla wala quwwata illa billahi amen
3: jazakumullahu khairan abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kodakun ki o je kari awon afa wa pe lori dada eleyi ti won ba wa so yi kolon ko je ko se wa ni anfani layin bi ati ni ojo gbinde alqiyama a gege bi ashe na gbogbo eni kin pe na so gege bi ashe man so fun wa wi pe eto yi lori nti won ba ba wa so o na ni ka gbianju lati ri wipe a n beere le lori tori ko le ba tun ye wa si daada so lori nti awon afa wa ti won ba wa so yi ti a ba ni ibere kan abi keji ti a fe beere lori agbanrin tan ba wa so yi e je ki a pe sori awon ero ibanisoro eleyi ti won ti ti je ki a pe gan ti na
4: ta
1: do de ni baba oro nla ni odidi topic ni baba wa lord di topic ni ojo kela mu fa ide be ni ah ati sadem baba
4: ah e keji na owo saka kan pe ah afa so le ma mo fun 10000 ah mo fun 5000 aba e je mo fun 10000 a le se be
3: Hello. Naam.
4: Salam alaikum. Olorun je bada o baje.
1: Ilu e mo na ni bada baba. Capital gbogbo le Yoruba. E so be baba.
4: So be ni.
1: An em be ni ko e so be ti mo to ba de ni loju. Pe Ibadan o ni capital gbogbo le Yoruba e so be.
4: Ibadan ni capital gbogbo le Yoruba.
1: Ba ra lo fi gun. E so wa ni meyin nbe. Alo gbolorun.
3: Ami.
4: Ajeo. E ri pe ti awon olowo wa ba ran awon alaini tabe ti o lowo daada tan ba ran won meka wa ni ba ba de o aso ara mi won an wa register e pe awon kini anabi so n pa ile ije o leto ka ran talaka ni meka ati wa da so ara ni lowo re se anabi so pe o leto be e ba wa so male
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim jawan ta wiun kokoko baslamu tan lati bi sibe on ko batan pe enikan enikan lo meka o ngbo wa de o wa ni aso ro mu re un ba mu o ko ko esi o man tin jabe
3: kora o tuntun leti gan
1: ayo so eni to ran yan lo ilawo awo pe ta lo nton en ti ran ron na ilawo pe kini o ta lo
3: nton
1: aso iromu gan fe ni ti ran lo gan ka pe e fi sin mi o o kan ro wi pa boya nu aso to n ti fi se badari ko esin kan ko so be be n ba ti lo gan aso to ba fi se iromu o ni won esin
3: so
1: ko fi se ko so buru nbe o but ke yan wa ma pinle lani yan kan si aso iromu pe ijoba wo so yi nrowo ijoba wo so yi ara mi oya ijoba wo so yi kini ka ba se bayi ko si nto jo nu islam yi o anabi wo e se baba lawo ko si ni ape ogun o anabi wa lecturer ni o lecturer nse re to se te jare laye o nto lo nfere ke si so ni ka ati gbogbo awon anabi olohun te ma anabi wa isa jesus gbogbo won pata ko si oni dudu nu won o mimo mimo in olohun gbe lo nkaluku won lo won si operate pelu asi oba dada to ran won
3: jazakumullahu khairan so nani ati gbon naam
4: hello assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: jamiu baba olani lati ilu adawaye
3: tayib kini bere
4: ejo how many percent ni eyan ni eto si lati siyan saka 100 hello
3: any 2.5 na so ti abani bere kan abi keji ta fe tun bere e je ka ma pe sori awon ero ibani

0: Eko ojumo ati ti dele ni bashe mande ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32FM 94.9. Shalafia ni mo bayin eko ojo meta kilo nsele lord eti teyin o ye ba mi pa won ara ile yin e ba mi pa won ore yin e ba mi pa won ara bi se yin gan pe chef mamsi ti dele lo ro yi pelu eto yin eto te ma ngo ni gbogbo ojo eti oro unje na la tun ba wa lo ro yi amo ka ti e to men lo si bi oro unje ta mu wa fun wa lati call aro yi tabi te lati je ni e wo bi mo se fe bin la re ba se man se ni abala kini lori eto obe la o pelu chef mamsi ohun ni wi pe se ti jeun abe ti jeun ama wa pe kilo kan o kan me be ni o kan me se ti jeun abe ti jeun abi adake ni 10:30 yen ni ago mewa bo o ti lu bayi e wa so fun mi pe e ti jeun aro lai lawe e wo gbogbo awa ti bi awa lenu ise ni tabati e wa ninu ile na tabati e ti wa nu oja ni tabi ni bi ta tin ta oja awa ni e jo e ba mi founje sinu kunda kenyo lo da kun titi o e wo ounje ni awon ise opolopo to nse ninu ago ara wa atomode o atagba o ounje se pataki o se koko abala meta lo wa lori eto obela o pelu chef mamsi blow roi bayinsin iyabala kini ni mo tin kiwa ni mo tin so fun wa pe shati jeun iyen ni kokko ni abala kini yen na mo tin ma tun so fun wa pe awon kokko wa to ye ka ma se fun ra wa ninu ounje ta nje ka to je ounje na ni ka to pe to ounje na ni ka to si ounje na ni ati pe papa julo kari daju pe ayikata tin dana ounje wa oje ibi ti o mo toto beni ilera loro alafia tayo seri ounje ta nje ta so pe ejeun o o need it afinik ejeun ounje ma nfun ni okun ati agbara ounje ni awon ise opolopo to tun se ninu agbara ode bi pe teyan ba ti ijeun se beyin na ti e mo ka ni pe mi o ti ijeun laaro ibai e weyin gan ti damo lohun mi pe mi o ti jeun tori na ejo arowa pe ka ma se kini ka ma jeun ka da wa jeun lasoko o ka jeun lasiko ka je onje to nsara wa lore ka de tu je onje ta mo die be ni tori opolopo ani mi ti mo bi ton ti gbe wa mo sa je rara o tori opolopo onje ta ba foju wo to je po ti ele re wa lojugun ngba to ba denu wa amun to lo nse nbe iyen ikini lori eto wa ni owuro yi se tu wa ri mo man tenu mo fun wa pe chef mamsi o ki se dokita o amọ awon je ta ba mu wa fun wa ni ori eto onje to nse wa lori to nse wa lanfani la o ma mu wa fun wa nitori na se ti jeun lo ro ya be ti jeun nje ti e ma nsun dada nje ti e ma nsin mi iyen nikan tun ko ere daya nko iyen ni pe ka jo wa ka jo ese wa sha ti e ma nse e sha ri daju pe gbo ta nso fun wa lori eto bayi amulo fun anfani ara wa ni oya e je ka bo si abala keji iyen ni abala ti ati ma wonu yara danu wa lo e wa ma wo pe kin lo tu fe mu wa gan leni yi ounje ti mo mu wa fun wa ounje to nsara lore ni ounje to da ounje to je pe atomode o atagba o atonile o atalejo ni o se kini ni ounje ohun da fun kini ounje na ti mo mu wa fun wa ni ori eto loworo yi ohun ni a npe ni cabbage sauce obe cabbage abi awon kan ni garbage kin se garbage o seri garbage ohun ni ile nti e ton won danu kin se garbage cabbage lele ti mo mu wa fun wa ta ba fe se obe cabbage wa yen ta npe ni cabbage sauce kin ni awon kan ti a ma po papo to fi ma di obe ti mo nso yi iyen sauce ti mo nso yi seri cabbage yen fun ra re e ti ma mo awon ti o mo nkan ti mo nso nsin e sa mo nkan ta ma nge sinu salad yen to je pe funfun bayi to dabi isu ki se isu ahen cabbage ni won pe awon tin ta eroja salad ni inu oja e ti ri ni odo won ohun la fe fi se be ni oro yi e ti e ka fi lo tomato ni tata se ni tabi rodo ni cabbage la fe fi se ohun gangan lo se odidi ninu obe ta fe se leni to je ohun gangan la fe lo pelu atarodo pelu alubosa ede se wa ri awon kan wa ti won pe ni bi awon shakini edo ni ara eran ni gbogbo e ni e le kosi ti e ba ni anfani ati kosi papa julo te ba ri tun pe ni gizzard yen to wa ninu ediye yen tabi ninu turkey iyen no wa ni bebe yen se tu wa ri carrot iyen se dodo tara kan awon o le ma bo carrot ka awon ma je opo awon kan le je lasan eyin te le je carrot lasan kilo te wa le je leyi na lasan oya gbogbo nkan ti mo ka sile yi e wa ba mi sayan re yen ni pe e san dada ko mo iru cabbage yen e ba mi ge si wewe bi eni to nre efo e ba mi gbe segbe kan ninu omi e ba mi ta iyo die si tabi te ba ni ti oloyinbo npe ni vinegar nile e ba mi fi kini e ba mi ra ta die na si lati fi san kuro awa ta feran lati ma je cabbage yi ara lori gba nisinsin amu afowoge ajusenu e ma se beyen mo e dekun ati ma se e gbodo se tabi ki e koko shanyo re ni pe ke shan dada pelu boya bi iyo ni tabi ti mo pe ni vinegar yen ke to fi sinu enu yin se wa gbogbo re ti mo ka sile yi leyin ta ti gbele isile se ri giza te fe lu tabi eran na ni era ba mi bo ni won pa se mo ko se je ko ti ro lenu e ba mi gbe ororo wa kana e mo ya ororo lu atata fe se le ni yen kata giza yen ni won ba bi sibi obe meta simerin o ti to sori ka ba se tan ko ro mama lo si bere ati challenge ninu isasan wa eba mi gbe orori yen kan no fun bi seju meje se meta ko kan ra se kini ko kan ra gbona die ni e sa lu bosa e kan yen si gugu ata ma so pa afara lu bosa soju eba mi rin pelu orin tabi ke lo ni enu ero ko je pe koni si ni koni duro lo didimo e ra fi sinu ororo wa beyin eyin ara le e ma tan mi o e n gborun nkan abe gborun nkan asi ti bere nkan ta fe din o be ni se wa ri alubosa yen pelu ororo yen ohun lo kon ta sansan sin yin ni be ni ohun lo ta sansan sin yin ni mu be yen leyin ta ti wa fe leyi si bayi se re mi ni cabbage wa atawa yen se mo pe po yen ti ororo yen ti ki se po ororo ni ororo lo ma nsaba dun ninu e lati se tori mi o ti e lo epo ri era ba mi gbon atayen si be yen ta te ra sha yen mi o pe tomato mo nkan ti mo pe lati bere rodo ni kan ati alubosa yen ti da leyin ta ti ra gba lori na ni won ba ni ki ina re wa ni abe mi sasun yen ko ma ba tete jona ba se ti rora ndin atayen lo be yen fun bi abi iseju marun ati ewari ro re ngan ri pe omi wa ninu rodo yen mo se wari ati gizzard wa e kan yen te ba fe fi carrot yen na si e fi si te ba fe fi awon peas yen awon to ma saba fi se iresi tan pe ni fried rice yen e le fi si amo ki se dodon be ni se wa ri ngba ti e ti ran ro teyin gan tin report sending cabbage wa ta ti wa kuro ninu omi lekun yen e ba mi won sinu atayen e wa ba mi ro papo e gbodo je ko pe ju lori na ko ma lo ro tori ngba ta ba fe fi ma je nkan ta fe fi ma je ba gbogbo ma dun chaka chaka chaka lenu wa ni beni shawari ele ti ati da cabbage wa sinu e shari kemi so pe ke de e ma de andini cabbage sauce la pe mo se wa ensin e kan ba mi rora ro lori na yen fun bi iseju meta e ma mo wo kuro nbe ko rora se kini ko gba na sara ki ata yen alubosa yen gbogbo nkan ta ko sinu e lekan yen ko ma patari soso ninu e ko wa se kini ko wa do didi ah leyin eleyi ba mi pa non di cabbage sauce wa e wo e ma o pe cabbage sauce kini nje ba won shawari o ni awon anfani to dara kon lara iyen ni wipe o ni vitamin C o ni vitamin K o tun ni tolo yibo npe ni fiber o tun ni kan ton npe ni antioxidant yes ninu ara eniyan awon kan ma ni e mo feran ki ma je eyin o mo ise to nse lara ni ise to nse lara o se kini o po gan iyen ni wipe e le je ni tutu beyin amo ke sayan re e tun le se kini e tun le so di cabbage sauce bye awon to feran awon to ti jerry awon to mo oya ati si ojo opo sile bayi 07055000949 tabi 08097000949 etu le pe wa si 09062000949 eko ojo mo ta lo npe wa ni bulletin pe wa
1: o be la wo
0: onje lo re o baba mi e karo
1: oruko ti ile gbadade ta solo eke aya le number wa
0: ok se yo ya e ba mi da seto
1: o de tun mo ti jele leji si meta leko mo ti gbeje lati gba yen mo si tun wa de se
0: ah e wa se e se e din
1: wow wow a o da lara o
0: e se gan ni e se
1: e se
0: ami e ma ba wa be to bo sari bo da se yi be nsin won lawon jele meji ni ilu eko iyen ni wi pe won ti je nigba ti won ti won lo si ilu eko yen mo gbo awon to ngbo mi lo ro e to feran cabbage sauce abe ti e ti e gbori ni abe ti e ti wa gbori te wa jeri ah ijo o le wa fe gbiyanju e wo sari awon je kan wa to je wi pe a ma iresi ti su mi reti si su mi ti resi ba ti su yin e gbiyanju cabbage sauce wo ke fi je nkan mi se mo ko ti e ti le fi je resi gan be ni iresi funfun yen e le fi je iyen nikan tun ko se to wa ri pe a se isu nile ni tabi abo anamo nile ni ah te baba mi gba segbe e bayi o tun se kini o tun lo na niyan e wo afesare ni ke fese radio die ati lo anbo

0: wa kwa da sorry to wa bela wa kwelu chef mamzi ema wa kwe ni kia kia noni be ni sheri pori ya mwamo ofisi ni imi yone jeon ti oda kin la ju misile kin wafi shaku rosha akmole ewo iye ni wikpe gbugbo nko taba mfise no wa ku jeon je to da ku jeon je to nshara lori be ni emo kwe ma jia unje kon ele jefun bia oshume lo konta wanya ma binyi kwe a chef mamzi ba u la woyin she wandon bai mwe mi ya mi ba u la woyin she wandon bai ikpara u lefin para ewa ma so fun mo pe ipara ke lo to mo ipara mo kin se ipara tori pe mo pe kini onje tenje onje to nshara lori ni 0705530949 tabi 0809730949 ikonsoni 0906230949 gbogbo lati mo wi pe laughter fest lati le se 32 fm o tun bo lona bayi October 4th ni yo waye ni Adama Singba ni Race Cross ni ago marun ni role la o bere laughter fest yen ofeni wole o ko se pe boya ye bayi la fe fi wole seri ni ojo yen Said Osupa nbo Rashid Apala na tun bo e ko jimo ta lo npe wa ni bulletin pe wa hello yen ti re ni yen bi mo se nso lo laughter fest ofeni owo iwole ni ojo na MC Obama nbo awon na MC package Rashid Apala mo isole kan Said Osupa rapping daddy gbugbon ni e ma ri ni ojo na ewo ni ojo yen orin hey aria efe beni eje ka se kini katuyaya wa series course ni Adama Singba ni ago marun that October 4th ni ama pade mo tu wa nsole kan se pe ofe ne beni se tu wa ri awon tun fe dopo pelu wa tun fe soni gbowo eto ti mo sare daruko yi laughter fest yi eje kan kan se wa ni ele ise wa beni ewo e ma doju dele eje ka ma jade lekun kan beyen ki sa sojojumo leyan ni keyan ma jade e sa mo pe ni osu ti o koja nsin oni kan ta ti gbe wa emi tun lele eba mi so fonile konle na so falejo ki gbogbo awon ti o wa laika yin na kan se kini kon ma bo kan tu ya lati wa se laughter fest ile se 32 fm gbe jade ododun na ni akoko tin gbe jade beyen ti awon to ti n gbo mi bayi ti mo pe awon bo njo yen na ni so eba mi so fun awon ara le yin eba mi so fun awon ore yin na pe kan se ni kon ma miss e ni ojo yen o be ni o be la wo le n gbo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 mo wa mu nje kan to se pataki to n sara lori wa fun wa cabbage sauce e ko jumo ta lo n pe wa ni bulletin pe wa
1: hello e karo
0: ya mi e karo ma
1: e ku eto
0: yes ma
1: ama te tu agilo to yin
0: ami
1: ya elizabeth ni
0: mo ti gbo yin be yen ya mi o ye ba mi desi to
1: e wo o se yen ma fine
0: ma fine
1: ma tin je rice mi kan saba ai saba si
0: tori pe like ni kale like ni ma saba si e ma ma si
1: ama tin je rice
0: je rice ni kale ma fin je eh issue
1: ama tin je su ama fin je su no
0: ni rice at issue
1: ama ngu sori ewa
0: ya ile
1: ama ngu sori ewa
0: mi wa mo ti te wa yen won tun le bu sori ewa
1: atun le bu sori
0: ewa ni o mo
1: ama ngu sori ewa
0: oda e se goni yami e ma ba wa be to bo be yen e se goni e wo won tun on bu sori ewa mi ti e gbo ti te wa yen ri bo se mo wi pe ewa funra re na ni anfani be ni ta ba tu wa fi cabbage ta wa ti so po tu lanfani kan tabi meji lara hey e mo ko ti lo ni yen e ko ju mo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa hello e karo
1: ma
0: ki lo ru ko yin ma bo le tin pe wa
1: kende lati apata kini join
0: a e ku jo meta o ye ba mi da se to
1: yes sausage
0: cabbage sauce Benny
1: cabbage sauce
0: Benny ma
1: oh ma fine
0: okay eman je dada
1: eman je lekokon
0: boya tori pe like e gan kale like e gan ni ko ni je konkan le mama je kile ma fin je titi yin ma
1: rice ni
0: rice ni kan eyan tun le fi su je e tun le fi anamo je Benny e gbo ye ile ton pe nsin won na tun le bu sori ewa emi ti egbon yen ri na amo ko so nje ti e le bu sori e eya e se goni e ku ife wa e ma ba wa be to bo obela wa le ngbo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 e mo we kia ni be ni omo na ni cabbage sauce yi e wo te ba je le kan te se dada te se bo se ye ke se ni o hey eyin ga mo pe onje lo nje ti mo je yi se bo nje ni kiyan jeun kinu e dun ko lalafia kiyan o pe onje ti mo je yi emi gan mo pe o ba ibi dada lara mi o wa kiyan mi ara mi be ni e wo ara le e je ka ma re daju pe gbogbo onje ta n fi senu wa amo nipa amo die amo wule wule iyen nikan ko ayika ta tin dana onje wa so ti e mo daada e wo te ba ti e ji lowo ngba mi te fe lo dana inu yin gan adun pe ibi ti mo ti fe se onje ti mo fe je yi o mo daada o mo toto kusi doti nibe gbogbo awa ta ma nfi abo sile ninu ibi ta dinu yara dana wa abo ijeta o wa nbe abo ijerin o wa mi wo ti re mi mama fo lola e wo o lewu ko da se awon kan won kan wa ti je wi pe won ba wa gbele won si sanwo le awon bi eku bi ayan be ni e ma pe kilo te leku te layan le te ba ti fi onje kokon sile ni ayika ni asale te ba ti e wo pe o da o a ni ero emunun tutu ta fe emu onje tutu ta fe ko sinu e e ba mi bo daada to onje mi wa se pe te ba ti si sile ni ale ijo keji be yen te fe je e mo en to ti koja nbe bi awon eku bi ayan ti mo nso na yin won le ti koja me kan ti tenu bo a ni sije o a de ni jeje ku ah ewo obe la o ti egbo lowo imo mo pe awon kan ni ah awon ojo nje ri o awon ti jeri o awon mo ni pe awon mo ni pe o gbogbo wa sha a fe dan wo ni a fe se ni le wa ni te ba sha ti se egba mi lagu tabi ke lo soro ojo opo wa ni Facebook Teddy FM 949 fe yin e image lo wa ni eyin fe yin e ti wa yin eba mi ko si ori mabala ti en wo ile ni pe okay onje ti FF Namdi mo wa yen o awon se o awon se kini awon de gbadun eba mi ko si be e wo o dabi eni pe ka ma ti lo ni gbogbo awon to dojo darapo mo wa ni oju oko wa ni Facebook Imafoje Peter e se alafia lawa gbogbo le na wa lafia eyin na nko iya mi Rashidat Aderin to eyin na e se won ni aku barka abarka jimo bi ehn e se mori yen na e se gan ni e ku fe gbogbo awon to tun pe sori eto na ni owo yon ku se ya eli anti kainde lata pata gbogbo ina ni mo ki pe ese eku ife wa o wa dabi eni bi ka ma iti lo a si lo na ni adupe lowo olorun oba to je ki eto teni obela wo pelu chef mamzi ko sese layo ati ni alafia gbogbo ti to gba wa lowo ro ina atawon to fe darapo mo wa ti won o le darapo mo wa a mo pe ni fe wa na ni wa na ni fe yin ko wa ni ju bai lo lori eto wa obela wo pelu chef mamzi eti mo mu wa fun wa lowo ro yi te ba gbadun o ye gba mi lago tabi ke ko sori oju opo wa bayi mi ti eti won wa ni Facebook yen ka le mo pe ah nkan ton ti e so la ro yi o se kini o se daada amoju ero wa na Absalom eku se o takuntakun olorun ma fun yin ni okun ati agbara to ba tu di ose to bo ni dede ago mewa bo lori kan ni FM 94.9 e pade wa lori eto yin eto wa obelawo pelu chef mamzi e ma yashe o dabo

awa bi mo fun re ni oko to bi mo fun wa domo lu olaya pe o ma ran se be awon ohun o fi omo ma ran omo ti awojo alarin awon ko sin to kon pe eni nje be gbogbo igbese ti a ba gbe lori eto yi gbogbo e lo ni ibamu pelu ofin ati ase ijoba nte ijoba iwo ti a ba ba so nto bi nubi awa bimo e n pomo ti e fi ya jomo ori pe ti kora yin omo lo ile eko mo lodo e ni o wa o fa mo lo abi kan iyawo to ejo kora yin ko mo lo o eyin omo wo nje ni mu ni nlo ile eko ni o si kan ni ko kan mo iwo kini aba so ni to bi nu be pelu re lori eto yi o ba ti gbo egbese nta si ku lati wa alaafia saarin ilu o ja pe to bi lobo ogun sina e ti mo mi lana ko to do ni

0: ba ya gbegbe si ofin lori e aya gbe wa nje pe eyin kora yin eyin le kora yin omo to ti jo wa laarin yin ya ogbodo je awon mo wole eko ni isin ko sojo kan tin ji ti le o mo ti ni gba call lori sirisi baba adakun eyan ta o baba awon omo yi ko awon ti n pe ko mo wo school wa awon ti n pe awon mo fe ra so school ko ti e da si o ni o sin to kan ba ti bo so ni tomo luabi so mo luabi oba ni o soro nbe oda in ko ju ki n gba won igbese kan lo lati moki lo si waju ba ialaafia laarin ilu ati ibirepo ona lo je ki ijoba apinle oyo ki won tun pe oda wakilu ma tun gba rin sekun rise to nlo e o ma tun ma fi mu alaafia mu kokun re ko run ko le do laarin ile ba ti se be n ba ti pe owo akowe si o ba kowe si o ba tun wa pe fi wa de lagidi to a je pe nfofin bi ona ko ju be lo ka jo wa ma wa jo wo ka jo wa ma na bo ma jije bi bo ba pe mi ma jije bi ora ti ri mi na ngba ba wa die lo wa die bo la ri pe oko nfun ni o se to nfun ni to ti o ti o ma lo fa won ma interview mi ma ja fun ni pe en to fun mi ko ti e to e se pe ko fun en to fun mi o to ma nti o ba mu ki inira iya o ma je omo nbi kan emi o fe o gbo gbese to ba ye kemi o gbe le mi ma gbe won ba ni nta ti e ma so pe a ma gbo lere eto ngba ba pari eto tan laarin ose opolopo orisirisi nkan kolon ba o sanu ko duro teda mo tu wa de gbogbo fonu to wole ise ni o ba nsile salam oju oni ti o lai lai 09062 odometa 949 09062 odometa 949 edako eyin ti e ma wa pade mi l'office nbi be je win ba ti fun appointment jo ma wa n ba fun ojo ti mo fun ogbianju ko ri po wa lojo na edakun tori on gbogbo lo ni eto ba ti nse o ni eto ba ti nse nkan wa 09062 odometa 949 ta loro jajo wa laarin yin ati e to jo di pe de oyera mo laarin yin 09062 odometa 949 Pelu 07055 odometa 949 07055 odometa 949 awon number n wole si ayin lori eto ija odola laaro ni ta loro jajo n waye laarin yin ati e karo hello egbe won ke karo e karo
1: yes sir lati apata ni o
0: ki loruko yin
1: Olajumo keni
0: all right mo n gbo yin ta loro jo da yin po
1: ah baba awon omo mi ni mo bi omo meji fun lati ojo ikode yoju si mi ko sanwo school won
0: ko sanwo school won
1: be ni sir
0: ati gbo ni e ti jo di pe ejo wa po mo
1: aho ti to dun mejo bayo ta ti jo wa po mo
0: igbo wa ni o ti ni o ti sanwo school mo
1: ah o sanwo school ele to je akobi tele sugbon lati bi odun bi melo ko sanwo e mo
0: en to je keji nkan ta ni sanwo yun
1: emi ni mo san lati be lati kekere tori omo yen wa boya bi osun meta lo ti kuro ni lo ti sate lobirin okunrin mi lo lori te lobirin mi lo
0: o sate lo obirin mi lo lati odun mejo
1: be ni sa
0: Now, be ba wa pe e ba wa pe kini tin so be ba ti pe pe wo school kankan.
1: Ah, mi te ba pe ngba mi ko ni soro. Igba mi to ba si soro o le so yi pe o ma se owo ko sa fe ko ni kankan se ni ko ni toju kankan to fe si lori omo sa.
0: Owo nje nko sin fun won.
1: Ko fun won lowo nje o ko mo bo se nje ko mo kankan nipa won.
0: Ko se ri rara abi o se ngba kan ko se mo.
1: O se ngba kan ko se mo lori ikekere ko ti e se kankan to ri te ko ko mo bo se bere school ko mo school to lo gan titi disin.
0: Okay. Ki lo de te bi ko lodo won. Okay.
1: Ah, mi kuro na lo kuro nle.
0: Na fi lele, ngba won wa wa na ni na gba na ti yin lo.
1: Ara ra o, ara. Odun igale mi ga to ese tun ri ma ri pele lomi.
0: Mm.
1: Mi fi lele o. Ile bi to fi wa si gan lagba titi ti fun bi odun mefa gan ka to kuro nle yin.
0: All right, oda. E ja se ba o e salam. Wa ba n se ni number won to si.
1: Bene.
0: Okay. O ye ba n gba number won. Ba n gba number okunrin won.

bayi obirin bo ni mo se fe se bayi o akoko si ti lo oda e je ko obirin o mu number mi ko pe mi leyin eto 08066349 the direct number mi nu tele fi pe mi leyin eto 08066349 eje de ma lo atun lawon ise mi ta fe je bayi lori Facebook Charles Olapo si oko lojo bi ose to lo o se won o ti ni baba ngbo ba di laughter fest ayo won se party birthday yawo won o se tin fun yin mo je ri ojo ni ti o to kan du ni Rashidat Aderinto lori Facebook Alabayuso lori Facebook ti mo ni baba e seun temi tayo ojo taiwo omo mi dada ni Olorun o duro ti Olorun se dada fun o dada to le du ati ba nse fun o o le mo binu mi se ndun to koni baje koni baje alekun re ni Olorun mo se fun o o nse dada gan pelu mi o nse dada shoku gbogbo gba ku aduro ti adeboje yuso ola omolara wumi emi ta yo jo taiwa oda won ti gba woni baba won ayamola omo eje ojo ni ti yo mo n lo baye ka pada lola laago mokanla wo kilu mo ni mo nje o to bi lobo ogun sina ere gbogbo dola lori eto ija odola laago mokanla ni o dabo o

0: Ekasun eyi ni akojopo oroyin agbaye lede Yoruba nikani 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinte premier mokola ibadan peter olashupo lo ni royin yin saju egbo awon koko to wa ninu royin tuni awon olugbe ile ibadan ni ati npe wipe ki ijoba tete wa ojutu si afikun owo osu osise ki adeku si deba iye owo epo bentiro agbari ijopo egbe awon to nta lokurin iyan scrap ni ati ndun koko wipe awon ogun le yan se lodi jake jado orilede nigeria latari bi owo ile tin ra irin bo se jawale lojiji labala royin le okere awon balogun eto abo ni saudi arabia turkey ati pakistan ni won se tan lati tete soro papo lori ija to nwaye iyen ni yemen lagbo ere daraya rapina una ni won fi paro nema fun ti aso number 10 iyen fun ti iko egbe agbabolu brazil iroyan re lekun rere awon olugbe ile ibadan ti sololu ipinle oyo una ni ati pe ijoba lati tete wa igbese ojutu laarin afikun owo osu awon osise ati yowo eletan ta epo bentiro latari ba won osise be bere fun ekunwo ki owo osu osise to kere julo ti o si je ilaji million naira awon olugbe ile ibadan ti sololu ipinle oyo wa ro ijoba lati ti wa igbese ojutu eleti o mu igbaye gbadun awon osise lokunkunun bakana ni kan wa ojutu ti owo epo eleyi to won gogo but le je wipe awon ibere mejeji una ni yo so igbese aye omo nigeria nda tan ba won oniroyin wa soro arabire rachel olushola eni to salaye wipe ijoba nilo lati woye ona ti yo gba san owo osu awon osise ohun tan bere pun afikun lai je wipe won tun duro le awon osise tabi awon araalu lorun
1: iyan kan meji ti o le sise pa to ma tin ja fun minimum wage ka gbagbe epo epo ma wale tori government ma o pe bi ko lo ti ma rowo sanwo won te to ba fe ko wo epo wale ka gbagbe minimum wage kan iyan meji tan request fun kan meji ti o le sese fun joba at a time ni nigba ti osi omo le wa nbe won saba ja fun ekunwo lo titi ko common epo ni tabi nkan kan won loja in to sise ma nja fun niyan even in other countries sa se ma ngba ara ilu ni o sise nja fun ti o sise ba tin ja fun ekunwo o sise nja fun ara ti o se ba nja fun ki nkan wale o si se nja fun araalu igba yen ni won to le ri fowo sowopo araalu bo wi pe ki epo wale ki mi ekunwo ga si ni nigeria yemi bi enikan mo ko le possible
0: alagba dotun adeyemo to na tun je olugbe ile ibadan je odi mimo ipe ijoba nilo lati gbe igbese lati je ki epo po yanturu fun awon araalu ati fun awon osise lati rilo waje kode mimo wipe sisafikun owo osu osise nikan ko le mu ki nkan rorun fun araalu bi ko se wipe owo epo bentiro ati awon nkan ti enu nje gbogbo to ba si wa loke tinte tabili pelu owo gege eleyi ti won ra bayi nse ni yo si tumo se akuba si
2: mo ro wi pe araalu won ja ṣugbọn ta ba ni ka wo a ri wi pe won ja fun araalu lowo kan won ja fun ti ara ti won na lowo kan ijọbu de le se mejeje papọ ni e kan na seda ki ijọba se ti won kan mo daraalu lohun kan fi epo le bo se wa tabi ko je pe araalu ni won o da lohun ikan ni ijọba ma fowo mu ijọbu o le se mejeje papọ le kan na

Gomina ipinle Abia Alesoti una lo tin se atileyin fun yiyo owo ranwo ori epo leyi to si nje podi mimo ipe awon eyan kan eleyi ti won pe ipe keda owo ori epo pada si bo se wa tele lo je awon eyan ti won ko nife orilede wa Nigeria oti una lo soro un jade ninu iforowuro to se loni nigba to soro nipa ipo ti eto oro aje wa ati ipa ti yo wo ranwo ori epo to ti mu ba oro eto ara aje ati ipo to wa lori lana tele lori oro epo gomina eni to je odi mimo ipe ni ati gbadegba ni ohun ti ntako anisan owo ranwo ori epo fun awon ti won lo leyi to je odi mimo ipe ohun ti ijoba le se dipo re ona ni ki won gbajumo ipese epo lopo yanturu leyi to tesi waju pe iye awon eyan to ra epo lati bere si ni mo san owo ranwo lori re ona ni yo je ki bi ijoba se ngbe igbese eleyi ti won gbe lowo bayi ti won ko si san owo ranwo lori awon epo na mo ona ni yo mu adeku de ba lilo epo ni lokulo eleyi ti awon eyan to ra kan le mo ra lai je pe won ni idi kan pato latari iye eleyi ti won ra epo ohun yin lo tin de se ti gbo yin lati kanin 32 FM 94.9 akale si lafta osori oke tin te premier mokola nile ibadan iroyin le okere

lago iroyin ere idaraya ajo elere bolu alafesegba ti le brazil una ni won ti bo sita gbangba wali atanjo de bimo wi pe rafael na ni o mo wa aso ele ti number re je wa number 10 iyen fun orile de ti brazil eyi lo waye latari bi o se npide re mule bere lati ilana tutun laisi nema lori papa gege bi agba bolu fun iko igba bolu barcelona un ti o mo wo aso ni number tutun yi nibi idije olore sore leyi to ti mo gbe na woju iko igba bolu tun bo lati australia ati india fun iroyin yajo yajo eleyi ti e ba fe fi sowo si wa ele fi atejise yin sowo sori 0704 700 0704 700 0409 abitri2fmnews@gmail.com iroyin oni jubai lo fun tosan tuni iroyin on je kikojo lati wa kinwale abuluwade peter olashupo lo ti royin e mo ya se o

lati nkan bi ose bi meji bayi mo ni gba ipe ni akoko ni oto amo loni e lanfani ati pe wole awon owo ti mo nko lo le ko lo le won e ni le lanfani ati je lori idi eye lo ra recharge card yo ele lanfani ati je baba ti si oju opo le bo gan la nlo loni na lose to lo nla so nipa awon cinema ati awon nkan to ye ki won o se fun wa lati ni better experiences lati enjoy awon cinema ta fe wo ni December yi awon ere wo ni nbo wa cinema ni December yi abi ninu odun yi

mo fe gbe yewo loni o je ere James Abinibi one giddy night Giddy Night je ere kan ti o je ke ibi ti won lo ti sele ilu Eko ni ibi ti o ti the set of the film, the setting of the story ilu Eko ni One Giddy Night e de ka koko break e title yen ka break e sile gan na e ti mo ke one e yo kan ni ojo kan ni gbogbo to sele ninu ere yi bi ale kan lo sele giddy onti gidi duro fun ni a le so pe las gidi lagos igbesi aye eko giddy night ale ojo kan one giddy night ale ojo kan ni ilu eko ni las gidi tori idi eyi ninu ere yi ale pe title yi o wa arguable sha awon kan le argue ale so wi pe eponymous character na ni title yen nitori one giddy night ninu ere yi ko duro gege bi title nikan o duro gege bi eda itan fun alara re pe ale ojo ti nkan yi sele ale yen duro gege bi eda itan kan leko nitori ale leko o kun fun orisirisi awon nkan aramanda ale awon kan ma gba contract lale awon kan ma sese bi lale orisirisi okun omeni owo tori idi eyi ale yi ninu iwe ti temi mo consider e gege bi eda itan kan ton na ni awon akonu titi e lati gbe jade ninu ere One Giddy Night ti James Abinibi to se be to se ki wa ni awon kan to sele ninu ale yi ninu awon kan to sele ninu ale yi o ni kini kan be tawon oloyinbo npe ni mistaken identity o sele ninu ale yi kan na ninu ale yi awon iwa ibaje kan sele ninu ale yi awon ta le pe ni result consequences ire ti wo lo nreti leyin igba to ba ti se se bi ninu ale yi kan na lo ti sele ninu ale yi awon nkan to ni se pelu aburu danger o sele ninu ere yi kan na ti James Abinibi to poro ko re ni One Giddy Night ti wa ni tan One Giddy Night ki lo dale lori gana ama ko to di pe won so nipa itan One Giddy Night e je ki n so nipa awon ti won je actors osere ti won wa ninu One Giddy Night lakoko na awon cast One Giddy Night to je osere inu e ki se pe won po lo repete rara amo casting yen ohun ti director mo to fara balẹ to cast e pe eni yi mo fe ko se leyi eni yi mo fe ko se leyi eni yi mo fe ko se leyi nitori won mo pe irin ajo ta won fe ka won eda itan yin rin ki won rin ti o ba si awon osere to ni agbara lati gbe awon eyan rin irin ajo yen yo jere to le tete su awon eyan tori idi eye casting ere yi is one of the strongest decisions of this film ninu ere yi le ti wari arakunrin kan to je wi pe ato ere nla ibesin nloro re Gabriel Afolayan Emergent iwo performance Gabriel Afolayan ninu One Giddy Night nitori performance Gabriel Afolayan ninu One Giddy Night yen is something to be studied by actors awon to ba je pe mo fe di actor mo fe do sere inu awon to ye ko study ko lo study won to ba lanfani ati le se interview pelu won ko beere awon ibeere ki won mu orin Gabriel Afolayan be ninu won amo mo nbo na uzo arukwe o man je nkan yalenu fun mi topolopo awon eyan ba jade sita ti won so pe eda itan to ni se pelu awon olowo ibo nikan
abi igbo nikan ni uzo le se e won ton won o ti ri ko awon ere yen nikan lo dabi pe wo nikan wo o ti wa awon ere mi nitori performance e ninu ere yi na mo nbo nbe leyen a soro wu mi tori ola bo ti le je pe e da itan wu mi tori ola ninu ere yi e baba debe a tun soro npa e na a wa soro itele yekini bra yekini a tun soro performance yekini ninu ere yi na awon no je major actors ninu ere yi a lo soju oja ni isin baba padade a ma gbe yewo lo ra baji gan 32 fm 949 le nse be ten gbo wa iri sola oro labi presenter lo ko mi cinema cinema cinema leleyi en le nbe hun e ku ikale

0: Written. Goshen Land in Lugusi Estate along Juekuru Odone Lewe Bado Eturiba the high price ice to Oleyo Odono Wale Wawu and Miolo Lugu Share Oma for Reshi and Luru or Jess.
1: Oh, wait, you're being a queen of it's a phone. She Sibe Badwe. Real phones. It shuts your way. Engineer. Answer phone. When laptop she. Boy, I take the phone. When laptop we exactly. So I'll get here. Emma Bonodowa. iPhone. Samsung. Techno. Infinite. iTel. Bell. Atunta phone. No shirishi. When laptop. So they London use. To fin lock a ballet. Real phones. For your phone repair. Phone unlocking. We are always there for you. Real phones. Our need to be. Ibadan. Lado dupe no no. So we'll listen to for house. Dube Ibadan. Esilepo wa sori ago 0706-436-8169 0706-436-8169 Tabi 0809-695-7878 0809-695-7878 Real phones. Ise to ye wa yeke yeke pelu awon akosemose engineer.
2: Lo rayowa nitori po lowo lowo ton ba tan po rayowa nitori duki atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa at Maradan bi korosin Benetton cleanser kikide gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa kaakiri leta ja ogun date jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Benetton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi won natural care lo se Benetton cleanser ohun laye tun lo
3: Koko bayi nla ran fa aditi aja ti o sonu ni ki gbo fere olode adia fun koloro si eleyi ti o lo re pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodon ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bibo giri oko ni rona ina lo fin ku meni oda ida lo fin ku meni oro ajo ti ri si ibowo fun ofin ohun igbo firo ni pele oyo oyo state rule of law and enforcement authority nke toto e mo pate soju titi ti ma emi olaro ipinlo oyo ni baje o
4: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: eto igbeyawo laye
6: Ejowo, eduro na jare.
7: Ah, ilo sele.
6: Ki won to so wa po. Nje o ranti po osele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle e ni 2026.
4: Eh, ni tuto.
6: Ka sa so pe o ti ran won abi?
4: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
7: Iwo lo tun je CDK bayi.
4: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
6: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi.
4: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
6: Oluso agunkan, e so wa po.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
2: Lo rayowa nitori po lowo lowo ton ba tan po rayowa nitori duki atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa at Maradan bi korosin Benetton clean

0: kaabo pada. Kẹti 2 FM 949 le se be ten gbo. Wa yi di Sola oro labi presenter lo ko mi. Kin to bere ti ni so nipa oro James Abinibi One Giddy Night. E ja sare gbo awon kini yi na. Meanwhile, e wa lanfani ati pe wole. Eni ba wa gba yo wa je ebun. E ja bere alakoko nbe na. E ja bere alakoko.
1: Oro okunrin ajeji to wonu ilu wa e wa. Arakun
2: Tanio nbo lo ti wa.
1: To pere laji.
3: Arope o. Aro.
4: Aro je.
3: Egbere o, egbere. Ejoku. Mo pa lase egbere ri ko joku si. Egbere ri ko joku. An gbe ka joku ko tolawo, o fe ma gbo won si. Ikore bi kore ka je joku ba.
5: Ever since I answered the call of God, I do not recall ever taking any medication. It's because I trust solely in God. Yes.
6: Your drug. It's too pain already, so you need to take your drug.
0: A wa tun play fun yin in wa bere ibere lori e eni ba ti wa gba yo wa gba ebun lowo mi so ti ye yin ba hun number te si lanfani ati pe si oni 0705 50949 0809 70949 plus 2349062000 949 awon number ti e ma lanfani lati pe si niyan won si po bam bam na o e wa ti e mu number ni e ba ti mu number won ile te ba ti mu ele ta ba ti play fun yin la wa bere bere lori e wa je ebun banta banta bi egberun mewa pere ni mo fe file loni e ja pada sori One Giddy Night itan One Giddy Night ni se pelu arakunrin kan ti o je wi pe ainise lowo airi se airi je airi na airi mu lo sun titi to lo gba se kan ti o mo pe se mi lohun gba ale ejo to wa gba se ohun awon nkan kan wa sele awon nkan kan wa sele awon nkan kan wa sele to sun kan ogiri to sun debi wi pe o nilo lati gbe awon igbese kan awon igbese nla awon igbese agbara se yo wa gbegbese yi ni abi oni gbe be kede sire iyawo re nbe ninu oyun bo ba gbegbese yi iyawo re ti nbe ninu oyun yi won file won o ni se nkan kan fun amo bi o ba gbegbese yi awon kan nbe nle ti won memi iyawo re ti won mu ku nbe se yo gbegbese yi ni abi oni gbegbese yi igbese ti won si ni ko tun gbe yi na o ni se pelu iyawo re ati egbon iyawo re segbon ti e ni ababuro o ni se pelu ebi iyawo re sa gbogbo awon nkan to wa sele ni oru ojo ti arakunrin yi wa ninu nkan ta le pe ni dilemma oun ni akonu ti One Giddy Night ni e wa ri ere yi o ni attributes kan to je wi pe lopolopo gba theater la ti ma ri kini attribute yen kini akonu yen the existence of three unities kila won unity mete eta yi time place and action to de pe gbogbo awon nkan to sele yi o sele lasiko kan ni bi kan gbogbo action to sele yen bo o ti ye yin te ba wo ere yi na e ri ma ri apere three unities yen e ma ri ninu e o wa je ko increase tension bi pe kini nkan to fe sele next so da mo pe gbogbo to fe sele ninu ere yi ale yi moju ni o sele barakunrin yo ba yan yo ale ina ni o yan yo kile o to mo barakunrin yo ba ni yan yo ale yi this One Giddy Night yi na ni o ni yan yo kile o to mo kini o sele si yawo re lo ro la igbese to n ba gbe lale yi ni o se okun fa iru nkan ti o sele si yawo re bile ba mo nkan ti ere yi to dale lori niyan àwọn nkan to wa je wi pe o je on ta le fowo mu gege bi on to to je kere yo da oni on ta le pe ni cinematography ere yo da nitori ere ti won ba ya ni ale awon framing ti won mu ti won ya o gbudo je awon framing ti o le so itan o gbudo je awon story ti o framing ti o fi han wi pe akoko yi o ni nkan tan gbianju ati je ke ri gbugbo awon street light the shadows of the night kila won nkan o ni mo fi so saju le kan wi pe the title one giddy night ale yen fun alara re ni woye ti temi o duro gege bi eda itan kan nitori oru fun alara re character kan ni ninu ere yi eda itan kan ni ninu ere yi to je wi pe lalai si oru yi ere yi kan na te ba gbe pada wa sosan bo se je ke feel e ni feel the same way idi ni e ti mo fi pe oru gege bi character pe ohun na ni ipa kan to ko ninu ere na te ba wo ise ti awon framing cinematography directly because te ba so cinematography ko ni se pelu camera nikan o ni se pelu bawo ni won se lo ina lighting bawo ni won se lo ina different kind of lighting the butterfly the split bo ni won se lo ina lati fi so itan yi lati fi create tension yi lati fi light awon adugbo lati je ki eru o ba awon eyan wi pe kini to fe sele kini nkan to fe sele next ki la nreti nje arakunrin yi o ku ni abi oni ku nje yo bo lowo olopa abi oni bo lowo olopa cinematography a le soro e ka ma soro bi won se lo ina lighting ninu ere yi tori die yi one giddy night oruko yen o wa pelu intentionality keyan o didi se nkan papa julo pelu cinematography bi won se ya bi won se achieve e tori gbogbo ton sele yen ori irin ajo kan na ni won lo ninu oko bamba bole nu oko won tu pada sinu oko leyin oko ni waju oko ki won to wa wonu bi kan to jo bi ile kan tan kan ko gbungbu tawon onise bi ma duo si cinematography ere yi o jele e den wa move lati be yen lo sinu ti won pe ni set mo ti be si ni so nipa setting lataro ka wa so set design ere yi lakoko na design ni yen o ni se pelu eko fun alara re awon adugbo kan leko the choice of different streets ti won lo lati fi achieve one giddy night o je yi ti won mo won didi se ni ta ba wa ku o lori iyun a wa soro nipa a soro nipa makeup ere yi o je le ti o da ni woye ti temi ta ba so awon makeup ati SFX ti won lo iyun fun ere yi generally o je le to ni itumo e je ka soro sound gege bi mo se so lekan idi pataki ti mi o fi ni le soro pupo nipa sound ere yi o ni wi pe nibi ti mo ti were ohun sound won o da nbe mo ti so lose to lo sound won mi o le fi judge bere yen se da si nipa sound bi sound yen se tell story yen to sound yen o give justice si quality ti ere one giddy night gbe wa sugbon based on experience ati bi mo se ni mental picture nkan ti sound yen je lori un ti mo ngbo sound yen je nkan ti o tell story ki kan se nkan ti won kan ju sinu e pe a fe ju sinu e rara o sotan o ba itan yen lo ki kan se pe mo fe show power mi pe yen I'm a sound designer show sotan yen o so show enhance different emotions ninu ere yi nitori inu awon ise ti sound n se o ni pe emotions o gbudo gbe emotion wa ninu awon ise ti sound se pe o gbudo tell time kini nkan ton sele lasiko yi sound gbe wa sound tell situations nigba mi sound man gbe pulse wa bawo ni eru se n ba eda itan yi si lẹyin ti actor ba ti fun wa ni gbogbo awon mannerism expression sound na tun le help wa lati gbo pulse bawo lo se mi si pelu ru ere won gidi night to je pe won wa gbe lori eru ti won gbe lori ashiri ti won gbe lori kini o sele suspense suspension of disbelief sound tell story yen bo ti le je pe bo se tele to extent yen mi o le really soro nipa e nitori ibi ti mo ti wo

jẹ ka so nipa acting Gabriel Afolayan ninu ere yi a le so pe o act mo a le so pe is living the life of that character o n gbe igbesi aye eda itan yen lati nu expression ni bo se render line bo se soro ni relationship pelu tori chemistry na tun je nkan to wa very very important bo kini ibasepo to wa laarin awon actor meji ti won jo n sere on set se won ni chemistry so da bi igba to je wi pe awon meji ti jo n force ara won lati bara awon sere ni abi o kan was o wa very effortless ari kokori chemistry yen laarin Uzo Arukwe pelu Gabriel Afolayan chemistry yen o kunmu taba so individual performances Gabriel Afolayan gbe o mu nkan kan wa sinu ere yi to je wi pe eni ti o ba je ogbontarigi ko mo se re ni se tori re pe bo ba gbaru fe da itan yi a si mo so pe o nto un ko lo tun se ko amo Gabriel Afolayan o gbe professionalism ye o gbe wo eri wi pe eleyi mo nkan to nse o understand oye eda itan tin se yen oye yen ye apa julo ibi kan wa nbe ti o ti nilo lati make choice boya ko gbemi eyan kan abi ko mo gbemi o nto nitori emi iyawo re na o so mo igbese to ye ko gbe nibe yen te ba wo decision awon choices to make as an actor lati fi gbe eda itan yen jade nibe yen e si mo ri ninu e wi pe bobo yi ton ma so wi pe eyan ni range ah Gabriel Afolayan ni range baba ni ka ku olori ti Gabriel Afolayan ta lo sori Uzo Arukwe kini kan wa nipa acting to je pe opopolopo actor ma nko sinu won ma nko sinu koto yen dada ti won ba ti ni ki actor kan wa se eda itan meji ninu ere kan na opopolopo actor ni ki mo bi o se ye ki won gberu awon eda itan mejeji jade lona ta won mejeji oni jora won lala isase eto ataseju ninu awon ti mo mo wi pe won ma nse kini yi dada effortlessly to je wi pe be ba gbe won siru e e ri pe won o se dada ninu won ni Bimbo Ademoye nbe ere kan be ti Bimbo Ademoye ti se lawyer tuntun ti pada se eda itan mi te ba wo ere yen e ri wi pe ninu awon ton le gbe distinction wa iyato wa laarin eda itan meji inu won ni Bimbo Ademoye wa nkan to tun le seru nkan be dada ohun ni Latif Adedimeji esi ni mo wi pe awon mejeji yo jora won abi te mo pe awon mejeji ototo ni eda itan bo te je pe eyan kan na ni se amo ninu ere yi na Uzo Arukwe o gbe irufe irufe talent yen wa o gbe jade nipase iru eda itan meji to se inu pit ti opopolopo awon actors man force ni wi pe won se kan da won ni se keji dada nitori elekeji yen o le ye pe aseju lo nse tabi ko se ko ma to ṣugbọn ninu eleyi e ri pe Uzo Arukwe o gbe eda itan mejeji ninu e le so wi pe Uzo ni mejeji nitori irufe iyato to gbe wa sinu awon eda itan mejeje itele na se daada gege bi osere ninu ere be na ni Wumi Toriola na se daada e je kin so nipa nkan kan to je pe ninu ere One Gidi Night yi o ku die ka to Gidi Night awon nkan kan bembe to je wi pe o le da si abi ka so pe nitori wi pe won ni intention lati se part 2 ibi tere yen pari si o fi wale fun opopolopo ibere wi pe
soti ya tan ni yen nipa soti ya tan ni yen to wa tan yen e mo pe soti ya tan ni yen wa to je wi pe a le so pe ah o dun de bi wi pe a mo gba tere yen pari sugbon ni woye temi ki se be lo dan dan nipa won gidi night nipa to pari mo wo wi pe ere yo ye ko ti pari bo ti le je pe e fe je ki sequel wa ere yo ti ye ko pari bayi nitori awon answers kan wa kide ni di ni pe awon character kan wa ti won wa underdeveloped won o ni any background no character background awon o wa je ka mo bere awon ibere kan to dabi gba te pe awon character yen wa empty they feel empty o ka dabi gba ta fi won sibe eh o kere on le sun si waju ki se wi pe won ni any connection kan to ni tun mo dandan nipase sisun ere yen si waju they do not particularly add to the development of the plot won kan wa nbe ni lati fi o ti ye yin ninu awon kan ninu e je kin fun yin ni example kan e wo Kelvin Ikeduba le ba wo poster e ri pe Kelvin Ikeduba gan nbe nu poster gege bi olopa scene yen gbogbo to sele ni be yen pe eje nkan to ninu oko won kuro nbe Kelvin kini larija character Kelvin Ikeduba ninu ere yen nibo ni oro awon olopa gba wole ninu ere yen kini consequence nitori te ba ti fi nkan han wa expectations ti wa pe consequence gbudo wa ki wa ni consequence yen bawo loro awon olopa se dede pare tan menu ba no investigation no questioning no ko se pe won le won fe mu won ko si nkan kan to jo be ki wa ni establishment te fun scene kini kan si nbe nipa focus te ba ti fun eda itan kan ni focus de bi pe a le sai mo ronu nipa eda itan yen gbudo wa significant to the development of the story ki wa ni di te fun eda itan yen ati scene yen ati gbogbo to sele lagbegbe yen awon subtext awon nkan kan to je pe ti en ba farabalẹ dada eyan ri awon nkan kan mu nbe ki lo de ti establish e to be ti gbogbo establishment yen o wa ni larija kankan ko ni anfani kankan se fun ere yen tere yen fi pari ara awon nkan ti mo fi so pe ngba tere ohun pari tan o feel like pe there is so much to be done that ti won o se ti won o ti e fowo kan rara eyan nipa ibi ti ere yi to fi si a ni rin kori o mo mi abi leyin sakotun ati sakusi sakusa lotuku ibi to sasotun to sasosi nu se ri sakusa won eyan fi yin le +23 4906 2000 949 Awon ere bi melo kan ni be nbi Mewa na kon ni gbogbo e baun ni

0: kakumi diru kale egure turase atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro badi ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9 I'm feeling bad boo boo agbaye
2: kini won ni ye bura mura mu niju media sun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo o gbo Coco Care, oh, boy! 32 FM 94.9. I'm feeling that good boy, yeah.
3: Ira waka ya omi lutiti. Ira wansa to unta gbala gbala kwa jusi. Afin kori oke ohan kete kete. Ikani 32 FM udoshu ole tente. Obala ari ya wakani. 32 FM 94.9. Ikani aderi kusonu. Oke tente premia. Mokola ilu ibadala ti sundi dudidu fomu araye. Ibudu ayo atori sui dununi 32 FM. Iro nyasi koti ole jamba kanunu. Ere idara yale se kuku atika kiri agbaye sebi shewani. Agbadunu eto ton parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: ya ṣugbọ Jesu ko je gbagbe wa eyi ka gba pe oruko anti tomorrow wa nje omo to sese dide nsin Ayomide eje ka gba pe oruko ore timo lara awon ton se IT ton wa le ni Friday eje ka gba pe onje ronke mo tun ko lara oruko awon omo yin Ayomide ati anti ronke ti nsore po nseyin for the past 15 years ore gidi ni won ah on like ara won like aso kan na jo nwo in fact ni bi ti ore won le de ah eyin o fe ra rin won o wa di ni ojo kan ronke wa need owo o wa lo bo re pe ah Ayomide mo ma need ye bayi ah Ayomide wa promise pe don't worry me pa ti igba salary mo de apo de den emi ni mo so fe gba ajo iye to lo need agbara olorun ma fun e ni dede igba ti ore Ayomide need owo ti ronke need owo tan ti ronke need owo ni last bonu mama Ayomide to fe se final exams e ni University of Ibadan ni won le school pe ko ti sanwo exam o de ye kon ma eh mo kon eh university so ye ke ma gba win eh mo ti o ba sanwo bora isma se o ma n gba yin lawin pe te ba sanwo kon je ke joku pe be ba lowo e wa san gba ti se pe n sa lo on rerin won ta ja win lohun ko sa yin no for example sin kon mu mi iru admission kini yen kini ba pe estimu mi se ri admission fi tele fe gba ye oju ori yin to ko sowo nle sugbon ma san se ko ye kon je kin wole kin de san o down ni ko gba ki lo le to mi ri wa salaye nitori ko ye mi ma bo la pa bi o sa mi ri o mi ri o mi ri na ni o ni ko ba win de invest o gba win o fe le se pe won nice o ye kon le gba win no ba le last month an ti Ayomide pe ase se mo o bi mo bo se o le escape through ni 300 level to ba je won lowo kon ba yin shuro gbogbo e po n be ba de final year se won se yen won tun se an ti Ayomide wa ni ko so kankan lowo on odo owo to beere ore un timo un de ti promise e lowo yi odo ti e o to ti e o sugbon ko si bo mi ohun o de fe yo laro owo to promise ore un ko fun e nbe aburo babu sekun banban ti e this is the last chance anti mi ore bawo se fe fi ore wi omo ya yin ni won de fe o de gbudo san owo yen fun anti Ayomide wa ni kin jo mommy kini ka won se mo le mi en te fe ko ba le nwa e je kin beere lowo awon ton gbo program e yan rale e ma idide ko nbe kini ke anti Ayomide se mo n pada bo e ku kale
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti tu e fe
3: 32 fm 94.9
4: ni yóò tún lè ra agbára

0: ni
1: Venetone cleanser ni
0: jami si o re
1: Venetone cleanser e bo ga teje se ti ba do ti ara wo ya ja re won mo le se won yebe yebe inu ton fu ton da gbodo gbodo ko ba ra re iri inu eje amọ na ti de o Venetone cleanser e bo ga teje se ti afi ewi ati egbo se ni ona ti gbalode Nafda ki fun telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Venetone cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Venetone cleanser amọ tẹkun egbo oji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke.
3: So lo to ni o aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm nko o ti wa oke egbo anti ayomide o wa so fa buru e pe ko se pe ko wu mi kin fun e sugbon mo si promise energy o de si focus si mi de fe disappoint e mi de fe yo even ordinary 1 naira mi tin ba le yo kuro nbe nkan to fe fi se nko nkan to fe fi se nko la buru ba nsun pe star mi se kin wa fail ni e wa dozun ti mo si nbabo egbo yin ara ale kini ka nti tori gba ta nti ayomide fi lo emi mo ni ah le ma like ntemi o so fun e le ma like mi de ni lo like e wa lo so fun re yin wi pe o ba bi e je ka won eyan ton ku jori wari ton mo yin ri to ye pe yin le foro lo mi e je kan ba wa da si emi ti se oju opo sile gege bi ise wa 09062009 hello somebody ta lo wa nbe hello ore bete hello iya nje kin gbe lati bi na nje kin koko hello e ka sun sir
4: hello
3: yes sir sir
4: oluwa ma wa pelu
3: atayin na
4: mo le tayo abi na lati gbo ora
3: mo n gbo yin
4: nkan to sele ni pe obirin yen o ko keta fabuwe n to ba ku o pe ore e joku
3: okay ko shalaye fun
4: ta to loto o tun mo ti promise o nkan mi ti yoju loto aguro ni o final exam lo fe se o mo ti fun ni part nbe iyoku won na di mu o entangled ore n sise aguro o ti sise student ni
3: be ni
4: o le keep studentship well o pe ore ko de fun aguro ni owo to ba o ti lanu soro fabu e pe ori o fe yawo wo ile yowo na ra be se ko mo pe omo ya ti fe baje ni en
3: boya ko fe disappoint ore ni emi pe disappointment
4: yo only at lo ogbeni taro adi na lati gbo ora
3: lati gbo ora se gbo nkan ti won so awon ni akilo ambe ti o si be ku o ko kuku fore gba to je ko fun aburu e ninu e but anti ayola so wi pe ayo mi de so wi pe awon o fe disappoint ore awon ni. Hello.
5: Hello.
3: Mo wa pelu yin.
5: Jo wa gore ejo mu le ni.
3: Boya ma ba yin be lowo won ma.
5: Tupe omo ye se be be bore lo. Omo ye ni ko fun lowo. Omo
3: Cherry mate ba ti pe wa wole. E ma je ki omo yin wa ni bi phone yen. Ejo. Bo bi mo se won yin omo kekere ni. To ba yin gba phone mo yin lowo to lo fomo le nko. E wa na abi. Hello. Hello.
6: E kan sama.
3: Mo wa pelu yin ma.
6: O pe to ma. Ke jade so kan ati di oya.
3: E se ma.
6: Ko fun owo yen ti meji fun wa.
3: Okay.
6: Ko pore ni laji. Ko fun abu e na ni laji.
3: Okay.
6: Ti abu e mo ti ma wa mo ta ma fi owo yen fun to fi ma jo mara won. Ore yen ti ma gbe mi leju. Kojo, ko se la ye fun re pe ye ti mo dire o. Ama abu mi na fe se exam o. Wa ja ti meji ma binu won to wa se ju ra be na to ma wa to ku bo ni e so ba wa to ku si bo ni kojo pe fun wa
3: okay e jo ma to ba je yin ni ore yen ti o boya pe e ti ro mi roye fun pe ha eh o ba ti di Monday bayi owo to re mi se pe ki wa gba your ore yen is the last hope for you right e de ti ro de bi ke wa di ko re ni se pe ore mi jo ma binu aburo mi isman lo de nsin final papers there ojo false de lo bere john tori olohun mo si pin owo yen si meji mo de ti fun mo ti settle owo school en be ni ti le t'olorun e so toto how will you feel
0: talowa loju de l'orun pelu
3: hello e soro okay awon o soro nti won hello awon na se pin e je kin gbe nto fi hello
7: hello Hello, Carson.
3: More, pelu yen Carson, sir.
7: I did.
3: Okay. Despite pe e ti ro mi ro ye fun si pe in bi te lo ise boya ti e ti promise awon yen pe sori e sa se suru e je kin sai lo gba nkan ti mo fe gba iwa ke wa de bi te ti fe gbowo ke wa ba laarin gege bi eyan elerun ara bawo le se koko ma feel nkan ti mo fe mo
7: ni o ti mo ba se do ba ku fun mi na ma gba n gba ka dara na do ba fun mi na le nko
3: e ya gba e gba be gba be sikali
7: gba be
3: sikali e se sa Wala won aya agba be ah oya eyan melo ni kin fun ni ori ofe si kin to lo wa ni eto teni jona hello
8: hello mama ka so ma
3: mo wa pelu yen ka san
8: yes ma to ba je mi lo ren lohun to ma du mi
3: ko
8: si nkan ti mo ma se
3: nti mo fe
8: aburo e ni ko fun lowo
3: nti mo fe gbo niyan ko si bo se lewu ko ri ah akoko dun yan fun apere e je ka wo e je kin sare gbele eya e je ka koko foju wo wipe boyo wo le lo lo ya lowo re boya rent e de ti deal for the past 2 weeks hello
9: hello ka so ma
3: mo wa pelu yin ma
9: e ko eto e ma tesi wa
3: yes ma
9: ani ko to di ba so da fo re
3: un
9: ani ko ti ti re un ko so na yi ko pe nkan na ro to le ju
3: okay
9: tori gba to ma fun ore bi pe ore o se ja to ma de ri le
3: Okay.
9: Hello.
3: Hello. Hello.
10: Hello.
3: Hello. Hey, 09062 9049 Hello.
11: Hello, ma.
3: Mo wa pelu yin ma e ka san ma.
11: Lati.
3: E se. Yes, ma.
11: Ojo ti da kele. Mo bi beli gan so wi pe ayo re na jogun. O re ba ku kan ye kan ni ku.
3: Se nu bibeli lo wa ma ejo ma se ese ki lo wa ma
11: ama so fun ino ri whatsapp
3: okay e ba mi wa ma etutu so ejo ma etutu mommy inte ni bibeli so yen etun ba mi tuso pe
11: mo ni
3: bibeli wi pe
11: aye la jogun ore
3: bibeli o so aye la jogun ore ma o ya e ma soro yin lo
11: ah ma so fun ino bi owe
3: okay e se
11: Okula, ye kane joku, ne joku ta ba.
3: Ah.
11: Ma jade lo, ma wa biti mo le fara pa ma chim po ya mo le ro ya.
3: Okay.
11: Ma ma ache ta bro, ma be ache to re mi.
3: Okay. Etun wa lo yawo, etun lo yawo kun owo lati ko fo re yin.
11: Oh, mi ma.
3: Ah, e nice. Ah, mo like etin nice ju, e nice gun, e nice. Etin mo pa te fun yin. Ah.
11: Ma shi tu lati ya na.
3: Ah, ejo ma. Ejo mo mo ma ba yin soro ma. Mo fe ma ba yin sore in case n ba need you.
11: Ore mi wa na lori WhatsApp.
3: Iru yen ko, ani mo ya si ba tun need nkan pe lo ma ba n wa ya.
11: Mo fi gbo. E se ri mo gbo.
3: Yes ma. E se ma. Ah, last person ki to lo pari eto ti ana. Hello.
12: Hello ma.
3: Yes ma.
12: Eka
3: san ma.
12: Mo tun wa ya ni lati Olunde.
3: E se ba mi dasi.
12: Mo ti ni o fe ya to se ta won yan tin so.
3: No no problem ma, no problem ma.
12: Mo tun wa ni lo so lati Olunde.
3: Mo gbo ma, e lo opinion tin ya to si gbogbo nkan ta won yan tin so.
12: Be ni ni mo wi pe ki o ma yan ko pin on re.
3: Ko
12: de invite abu won na kan wa. Ti abu e ko wa so re lojo re te mo pe ni ara na ni oye won. Awon na le visit ki pe owo ni abura won na lo kete fun won ni for e won na be wa for e won be n te won fe se be to ba pe o na ni o ma fi le to na so pa fa bu e do wo
10: okay
12: to ba de di next month to ba tu ri fun mi si ke mi na fi so kara mi emi ro be ni o
10: okay ka ni ko wa ni o ma fi le to ni o se ma fa buru e lowo nko
12: ah ko le so ko ma fa buru e lowo mo pe final year lo wa se won ma ni carry over ni
10: o nu de fe ki won le nku o ni le mama onile wa lenu ona
12: Okay.
10: So eyin ara ile mu mo lore lapala to ba je mi ni bawo ni mo se fe se oro ta n ba bo lana te ba gbagbe mo ni arabirin yi wa so fun sebe pe lohun ni ma pe ni driver mi mo lohun ni ma pe ni driver mo o wa n pe ni man mi o wa so fun man mi pe as from next month ati jo agree o so o drive mo ma tun fun owo ko wu e so je to lohun fe ma fun ni arakunrin wa joko ngba ti gbogbo eto ti totan oni o la wo obirin o la n try gan o o le te wa lowo wa o amun ise fe se e fe bu awo obirin ni abi kin ba yin so nkan te fe kin so lori afefe o lo nkan to etun ran ti yen ni mu mi oni o ba bi lowo n pe iru phone wo lo n lo oni o n de ni phones meji oni phone ko ato je wi pe o n fi se WhatsApp o lagbara kekere die oni keji yen na o n fi se WhatsApp board se ma won phone to kini memory ati gig to me pe mi wa ngba koko bere android bi gigi won boya 32 ngbo ya won increase o di 64 ah oba gigi nsin o tin di 280 kini kan ki le fe ko sinu e se ko ti yeyin o lo wa ni so wa lori WhatsApp and ma yen in fairness ohun kon like ohun si lori app yen rara o lo won po ro fun yin ma mo ni mo ni ore to je pe she either go on YouTube or Instagram or whatever or Snap or everything or whatever or Twitter olo ohun kon like app yen pe ohun si lori mo so mo ni e le puro n to ba wu yan ni oluwa ni okay ko n wa le olo so bi lowo n pe se ohun mo any itri ise se pe boya like what the pastries oluwa ni pe yato si keyan danu nje tori pe owo grandma ohun lo n ti ba yen a je bi de ni unje ni grandma ohun ta ipe ohun o mo yen se lo ani oke pe ohun ti ri bi kan to n ba lo office ohun fe ko n wa lo ko awon confectionaries yen awon je se mo first starter second starter third starter me ba tun je n ton e tun je decide se sha ma awon ounje beyin pe just ohun ko ri ton gbe kini yen sita pe we want to be kini kan pastry what ready was doing kan kan won ni just for 3 to 6 months be ba se do to ba je pe full time 3 months but to ba je pe part time 6 months o lo wa tun so for re yin olorun yin am god na gba fun lo se se me pe permanent housewife le yan ma nri egbo mi dada ati ni permanent housewife house wife, house husband, yes, ati ri permanent house husband. Oni ashe arabirin o fe render ohun useless pelu iranlowo to n fi po n se fun ni eyan ara le ma ba mi ka lo oloto oloto o lo ko se yen gbogbo ara te yan le fi flower da laye yi se pe n to ti lai dia ounje tele ko si nkan te fe ko bi o ti e jora won abo yato sira won ohun a tete pick dan en to je pe ko ni idea rara oni laarin 1 month to n debe nitori you know full time ni to ba ti lo asaju on ku ole ten class in bere unu aku ole bi igba mi 930 be ojina pupo ko se bi to jina jujuju sadugo ta won gbe onku eni under 1 month ko sin to on le fi bread mo eyan cake ni o bread ni o gbugba won pastry works ni o ko ye yin small shop ni o big shop ni o medium shop ni o biggest shop ko si shop gbo laye any mention any chops to won le se ah aga to ba je pe giza to ba fi giza dara fun yin oni so bon se nse atan ba tun ti dele ko bon kan se bayi ko bon se nkan bayi oluwa dijokun ngba to nti wa se tan oluwa so wi pe oni ni bi se to ngba ta won jo nsise oto oloto twice in a week oko man fun oni lajes ko ye yin bo ya won enze won fun oni orisirisi African dishes Nigerian dishes nte ba fe je lorun ibise to ba wa di weekend be Friday shemo emi ni chinchin emi ni small shops ah mi gbudo daruko ibise yen lori radio ka no gbe polo wo won wa tori won le gbe wa nba ma la mo won ni fofofo pe polo won ku wa lowo wa won ma tun fun oni awon bi chinchin konkon beyen oni so o lagbara de bi pe o le gba o lo wa da ti Wednesday si meji ohun wa ma ngbe swallow lo awon to ku agbe boya rice nkan kan wa won ti sare se won agbe lo won ti ohun mo mo kan mo ra o na lo introduce omo yen a jo dana omo yen lo ma gbe lo won ni lo so won fun lowo but especially Friday o tun da si meji oni so inu ile gas everything cooka everything lo hun lo oluwa dijokun oluwa pe pe ah sis mi pe ah o tin going to 2.5 years to wa tin ti jo wa awon de nse wole wode pe kini faith ohun about her ro ni ohun fe study ohun daada tori bo nse wa yi ohun o loko ase lo npa oko un disappoint ohun ohun o ni oko rara bo ti wo koko mo bo ohun fe study ohun daada tori pe eyin okunrin ele ohun o ti ni tese button ki wo na tun disappoint ohun no pe lati bi 2.5 years awon ti jo nbabo ka lo ma disappoint yin e fi lele e lo ohun a ti lo si pe o no de ki somode mo I'm going to 38 I know there e ti 40 but age o mean anything no different wa laarin awon ko ni ka won ma fera awon okunrin lokunrin ma ma je okunrin lada pe ko jo ko je ko mo fete ohun ni na seru nbe ni ko ma beru na ko relax pe to won ba no ohun fe ohun a ti so fun ti pe ti pe ola osele osele lojo Wednesday o wa so fun pe lojo ni weekend lojo Saturday ikan lara won ta won jo nsise nkan nkan beyen awon ore nkan fe wa kiun so o ti prepare anything to fe je everything neti wa oni so bi kan se de to n jade ti yen ri o oni ohun mo pe ohun gbo ohun jam lekun kitchen dada se mo en te ba ti de le duplex ri se yen wa fi dining is okay is a len dining e ba o mo se mo mo lo ke yan kan duplex lo gbe is a len dining wa awon bi yara wa loke emi odo ke o sugbon mo pe yara wa loke tori won goke yara kun tun wa wa nsale nti mo se mo niyan ba won se boya mo be ko don ko boya o re wa won ka won ko si won be ni o nu wa pale kun kitchen yen de oni so ba won ore yen se de awon ore yen na oju won lo ikan wa to je pe sister lo npe awon ma jo je you know boya age awon ma jo in the age bracket lo ba ni wow ah what an handsome boy mo le si ri ah sister mi de gbe boy yi fun ni eh eyin sha ti loko eyin sha ti bimo e shanu mi imi o sha ti loko e de gbe fun mi lo be le son pe nu son pe nu son kini kin gbe fun e kini kin gbe fun e enti mo rora nre mi le gbe fun e o o de bo nse gbo ni yen ah o lara un bon ye se won o ti bo ha bayi permanent house husband show won ti bo ha olohun olohun wa ohun se bi pe ko mu oni so ah oni se ma won obirin won so bi ti lady yen to tin bo park o ni lady yen kokon phone number lady to ni ki anti je gbe ohun fun ma yin olokan kan phone number olokan fi sun lowo pe se mo olokan eyin okunrin eyin okunrin atobirin olohun lo mo number le yin olokan ai ohun se mo olokan signal so ohun ba gba ohun ba fi sapo olohun camera nigba to lo bi se lojo monday bo nkan se pele di yen ni ba se pe ah star ti marry se won so fun ni olohun wa so ohun wa so fun pe won so fun pe ah won so but se mo ki ba lohun se nbe bo sori o ti dadu mele to ti lo nbe olohun so pe just between you have going to three. Wa ibe lo ma wa a make sure pe o lo e pa ipe ile yen ohun atoko e no jo ni o ipo lo lo so wi pe ki won ti bimo okunrin yen de ko awon omo okunrin yen relocate lo si UK ipo lati gba to ti dodo e so ti travel oloni o ti travel le kan oni travel na do nko o lo se pe awon atun la won jo ma lo sugbon ibi to ma de si bed and breakfast o fe lo o ton ba tun de bi ta won lo to fe lo ki egbon nkan o ni ra lo npa fun e o go ba lo kon le lu pa li e fun e soro mi ti ye ko wa tu owo e jogba te ba wa de alele ko tete ko ko nu le yen to ba ko nu le yen ko ti oju e ma ri ha o wa pe ore un o wa salaye everything fun ore un lorin ni ko ma worry oni lady yen wa fun ohun ni oruko oko e ohun wa lo wo lori Facebook se me po mo so fun bo ni phone meji lo ni oni bi to ntoju eyo kan yen si to ma ran ten kan tan ba ton ba ti se service evening service ton to pada lo soke to lo sun to n wa yara to ohun olun wa lo ohun wa lo gbogbo e oni lo to lo ti bimo meta oni lo to lo loko everything olun ya tete camera okunrin yen ni ma oni seri nkan kan to kan ma ndun ohun fun oro eyin obirin ni wipe etenu yin olorun nikan lo le mu kuro ipe bo n se fi pe ohun smart to olohun lo dindi odun meta gbako ni odo lady yi olope lope ore to ohun ni to n ba discuss oni gba to ma ma escape awon travel lo to ibi to phone si bed ati breakfast ni oni se mo ilu teyin o deli ohun o le ma rin kiri to ba wa ni bi Wednesday and I know toro aye lodo nanti un ni lo le mu njade ka won jade awon sa gba ta won pada bo ohun saju e o le ni ko ma lo airport de ohun won gbe oni bi won ku moto ni black mo ti mi pe taxi ilu ebo ni mi kan wa mo lu to nje ni o no gbe lo si airport o lo ba oni airport awon jo pada de ni inu ni very good oni bo nse park eru one after the other oni jo to ma lo oun ko so fun wi pe lara awon omo mama grandma ipe ikan very very sick ko jo ko kan fun oni just 2 days pe se on toro aye ri o ni o ti toro aye lati jo to n ti debi oni but before that ore yen ti wa on ti park eru patapata bo se escape niyan o oni gba to n de debi to n lo oun ko download gbogbo nkan to wa lori Facebook yen pat olohun oji nkan kan e o olode sanwo ohun to the last kobo ko je oni 1 naira o make sure pe o gba salary osu yen ko n to rodan yen on the 2023 olo ma ti sanwo ohun oni san gba to ma rodan yen o rodan yen ni 2627 so ko je oni nkan o de sonu ohun o de mu nkan kan e oni bo se send voice note si niyan to n wa lo download awon pictures yen to n de send this n wa dupe lowo e n dupe gidigidi lowo e pe nkan to n da odo eni sugbo ki lo de to fe baye ohun je to n de wa pelu efudindi odun meta to de ti ni oko ti e to de ti bi omo ti e to wan render some home service to de fe so ndi housewife abi house husband oni mommy oro re o eyin ara ile sheri eyin okunrin na ni ti yin lowo o to ba je pobirin le fe fun ni ru punishment be e se sugbon nkan kan ti o wa aye mi ni wipe sawo obirin na ti I was at the gbo daada ajeyin okunrin lo ni tori mo ni onku bawo ni gbogbo ete yen ti o won sin oni mommy ah oni ohun o ka lohun ti mo yin tipe tipe ta won ti itu ka to to lady yin o ti itu asiri fohun ohun ba ni ke wa nu le yen oni e le mo nkan kan oni bo so se ile yen oni o bade bi pe ohun lo o ma lo ngbe onje fun mama loke ni o bade be o jato si boya kokan ti mama e ba so kale ohun ohun owo mama e eye boy to eye boy ri mommy e kan roma ah o ko mi god bless you oni boya ti mama ba wa se nkan sale abi ta n ba gbe mama lo sun fun clinic oni so lo so se de bi pe ti ba se olorun ti iya ohun osun lorun ti lady yen wa to ra fun oni phone number ta siri yen se tu oni boya be lo ohun o ba se wa o mo ko fe be yin obirin kan eyin obirin kan ti sign out o pe nkan tokunrin se fun yin okunrin to ba bo si yin lowo e se shege fun e jo ntori olorun e ma fi idajo so wa ara yin e je ki olorun oba ko se idajo onku mi e wa joko ke bere si ni pe salam e je ki olorun oba se idajo e ma je ki idajo wa lowo ti wa e jo awa ko la ni idajo e fi idajo le fun eni to ni idajo ko olorun se idajo e ma ti dide ku nbe o eje ka si jo ma gbadun ara wa lo sugbon gba ta n gbadun ara wa kun ko fe ki eyan kan dondo ko kan ba mi se awile boya ba mi gbe hello iya o ti re kelo mi pe mi o fe ke ba mi da si just one person or two hello e ba mi soro soke e ka sun ma
13: we ya class je
10: ma
13: Olorun seun to je pe
10: oh se yen ile tun pada eyin le tun pada eyin le tun pada pe onku mi eyin le tun e fe lo mi laye mo ti ri ke ma ma pe le mi je ke fa won mi la en se number n bu wa won la n so joro awon ta awon to ma n fun wa ni nkan la ma n gbe call won mu de ni land phone la n lo won mo yan kankan ri e ma binu ejo je ke lo mi pe en ti o ti pe rara le ni ejo te ba ti pe wole te da si program kan lori kira ti je ke tun fe lo mi laye bo se ma ma dun ni yen e jon ta ba de re ni pe a re ni pe wole ni 09062949 oya nigba ti a nreti se e na tin e nu e ma pe won
14: no
10: okay awani okay o to ni oya

0: chin chin.
1: Mami, tẹ ba ri bi mo ṣe fọ ile igbọnsẹ yen, e wo o mọ gidi gan ni.
2: O le mọ loju looto. Ṣugbọn lilo Hypo toilet cleaner tubo mọ pa awọn kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Bẹ ni o,

0: ban bayi ti won bin je wa le mo nkan to le se lo sabe gino ti fe para pe ohun to sele ni odun 2019 ibi en ti je wa pelu ami meji sowo olodo biyun bo se wa ati bo se wa si o du fe fo ba lejo ki e se pele pele se gbe pa kikun mi do lapo
1: orile de madagascar won ti mi awon iko super eagles orile de nigeria ni ga se lo soju oja yan pa bolu won lowo eyin e shankari o na lo mi awon iko orile de nigeria ninu fese won se ile ninu fese won se pelu bi nkan se lo awon ile keji ti omo kunrin ohun ti o mi fun iko agbojo orile de madagascar o na ni awon ile ti omo dun merin le ni ogun ohun ti o mi fun iko orile de madagascar I fese won se ile kejo ti o n gba fun iko orile de madagascar o na ni to gba le ni o de ti mi awon eyin wa wo ni wo bi pe ibola gba bolu ohun ti n gba bolu agba bolu to n gba bolu ninu league abale ile keta orile de france o na ni agba bolu to mi awon iko super eagles orile de nigeria ninu fese won se ami ayo kan sodo o ni kini ohun lo sugbon atowo eyin ohun lo orile de nigeria na ti wa ojutu si oro aye won lasiko ile itawo alexander iwobi o na lo si n wa bolu ti o le fun wifred didi lowo arin wifred didi o fun samon chikwueze latowo egbe chikwueze to se pe ni satan we ninu ko ac milan o se dada o le kini ohun sinu kulo o gbiyanju ati wa gbo bolu lowo arin lowo yin fun iko super eagles orile de nigeria bruno yemeji sugbon bolu ti bruno yemeji gba owo ota o na ni kini ohun lo
0: to bo se je wi go lo so wo ta ja ma wo boya won le gba eyi to se pe yo wo nu owo le wa tori pe joba ibo gugu eyan to se pe o ni se te tu jo lolu fori de wa nigeria de agba te pa ara fe mo kan die die sugbon je ka ma wo kini ohun e je ka ma wo bo te ba de ni ma pe nu so ri to je pe ajo wa nje je ma wi pe okan lara awon orile de je pe awon gege ni o ma gba lejo re won be pelu wa baba dagbe ni be yin a ma se awon atugbale re ile je pe video mu le bo se se ko je pe enikan oni o le jade ku onu so ri de pe enikan aye re ti nbe metere tele boya wa lo le je tabi ori le madagascar ni tabi elomi ti nbe pelu wa
1: abo owo ota o na ni ball ele ti wifred nidi palogo fun iko super eagles orile de nigeria ball ti o gba owo ota o na ni kini ohun lo lasiko ele itawo agbele gba sonu o na ni asole orile de madagascar yen jordan dopore o ni o gba lasiko ele itawo wifred nidi o gbiyanju ati wa enire ti o fun ball yen sugbon o pada ronu si ni wo bi pe kon gba ball ohun le lona ojule sugbon gbigba ti o gba kini ohun owo ota o na ni kini ohun lo orile de madagascar raimi o na lo ti ball lasiko ele itawo o koja lara online o si ti ball ohun lo o tutun online ge o abon lowaju fin ko orilede madagascar odolenje lenje omo ogun odun iyen el hadi raimi ohun na lo npa online ri baribo sugbon lasiko ta online o ti wa nile ile omo kun ohun si se lati dide pada
0: to ta je bi pe online na o fi ogma agba o tun fi han ni egbe bo ba pa mi lola gogo o le pa mi lele ke jori pe online o pada gba bolu ohun sugbon bolu ohun be lowo online bayi gege ba je pe raimi o ti pada nu bolu ohun to online si gba ni owo re pelu ogba atinu da to lagbara tayo bo se yeja mo to le sele kino o ti lo si bize ju bi meta o din ni ogbon bayi lani fi ba ga orire wa nigeria ti madagascar bolu ayo ohun nbe lowo bayi o nbe lowo se mi lo ya jara gba bolu ninu ko gba bolu ti ositi ni I guess you did that better. Fuji fagba ball yen lo wa ni lohun ka mo mo kan to le jere kini ohun o lo dada lo wa ni le wa ni je jo pe o da bi egba gboro eniye ko fi be ko wa yi dada laarin won ti pada so wori de madagascar won de to kini ohun yen ni ba mi mbaka je kin je e bo se wa niyan o wa lowo gbogbo ni madagascar na won tun ta wa lowo alaari sugbon adupe lowo kan fi basin orogwi kolori kirin omo te niba don ba lowo de melo lupo won tun gba lowo re o ti pada so won ti wobi se yo je kakakakaka atusun ni o raf
2: atokun
0: ayo won tin lo si bi ogbon seju bayi o ti seju bi meji o din ni ogbon bayi pelu bo se nlo yi ati baje ti go wai kile tun le resource laarin seju aya kekere
2: emi pe awon agbawolo madagascar won nkan ton le ba wa ni pe ta ba ti oko awon kan mi ka je ma gbagbe pe ni nkan to ba ni se pelu africa away goes o si wa nbe so nigeria ko e kon le gba won laye ati mi awon beyin gbe nkan to wa nbe ni pe awon agbawolo ti madagascar ko wa e ma pe won ni fisi kan je ga gbogbo area bo ti nigeria to won try ati so pe awon fe ma yin soke awon agbawolo yi no nda pada won da won pada ta ba qualification across lato egbe won ma tu da pada atowo awin gan gbe patapata no nda pada so mi je pe e ma pe ya boy na nkan to fe ko mi awon wa ni ala oko so ki oluko ni yi ko wule ma gba de pe awon agbabo olun le gbe wole lati le fi yi nkan pada pelu tin kan se wa bayi o ki we fed in the ko make sure pe awon awin yen ohun le tight dada to ya le so pe ki alex wobi ko ma le awon agbabo lo ta wa kun ti se ba ti poju lo ye a ni alex wobi and samuel chukwueze legbe bi to wa emi ti vi se ara nbe yen oni lati prove fun pe nkan to won se nu ko e si milan ohun le se fun ile de nigeria to ba wule fe wo starting 11 wa to ba fe wo finally bayi
0: to e ja ma wo boya yo le wele abitu gan ni o le wo ka gege ga gumi do lapo
1: atowo arin o na

0: together.
1: Bobin bale fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi a tin naka be na ma konsira won leti ama saju ko to soro iwo na koko ri daju ko fi re si pe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fekun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko ma koju isoro eto lera abi isoro airije airimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti eda abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okun olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi ngbegbese to lewu e mu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902 7770 177.
2: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na way to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìrọ̀rùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbuds tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address in call number 31C. Post Shopping Complex ni Dojuko Cocoa House. Ke to wole le ti kan wa lapa otun yin. Te ba tun wa wole ton, e o tun kan wa kugu. Lapa otun yin be na ni be ba se wole. Tolon tolo wa re o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojutu si gbogbo ipenija phone.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ta ti tu e fe
5: 32 FM 94.9.

0: kamo kwada lati ojo oja lati ilu uyo ibe na ni kan na 32 fm 94.9 nibe lati mu oye nkan to nsele nibi to le wa nigeria tati wale tati ngbale ju madagascar iko bo ti ye pe iko hun lokoko tawa pelu ameyo kan lati owo eyin won lagbabolo eyin mo so gba ti carry to kokoko tawa ko to di pe gba ti bi gangan tin tenu bodo lo to ku iseju aya belenja ile ti gba won alakoso ti an fi kun ko to di wi pe george opada mi ami eyo kan pada fun ati kidon to bi jesse ami ayo eleyo kokan agbabolu tutun tutun aja abala agbabolu ti lo ri gbe wa lati ride saudi arabia nibe yin anbo lori oro re raf
1: atoku
0: o ti wa ti lo babala koko ti lo o nbe fun wa ni abala le keji lati le fi kun kikini o di ba bi 31 61 ni okini kan o se nbe fun madagascar na lati le fi tawa boya ki won tu se basi machine o abi kin kan mi ko tu le sele sugbon pelu won ba opon ta wo ni abala koko eroye on to ye ki oluko ni ko se tabi n to ye ko se ko fi kun abi kan agba bolu se
1: la o kono ma te ko ki awon agbabole npe won biyanju lati le da kini ipada sugbon ko je nkan nkan to epo tinin loju gba npe madagascar awon wa so ile di nigeria ni ile wa won tun saju ami awon ati wa npo
2: se won se koni
1: iko ni won to to sugbon a le fi wo ile di nigeria nigeria wa wa lo e ka ma ko won bo won lo e ko ma follow nkan ta wa follow sugbon awon la tun fe ma follow nkan
2: ta wa ni viva ni
1: ki no ki sa wa ni fifa fifa sugbon awon la buro ma ko won ni kini a ju won lo lo mi paper ju won lo ni fifa yan ki a ju won lo so ko ye ko won wa si bi o ye ki pressure gan wa lori ti won ko ye ko je pe ori ta wa ni pressure ma wa mo kini ti bo je ti ba a dupe lowo agbabolu so pe on lo pada gba wa le ti kini pada fi di ame koko sugbon bolo ti pa awon agbabolu won je fofo ile de nigeria e ma pe won jade si wa nto ta se pa fe ma gbonjo pe bi a ti fe ma wonu won won gba wa to pe won ni fisik won je strong ju wa lo nkan ti a le fi gbe ya a le fi ta fi ma gbe ato si awon niyan mo nkan to ma pe awon agbabolu ta n gba ta n ba agbabolu yi ibo ni pupo na awon agbabolu ti n gba bo a ma yi to wa ni somania I to wa ni jenki to wa ni ile de france ni league ala baba ala ile keta ka fa fi wi awon to n gba standard league ku so ko ye kini iwo ye ko wa betu mo nkan je pe o ko ye pe ile de won nigeria awon la so a di baye da da bi mo se da so oni kini o fi fi be ya mi le sugbon nkan to ma nti pe samu chuku is the koruko ni ko wa nkan te pe o le se si and online no arakunrin ti won pe fun online ni bi beyin to n gbe sumo online mi pe bi agba baba I bi a ko fe fi be
2: ka
1: owo oluko ni lo ma ku si mi ma pe fi benjamin fedrick wa nbe ta je pa gbe bo lohun na si le ogun odo lara so bi ohun le gbe sumo e ma pa ko yen gbe so agidi gan ni online lo fi raye gba bo ku ro arakunrin yi ti ba pe ohun na lo won description ati experience to ni o ye ni won ba nkan to je pe o le se and we fed indeed arakunrin na tin po fulo bi a kon wa yan kan lati le fi pe boya o ma nda ti gbe fan ko ye ka wole lati le ma arakunrin lowo nbe e ma pe ohun na o n wa so o wa force ati ma se won ta won fa o kon be yin to ba ye pe lo gba yeye lo ka de me pe kini o ma fe yiwo die ko won po ma pada lo yiwo mo o le de wa nigeria lo
0: ko to di ko abala le keji yo le bere tori gba kugba lasiko ta o sese ki won pe fun abala le keji e o roye wi pe sale wa bale o dabi pe nkan to nse arakunrin ti a fi ri mo lawon asiko kan se ke se pe tun se bi ka so pe ogbon agbaju ti mu baba la patis abiya mo le vote on 14 ti mo lo ngine ti bi ja kanga pe nbe lara re lo to bolu ohun bolu ti o ba go yo go aso le vote abi aso le ofo e o ri bo dabi wa pe ko fe tura kanu dj
1: fun arakunrin mai pe lati nu di DJ Afcon ta gba lo ton ni orilede moroko le mai pe arakunrin la pe engine ti fe ma pano bi awon plug eje lo tin pano die die ni nkan to wa nbe ni pe arakunrin madukoko yeye ohun lo fun arakunrin ni chance ka lo ti ti di I understand ni pe boya n pe o fe se advert fun awon logo kan abi nkan kan te pe iko to je ni gba bolu fun Indonesia won mo ni pe o le je yen o je yen to sugbon a ko le fi yen a le fi so pe boya nkan to pe o fa ni yen to ba to orilede ba ko gbudo pe won ni respect so fa arakunrin se starling wan bale 30 mo pe arakunrin ko fi be dada fun amo lati bi awon fe se won se to pe o fi mu kekeyin ko to di pe o ku nkan Chippers United to bi nkan to wa nbe and a ko le so pa fe risk okunko ka lo gba akunrin sibe tournament a fe gba yi nkan to pe awa nikan orilede meta pe luku te pa anja si ticket kon leyin te pe nikan ti qualify already so a je mo pe a ko so pe a ko so pe yi je yo je ni a lo pe bi a ka gbe oto okunko sibe so eni ton je tule ronu kan ngba ti arakunrin madukoko yi ti o ti ba won ti gba di dada eni kan ton le ronu kan ohun na ni Starling Nwabali so Starling Nwabali opportunity na fun to pe any player to ba represent Nigeria it is a huge chance fun ki se won nkan ni o mo ile kilo lo mo lesion ni gbogbo awon agbabo to wa te pe a je pe won le sodo orilede Nigeria no ko je pe bi privilege ohun lo wa fun so ohun gogo le ku ma stabilize awon agbabo lowo yin ton ba te overlap e ma pe won se ko Calvin Bassey o wa force at ma overlap nigba ton agbabo lowo wa o wa yin won fi be se dada o wa force at ma overlap so tin kan mo ba je sele se mi lo ya je wa mo tu a se ma compare ti wo lo n vi ogbo feed ni igbe ni eyin to wa yin so wo wa ma kon won lo wa ma kon part won ni nkan ti won mo pe aso le o ma gbianjo agbara ni nkan ti yan ba ni ko le fun yan so ka ba wo le jiyan lo ye ti awon agbagbo ton ba tu vi nkan mi ton ba tu lo rin mi ni time ta wa yi ki kini ma pada lo yiwe mi se nso o ko ile de nigeria ko mo pe won ma pada ma da bi ti awon bin ati awon under 7 ti to pada qualify lo se afcon ti won gba
2: ko
1: atoku
3: no a tomato se keji ninu fe se won se aqua dance e wo ni wo bi eni wi pe o ye ko gbaju 60 minutes lo pelu bo se tin gba ball ninu fe se won se
2: even lukman gansef
3: atohun ati ademola lukman everybody mama soro nipa samuel chukwueze bayi sugbon e le so ni so wi pe awon gba ball mejeje ti mo kale ati aqua dance atohun ati ademola lukman e fe le so pa ri won ni abala akoko kide lo loko ni nilo lati se laarin iseju kan to ku ti fe se won se abala lekiji o bere
1: a se ni awon agba ball mi te pon le se fi ju awon fe awon agba ball sugbon nkan to wa nbe ni pa ademola lukman sale so pe mo se simon sale so po daju lo lowo to wa bayi nkan to wa me pa ni awo ni yi loya ga to le wole fu aqua adam ta je npa akun ina ohun na gbe oju ko to ku ni kan ta fe sabi nkan to nse ko to di pe o pada lo wa ni nkan to enu ko conventi to ese di aje npe ohun na tin gbe oju ni abi oruko ni fan clapard so mi pe o re ko wule yo arakun yi mo pe ko fe fi ti boya boya le so pe boya ko to change abi kankan be yin ni abi fatiki ni tv nkan te pa akun ise ti ba nse ya agbabo to pon ese pe wa ani wo je ti wa nu ko super eagles o mo agbabo le dada so ye ko won go kin ju arakun te pe o mi awon fun yen george yin to mi awon fun wa lo so ko ni lati to buy pretty about okay.
2: If it's a Koburu, the Abala Ele Keji Vigabagala Rudewa Nigeria, Ati Madagascar, Otibe, the bike, Gabi Ati Jacobere, Kino Otimbe, Low Rudewa Nigeria, Latarabosi Jacobe, Kevin Basso, the Babolo, Lowak Babolu, in your lower Wadu Timajama, Wondole Chelena, Eventually Amiayo, Ele Yoko, Konyang Bello, none of Renta, Nasco Timovim by his own.
3: Ami ayo kankan na ni ko super eagles orilede Nigeria to orilede Madagascar ni won gba lowo lasiko ile ita wa ni kete ti abala elekeji ifese won se ilo to bere ohun na lorilede wa Nigeria lati odo Kevin Bassey ohun lohun ati enti se tamata se fun iko orilede ti Madagascar yen Akim Abdullah tamata se fun iko UTA Arad lorilede Romania ni won ti jo kolu ara won adari ayo si fo fere sugbon lasiko ina owo orilede Madagascar ona ni kini ohun wa lato wo eyan ona si ni Madagascar ni won ti gbianjo ati le ball ohun sugbon lasiko ile ita wa ina ball ti lo sowo ta orilede Nigeria won si ti gba ball ohun won le sodo ti Kevin Bassey pada lowo yin
2: to boya ga mu to wa leti gege ba si je wa iyen ninu story story ori be ta ti roriye orilede ti Guinea nbe o ti pa Tanzania o ti pa Tanzania je le belu bi kini on bi se nlo bayi Guinea oni nbe ni ori akaba tente eyun iyen gege bi go top group stage ni abibere jamo to le sele Nigeria ati Madagascar meyo kokan lati nina Tanzania in besale re eja mo boya kini boya yo yi pada boya nti won be oni pada ma be ni boya de mo lo be gege bi ati ko were sugbo bolo hun o nbe loju le ba lori le de Madagascar won awon ori le de Madagascar won ara se won se won se mi ni ari ara won bi yan ba se ko were sugbo da bi egbogbon nu on la bi npejo na mo ori le wa Nigeria oni nlo laarin ara won to jo ngba ni abibe ni bamimbaga je kin je oni ra bi nse die die o nbe lori obode wa Nigeria bolu yen be kilo be sele o ti lo so wo ni te jamo ni ti o sele ni agbelegba iyen ni bi ti asia wa ta mo si corner kick ademola lukman itin lo si abibe gege bi se mo be bo tu le be sori won boya ki mo fi je tabi ki nkan mi to le se wa lore ko de le wa e jamo won to le se laarin mejeji bayi na
3: agbelegba ofe lati bi asia wa fun iko super eagles orilede wa Nigeria ademola lukman ona ni o si gba kini ohun agba ball e to se pe ni sata wa yi ninu ko atletico madrid to tin gba ball ifese won se meje ototo ohun na lo ti gba o si tin mi awon kan fun iko atletico madrid ni sata wa ona ni o gba kini ohun ohun ni o gba sonu agbelegba ofe leketa re fun iko super eagles leni o gba kini ohun o sugbon agba ball lowo yin fun orilede madagascar o le kini ohun sodo egbe lo sodo ti ryan ponti gba kini ohun pada sowo egbe sugbon orilede Nigeria won si ja kini ohun gba won le sono nu owo yan ponti ona ni kini on wa lasiko ta wa yo o n gbianju ati sa lo sugbon agbara po ja agbara lo ona ni Kevin Bassey on lo fi kini ohun se lasiko ta wa yi o de ja kini ohun gba pada o fun Wilfred Nidi lowo arin Wilfred Nidi o le kini ohun lo sowo egbe won se afihan ti se oluko ni fun iko orilede Madagascar yen Corenti Martins adari en to se wi pe o ti wa nile adulawo lati boya bi odun melo kan omo bibi orilede France lomo kunrin ohun be kedere o gba ballu fun iko agbojo orilede France nigba to na fin gba ballu o kere ton gba ifese won se ton lo si bi merin la fun iko orilede France ko to di pa mokunyan won pada gba ball fun omo ni ati beyen ife se won se won te si waju ninu orile ninu uyo papa jiro ni papa ise gospel apabio to wa ni ilu uyo ami ayo kankan ohun na ni nigeria to orile de madagascar ni asingba
2: gege ba ti se ko we re ojo npo ri de wa nigeria won fe fi ma ro orile de madagascar ni o bi won ba je bi won ro wora ki won ta fun olawin tabi ki won gba ni supplement sugbojo gbe lona o nbe lowo orile de wa nigeria bayi owo wa wa gbo ball wa ibe na lo simba o ti pada so won ti ti agbabo lowo eyin wa to nipon bi arira yen mo so n be Kevin Bassi o da ti fu iwo bi di ndidi ndidi obeta iyan bade mo lupo gini suba gini won lo gege bi en ti se se ni ala kale ni ba na o ti pada ja city alabowoju yen si troin agbabo lu lowo eyin fori de madagascar be lo ti gbe gini won pon kan ti e suba o ti pada lowo eyin o aruga ibe na be se suba gini won ko lo gege bi mo ti ro pe yo le lo ni bata dara yo ti mu pe to won so wi bo ti se ase mo se yen ta mo si free kick yun ni abi mu ati lo de fa agba ballu olori pede ran yen to taku kale gbe gbe so we yin ori le ti madagascar to taku ti olo to da do la won suba adams o npe kini bo ba ti gba mi ge oni gba labo a jo fa ti o to ra won gege bi ti se ko we re ni abi be yen ni kinom o lo ni ami ayo eleyo kokan iseju ohun ti di iseju adota ni ye to tumo si pe won ti gbe iseju marun leyin gba ti en wole ninu ti abala elekeji
3: anti se agba ball lowo eyin fun iko orilede madagascar ohun na lo gbianjo ati le ball sugbon mokunrin ohun ilekule ni o le adage o si ti ni ko orilede nigeria ki a lo tun kini ohun ju lati ko ile ita wa owo eyin orilede nigeria ohun na lati pin ball sanre awon semi ajayi o le kini ohun so wa rin lo sodo ti si alexander iwobi lowo arin alex iwobi o fun wilfred ndidi o le kini ohun so wa egbe o lo sodo ti ti online di kini ohun mu o da pada sodo ti se balogun eyin wilfred ndidi fun alexander iwobi iwobi ye ba fun o fi le fun kabin basi o da kini ohun lo soro ti akwa adams nwaju sugbon ryan ponti ti gba kini ohun o orilede madagascar city fi ball dara latowo eyin won cow ohun na lo le kini ohun so waju o gbianju ati wa nti se atamata se won iyen akim abdullah le kini ohun pada sowo ti ryan ponti orilede madagascar na ni ball si wa lo won lasiko le ita wa won pin kini ohun la won won ti le sowo waju o orilede madagascar ti takun won gbianju ati ge starling wa bali sugbon ege tomo kunrin ohun fe ge o fun starling wa bali la lati gba ball oluko ni orilede madagascar o tin binu si atenti se balogun e ninu fese won se yen raya ravenstein to se wi pe o wule ti soki fese won se to bere wi pe won o fo fun iko super eagles orilede nigeria wi pe awon le na wa akwa adams si jakun o akwa adams igba ku gba lomo kun yo ngba
2: jo pe akwa adams o da bi e wi pe o nilo lati faramo le die si jo wi pe o da bi e pe vigabaga boya ko mo pe vigabaga nbe ni ko to ri pe won lo re mu wa e ja mo won to le sele na sugbon afani alailegbe ni orilede ti madagascar ska ele ti apada nje ki won bi se kinon ko bi ma lo si bi ama yo bi meji so we eloyo kan nigbati agba bo lo waju won o da bi egbe boya ere lo pe nitori bo ti ri starling wa bali be nje ko se lekan nitori to ya ko se lo ni soke omoro ifagun o tun tin se ni je ki nje o alare je ni tun se o sugbon agba bolu wa lowo arin yi iyan ti wo bi o ti pada do la kinon o ti din roju le won o nbe lowo ti wo bi o da se ni se kari mi lowo chukwese ibe ne na ro kinon si eja mo won to le sele ta lo wa ilai won do la kinon ko wole gege mesi wo sugbon ni de wa nigeria wo won ibe na ni si nbe o to di pe ni bayi na o o nbe lowo ti nwo bi kakakakaka nje ballu yo wa kere ju
3: alexander iwobi o de bi eni wi pomo kun yo won fe fi ballu to gba o fe fi kagbon ni lasiko ile ita wa itori ona oke ohun na ni ballu ti alex iwobi to gba ona oke lo lo sugbon alex iwobi ohun na lo se iranwo go kan ile to ile de nigeria mi ni abala akoko o fe se won se won lo le ball ohun fun george ileni kenna ko to di pe ami awon ninu fe se won se agba lowo arin fun iko super eagles orilede nigeria wilfred nidi o ti fa agba ball lowo arin gugu fun iko orilede madagascar iyen clements contrer agba ball ninu ko bains ninu league orilede luxembourg o ti fa omokunrin ohun o ti je omokunrin ohun mole ninu fese won se omokunrin ohun ti mi kulekule onjo bi eni wi pe won ti fe gbe mi edanu laarin papa nibi to ti ngba ball
2: o da eja ma wo bo asole oluko ni won ni bo won gberigberi nigba ti tun se abiyan foran nibi ti robrosin nibi to ti padanu ball ele to ya ko se kini ko se lekan injo ti ya ko se loni ki wa moro ifagun oya mu ti gbo nwa balike o duro ti lorun eja mo won to le sele rap
1: atoku
2: nisi bayi obi n ba se mistake won ti n gba bi iseju bi mejo bayi abala elekeji era to se kankan ninu bigabaga yi
1: e mi pe yato ti wa nbe pe won agba ball yi tin gbianju lati ma o di ball yi dada so wo ti e pe
2: won o de de lan ni
1: no won o de won it lose be ma pe won lose won ball kon ni abala la okon yi te pa le tin yato ma pe si crazy no won not fe ma wonu game yen na die die so e mi pe bi a time je na won agba ball ni sugba ale ma fi asiko ale ma fi asiko shoku shofu ni mo se DJ be DJ bai nkan to wa nbe ni pe oluko ni yi si oni that it is swap emi oni gbagbo to gun momo ninu ako adams ko ete gbe jade to ba je Isaac James lo ma gbe wole abi to ba je the taiwa woni won lo ma gbe lati le fi replace won agba ball and o je ma need eni kono lati le ma support bi lati le ma tu ma distribute be bi afi e dika o shwa ni ni owa yin atun ni den kan te pole je bi be playmaker te pole ma lo ball lati le ma fun won agba ball lowo waju and as need so bi afi e dika o ye ko le gbe wole ati pe ko je won ni kan to ma ju be support franco yeke emi fin pe o ye ko lodu owa mi yen dara to n po wa mi yen ni kon ni mi pe a le fi gba nkan mo won people lowo
2: oja e ja ma wo na tori oluko ni wa iyen eru o na ni a fi han de bayi to na de won to le sele sugbon bolo won be loru olowo orile wa nigeria o ti pada so wa wo bi wo bi o ti nagin na so dot indidi didi o wa ti kini won jo se laarin ti se mi lo ajayi ti na so do online online ti pada o ti na te so do chukwese fi ro won se won ogo ka nje bolu o wa po bolu onile ni ni roro ro ni o ti fe ba stadium gan dogba
3: bolu gidi o na ni samuel chukwueze on lo se ile fun ademola lookman ni ya ti be yen sugbon bolu ele to lo sodo ademola lookman owo ta o na lo gba kini ohun si agba bolu lowo yin fun iko orilede madagascar yen akempidi agba bolu to se wi pe ninu ko egbe agba bolu ajuk split lorilede korentia ohun lo tin gba bolu ohun lo fa ko bolu ohun lo sowo ta agbele gba ofe lati bi asiawa ohun na ni kini ohun si da for orilede wa nigeria ademola lookman tin nawo soke ohun na ni o si gba kini ohun o gbe kini ohun alaruga lo ise agba bolu lowo yin fun iko orilede nigeria kavin basi o kan kini ohun dada sugbon asole fun iko orilede madagascar yen jordan dupre o duro dada o si fowo ta bolu ohun sowo ta iko super eagles orilede nigeria tin fi ball dara latowo eyin lati wa ojutu si owo eyin orilede madagascar to njo bi enu igbo digadigadi bruno yemeji o fun kavin basi o na le kini ohun o ngiyanju ati le sodo ti wifred ni ni sugbon o pada sowo eyin lo sodo ti online di kini ohun mu o ni

0: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
1: Look, Mom, I'm getting better every day.
2: You sure are. I am so proud.
0: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
1: This is not for me.
0: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gba 32
5: FM. 32 FM. 94.9.
6: Eka bo pada lati oju oja kini ohun si nlo wele wele bayi odidi 80 seju bayi 80 minutes a je bi pe lasiko yi na laarin bi seju bi mewa tabi o leju be lo eh o se se ki figabaga ohun ko le tenimodo laarin orilede wa Nigeria ti Madagascar le je bo ni se pelu fe eye ile adulawo ti omo waye to ba didi inu osu kini iyun odun ti nbo laarin orilede bi meta ototo se yo lo be tabi ko ni le lo be amayo meji se yo kan onu ni gini ohun da so ballu ohun nbe ni akata orile wa Nigeria nigbati won de don takin ohun lo weyin ibe de ti bere sugbon po ohun o nbe iyen lowo ti tabason ni agba ballu lo weyin wa so be tebe o ti be jebe run inje be run adura de mo fiti ona ni le ni lo bayo o ti se gini ohun lalaru ga ta ta ta ta
7: Bruno Yemeji lo le kini ohun latowo egbe o le lo sodo titi Moses Uzo agba ballu ile to se pe o lo mi awon ile keji fun iko Super Eagles ile de Nigeria ninu fese won se sugba ballu ile ti Bruno Yemeji to gbe to de le lo sodo ti Moses Uzo ballu ohun omokunrin ohun ori lo owo orile de Madagascar ona se ni kini ohun o wa lasiko ile ita wa ina Moses Uzo atamatas agba ballu latowo egbe fun iko ti LASK ninu league orile de Austria omokunrin ohun o se dada lo fun iko Super Eagles ninu fese won se akoko omo odun merin o le ni ogun ohun na lomokunrin ohun iko Super Eagles ile de Nigeria latodo Alex Iwobi atun ti ja kini ohun gba o a de ti le so waju lo so lati tolu awon ko dare tolu awon ko dare atamata se fun iko ya chapter down won ti ja kini ohun gba lowo ilasiko ta wa agba bo lowo yin fun iko orile de Madagascar yen ka u ohun na lo ja kini ohun gba dari ayo o ti fo fere wi pe omo orile de Nigeria won ti je omokunrin ohun mole yen ka u agba bolu lowo yin fun iko orile de Madagascar to se pe inu ko egbe agba bolu Saint Raphael orile de France ohun lo tin gba bolu won ti ọmọkùnrin ọhún mọ́lẹ̀ lásìkò ilé ìtawà ìtọ́lú àwọ́kọ̀ dáre òun náà ló dẹ̀ fi ara kan ọmọkùnrin ọ̀wá dáre ó ti fọ́n fèrè kọ́rílẹ̀dẹ̀ madagascar kí wọ́n wá gba àgbélẹ̀gbẹ́ ọ̀fẹ́ láti ọwọ́ ẹ̀yìn ṣùgbọ́n ọmọkùnrin ọ̀hún ó sì mí gúnlegúnlé ńlẹ̀ńlẹ̀ ni wọ́n sì ti fẹ́ fún ní àìsàn ọ̀tà kó lè dìde
6: Mọ́rọ̀ rẹ̀ bá gba ẹ̀sùn ọ̀tá tó bá dẹ̀ jẹ́ pé factory set náà dá padà sí tí wọ́n fláṣí ẹ̀ yín àbíbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn elétò ìlera wọ́n ti ń yọjú sí bákan náà wọ́n ń fi ojú ti bàbá Wilfred Ndidi wọ́n fi hànde tòun àti Kevin Bassi bákan náà òun wo bí wọ́n fojú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta hànde nígbà tí wọ́n lọ rí bá àwọn olùkọ́ni tó tún fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ mí pé ẹ ṣe báyìí wọ́n fojú àwọn olólùfẹ́ wa náà wọ́n fi hànde nílùú Uye nígbàtí ayọ̀ tọgbà ọkàn wọn kankan kódà wọn so wọn fi olùkọni wọn náà ti madagascar wọn fi hàn náà bá wọn agbẹ bọọlù ke ẹtara ajé owó ti wọlé lọ tẹwọ awó níyì òní wọn mímu yóò dẹbi pé omi ẹlẹẹkẹrin tí ó mú rè ọlọrun jẹ kóró ìrọrùn torí òjò tí ń pọn bẹ ní àbíbẹ ẹjẹ káwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ náà Stanley Wabali onebojú ẹhan de bayi nígbà tó náà jẹnu wuyewuye pé ẹja márale bó ti fẹ́ gbé ẹlòmíì wọn ti fẹ́ gbé wọlé lásìkò tá a wà ìforílẹ̀ wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí pẹ́ níbi tí nǹkan kùdé kò náà kó tún wá fi orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kó tún wá fi tún ṣe.
7: Bright Osayi Samuel òun la gbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń jọ bí ẹni wípé òun náà ti ń ṣetán láti wá wọlé fún ikọ̀ Super Eagles orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ̀rẹ̀ olùkọ́ni fún ikọ̀ Super Eagles olùkọ́ni ṣepọ̀chẹ́ ò ń bá agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn ìyẹn Kevin Bassi ó ń bá nígbólóhùn láti jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n lè di àmì eléyìí tí wọ́n fi lékè orílẹ̀-èdè Madagascar ní pápá ìṣeré Goswill Akpabio tó wà ní ìlú Uyo ó ń bá sọ̀rọ̀ kó jẹ́ pé kí wọ́n lè di kíní ọ̀hún mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè tẹ̀síwájú pẹ̀lú bá ṣe ń borí lọ́wọ́ bákan náà ẹ̀wẹ̀ fún orílẹ̀-èdè ti Madagascar wọ́n tún ti gbé agbábọ́ọ̀lù míì wọlé o agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n dẹ̀ gbé wọlé lásìkò ilé ìtawà òun náà ni Roman Feber òun ni wọ́n gbé wọlé láti wá jìrò agbábọ́ọ̀lù wọn lọ́wọ́ wájú lójú pọ̀nà láti wá gbogbo ọ̀nà láti lè wárí bí orílẹ̀-èdè Madagascar bí wọ́n ṣe mi àwọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti tẹ̀síwájú padà orílẹ̀-èdè Madagascar Madagascar o na na se gbianju lati si owo eyin orilede wa Nigeria sugba gbo bolu wa to je balogun wa Wilfred Nidi o ja kini ohun gba o si gbe bolu awon rin lasiko ile ita wa owo iko super eagles orilede Nigeria na ni bolu ohun wa Moses Uzo lati owo egbe eyan meji lo sunmo sugba jo bi eni pe omokun yan won lege lara won ti jan mole o adari ayo si ti fon fere wi pe ko orilede Nigeria ka lo gba agbele gba ofe lati apa be yen
6: to ba seche boya wi gbe a le ri anfani eleyin a tu le ri lo ko le je gbe gina o yo le di ami ayo bi meta so wa ele ko sugbo ni bayi na o meji sayo kan ohun ni nbe e je boya ami ayo ati ori ofe yi da ni yen free kick gbe le ko gba lo fe yi boya seche ko je gbe yo mu nkan to da ta yo nkan ta bo kan si yo le mu wa nigbati awon dare yu to sin wo gbe ta lo fe gba ta ni o gba dare yu sin ba won soro pe ngba nba fon oni e to gba o e ma lo pepe ke ma lo go ama lo gogo njo lo kilo fe sele na ta lo fe soko kini ohun a gbo bo lo ti duo wam wam sinu le wa onda adu ene ma video kakakakaka aruga ni ese won ti kan pada sita
7: orile de Madagascar kan kini ohun pada si owo ta sugbon kikan ti won kan ko jina si ojule won tori lasiko ile ita wa yi awon agbabolo mo bi orile de wa Nigeria won gbe sumo orile de Madagascar gidi ni o Moses Uzo agbabolo to se wi pe ohun lo wole lati wa mi awon elekeji fun ko super eagles orile de Nigeria ko re omokunrin ohun rara o n gbe sumo orile de Madagascar daada ni lasiko ta wa yi na Madagascar latowo egbe ona ni won tin gbe bolu sare agbabolu won lowo yin akampendie ona lo sin ti bolu ohun sowo egbe lasiko ile ita wa yi won ti wa tamata se won ele ti won pe wole ye wandi candy won ti wa omokunrin ohun kan sugbon wiwa ti won wa kan omokin ohun da kini ohun pada sowo eyin ni o lo soro ti ka lo weyin ti kini ohun o ti lo sowo arin o fun agbabolu re lo wa arin gugun iyen kon ti awon fun kini ohun lo wa arin sugbon lasiko ta wa won ti lo sowo egbe lo soro ti agbabolu won lo wa egbe eyen elaadi rahirana oni won ti kini ohun lo ba sugbon bayi na iko super eagles orilede Nigeria latodo tolu aroko dare ati ja kini ohun gba tolu aroko dare o mo mo o fun orilede Madagascar o fun won ni ball gba ni sugbon lasiko ta wa agbabolu wa lo iye buno ye meji o ti ja kini ohun gba pada lowo orilede Madagascar o si ti le kini ohun lo sodo ti Moses Uzo waju sugbon ballu to le lo sodo ti Moses Uzo agbabon lowo orilede Madagascar o fese tari kini ohun pada sowo ta
6: tolu aroko dare ti en gbe wole lati wa do lawa o da bi epe ibe ni o gba ballu lo ibe ko ni gba ballu lo ko lo lanu eyin leyin leyin ni bi ti re eyin leyin lo lo be so ti raf
8: atokun
6: gbogbo ti seku ba ni sin yi bi seju bi merin gbere lo seku boya ti awon alakoso bi en ba le fikun amanga do ba se ko sugbe ni be na won ti gbe bright on size Samuel won ti gbe wole lasiko yi na lati wa duro si owo eyin yen ko tu le tayo bo se wa
8: fun nkan ti won tin dabo inu temi te o kodun pelu fun mo e Moses Uzo yi to o je ko yi wa npe e ma gbo o ti je ka ni pe o je ko yi wa npe a ni en te po tu le lo bo bi job bo jogla pelu nkan ta kunrin to n gba ni owo egbe ajan po owo egbe nu ma saba gba natural left foot natural left winger ni nu ro n da fun ko LASK ni obilede
7: Austria
8: te po tin dabo so inu temi du pa te tu ti ni another bo jogla me te pe bi ati Alex wo bi nkan kan be to ba te mu wa abi to won sa me chukwu ze to ma no ko te pe won le gba lo ati awon bi awon better replace je pe won le ma fun wa ni nkan ta awon kan ba fi ma fi wa sako inu mi du pelu nkan ta ku to ti mu le fun wa pe ni apost yen pe o tin deliver awon kokon fun am no nkan to wa loke o chi ta sogbe a si need go consult lati le bo si owo ki to pe ami aye meji se ko ta si fin bo yi ipo keji lati se ma wa en to wa ye sepo kini ohun ni to ba sepo kini ti gbo ife se won se ta awon qualifier matches ta fi gba won ton ohun ni nkan te pe ma le qualify mo le le Tanzania te pe awon won pelu awon te po won gba leju so emi se awon agbabolo pe to wa se levi atun se si lati le fun ani go ko sugbon ko make sure pe won da bobo owo eyin yen na a ko le fi sale won bale nikan seyin yen pelu nkan to won agbabolo ngba yi lahin iseju pe to ko yo won le ma gbe pressure liwa ti go kan ba je lo wole lo awon orilede Madagascar yi won ti bi 1 point mu lo kuro orilede Nigeria ni
6: oda ko buru ni bi nkan de duro bayi o ti ku bi iseju bi meji bayi lati le mo nkan to ba fe fi ku sugbon niba ni o ti nbe lowo mo si samon ere le ni bi ti ku bi te ko gege ire won bi ani lala se gba be jebure omo si samo na lo pon si wa ton pe ti lo so na ta kakakakaka mo pada gba ni owo re agigun de lapo
7: ege ni mo si simon lo ngbianju ati ge ninu fese won se to pe ogohun ti o gba fun iko super eagles orilede Nigeria orilede Madagascar city tun gba kan ti gba kini ohun pada lowo omokunrin ohun lasiko ta wa ina owo egbe ohun na ni Madagascar ni won tin di ballu mu lati wa enikan ti won le ballu fun sugbon ballu ti won le owo Alex Iwobi lo lo Iwobi si ti wa Moses Uzo lowo waju Moses Uzo on ti kini ohun lasiko ile ilé ta wa ere ile lo fe ma fi won sa mo si suso omokunrin ohun tun lagbara bo se ri yan yan ri o tun se lagbara to igbeyan meji lo duro ti o de tun se ngbiyanju ati koja ball ohun lasiko ta wa o ti bo si owo ta orile de wa nigeria o na na si le ball ohun ekan ti won gbe bright osaye samuel wole ola ina o na ni olukona se ko ti o lo yo lati je pe ko yo agba ball ohun lati gbe bright osaye samuel agba ball ohun ko ba mi am ninu liga balele keji lege si lati gbe wole awon ololufe ni papa iseri agosu ilapabio to wa ni ilu yo won joko okan won o balẹ pelu gogan ti nigeria fi leke ninu fese won se be gedere oluko ni executive afaimo kamatu wiki baba won mi lori leni to gbe ori ke omi na tu joko si ninu fese won se lati ma wo bi kini ohun se lo
6: won lori aperin je nko mi si sori jari ori kula to mi tutu nbe ibe ni e joko si ti en won ran na gbe eh olomo maji oyi wo ta ntagbara le ka e ja mo wo na tori gbe ni bayi na o igba ku gba ni awon adari ayo ti awon eleto ti en le so bi gbe iye iseju to kure tabi ka so pe iseju gan ti pa nigba ti en fi Moses Simon ti en fi yan de ball ohun o nbe lowo awon agba ball oweyin oriye de Madagascar na won dan ta kini ohun laarin ara awon na won dogbon lati le wo boya baba je ka mo sun ka ta omi ka mo omi ku o iyun ni ai gege ba ti se mo se iyun ni odun 2019 ti en ko bi ami ayo bi meji ti ko le alowo ti da bi yegi na ti ba se ategun jade ninu sori sori e ja mo wo bo na owo won na la yo ohun owo won na ibe ni ji nbe sugbon ni ba na bobo di boko ni bayi na mo se kini ohun leyo kokan ejeji ka dupe lowo Sterling wa bale o ballu ti pada dowo re o si ti mu ehn adale ayo o ti gbe ki jade o o pe iseju merin olo won fi kun abala elekeji
7: won ti fi afikun iseju merin kun ifese won se Sterling wa bale o le kini ohun sona nu lasiko ta wa o ngbianju ati wa anti se atamata se fun iko Ajax ninu dije league won lorile de Holland iyen to lu aropo dare sugbon ball le to le sodo ti to lu aropo dare ko dodo e won si ti le kini ohun lo sodo Alex Iwobi lasiko le ita wa e Alex Iwobi o nti ball ohun o sa ere e bo se man sa o le kini ohun sodo ti Moses Simon ball ti Moses Simon gba ona ta o na ni kini ohun lo lasiko ile ita wa o njo bi enu bi ona ojule ni beyan ba sare wo ball ohun a jo bi pe yan lo sona ojule sugbon na ta o na ni kini ohun lo lasiko ile ita wa e Moses Simon won ona lo gba ball ohun sugbon lasiko ina orilede Madagascar latowo eyin won pin kini ohun laarin ara won won wo ogbo ti won le da ti won le fi lu iko super eagles orilede Nigeria ti won le fi lu owo eyin wa awon agba ball won lowo eyin latori Morgan to won ati Kyle won jo pin ball ohun laarin ara won
6: to laarin ara won nibe na ni a ti pin kini ohun Moses Simon da be kini ko da lohun daada o be fara sowo gba ayo re o be fara weti aquadas loni boya ka mo wonu bi jabaga elekeji ti mo gba ngba to ba di ojo segun iyun ose tin boy mi ta di mo mo ibe genge no ti mo mo nkan to fe sele laarin ara won lorin orile ti gini ohun ati nigeria iyun ninu buba ti orile ti gini nbe ta ba ni gbegbe orile ti gini o na ni leke tabili na lati ko ti mo fi ba yin soro yi bo yo wa le lobe tabi ko ni le lobe pelu igbele won tori orile wa nigeria ati mi awon meji ada ti padanu aje ti mi aje padanu go eyo kan si en lowo ni beta je pe te ba gbe kini ohun te ba gbe sirole aje gbe eyo kan pere ohun na la njere sugbon bo yo wa le je meji ta bo le ju be lo na e ja mo won to le je le sugbon wa gbe bolu lowo ayin tori le ti Madagascar mo pe ese kore asare le oni en ne pada se o tori en taku sowo eyin gbana gedo ni pe ah ah ode otan babo oni le lo ni nbe lowo ba wo jo pe ah ah bo ari cha o lo ka wo pe eh won ma di owo mi won yo charges nbe be ba lo re ta omi ti o ye ke ta
7: pelu bi nkan se nlo lasiko ile ita wa yi ninu ipin ile ti ko super eagles orilede nigeria ti a wa e ma je ka gbagbe wipe orilede tanzania inti ba hun ko sele won ba padanu gbogbo fese won se won ninu pin awon ti ni iye won ti ni aye ninu dj afcon lodun 2027 to pe won wa lara awon orilede ti o gba ilejo idije won wa ku sowo orilede guinea bissau nigeria to orilede madagascar lati mo boya won lo kopa ninu dj afcon wa je wipe enikan ninu awon meta to ku yi oni o kogoja lo si ipele ile to kan ta ma wo boya orilede Nigeria ni o je ni aborilede Madagascar aborilede Guinea Bissau sugbon bo won se nlo lowo ina Guinea Bissau ti na ifese won se akoko ti won le ni bi tan si ajo orilede Tanzania pelami ayo meji sodo iko super eagles orilede Nigeria lowo ina awala si wa ni ipo elekeji to ran leke lowo pelami ayo meji seyo kan Madagascar ipo keta won padanu meji seyo kan lowo Tanzania awon to ye pa ohun le si kokoja won wa ni ipo elekerin orilede Nigeria won le kini ohun sona nu lasiko ile ita wa sugbon won agbabo lowo orilede Tanzania orilede ti Madagascar won je kini ohun oduro won ti gba kini ohun won ti je ikan nu awon agbabolu won lo wa rin won ti jan mole lasiko ile ita agbabolu to se wipe oluko ni won to sese gbe wole on anti se balogun won iyan revelation on na ni won gbe on na ni won jan mole bakan na we adari ayo ti fun fountain o ti fun ni card ayirin lasiko ta wa
6: leyin gba ti fountain ti gba card ayirin yen card pe opomo odemo o bo lo won o si nbe ninu kulu ti wa lori le wa nigeria tori pe ni ba wo madagascar o na lo pon nbe o won den ta were were boya boya le go kan ti won le fi ju wa lori ko wa je tutu yin ni abibe yen ni ba igba lati ko ti mo fi ba so ro sese o ki adari ayo ki won mu kini ohun ki won mu du ona beto ibi te gede yi o ti da yin ni abibe ne jamo wo bona ni arara won na ti pe kini ohun o won ti fi soko soju le wa nigeria sugba won bi ona re pa kede kini ohun o pade e fun igba akoko to ifi ga baga na o ti tanu bodu adugba o adugba o 2-1 o na lo pon lo pada bade
7: orilede nigeria ti fi ya orilede madagascar ni papa isere goswill apabio to wa ni ilu yo pelu ami ayo meji seyo kan goal ohun wa la towo orilede madagascar to ra won na ko bere yo kan ti won fe yo kan bere meji lowo iko super eagles orilede nigeria george ilenikan agbabolu lo waju fun equality at orilede saudi arabia ohun lo koko mi awon akoko fun iko super eagles lati soda me yo kankan ko to wa di pe moses uzo ko to di pe mokun ehun wole to de wa mi elekeji fun iko super eagles nigeria ti bori ife won se akoko won loju pona lati mo boya won lo kopa ninu dj afcon ti o waye lodun 2027 meji sayo kan ohun na ni nigeria fi bori ife won se yi
6: to aje yoko gbogbo ere gbogbo yoku yo be di ojo segun ojo tuesday lati je ka ma mo nibi ta ti lo gba ibiga buga elekeji lori ede ti gini nbe mo ya le je nbe tabi atu le se bagan na ni eja mo ba dupe lo gbe yin olufe patapata e ba wa pelu wa lati bada di bere yo ba commentary e se gidi gan ni kan ejo ni ko sona 32 fm 94.9 ohun na le ngbo awon yan benu kulu wa mi bayi o ti e kunle ti e kunta aja islamia won be mi baba kan na proferia bigina
7: professor
6: okay professor
7: to ba si kawe pa lo nje professor
6: professor pelu ti bele na to olowo sanu wa o Oloju button sorry Olorun button landlord Abdul Salam in Bembi go di beat John Mike won yo bi se ma yo
7: be iyawo ti
6: o di le koja be e lo be mo
7: iyo ko di bi ola lagbara Olorun
6: e da be

0: To be the ago mejo life man gbadun ara wa lori to parun re life man se awada kogbon kefe ati awon fani alailegbe ba se ma mu arijun ade kun clever do ko mi nje e mo ke se ijoko enikan parun re omo yin na nbe pelu mi omo yin pa ohun to nbe nbi e yo ka won ara ile ati yamopo
1: se ri gbogbo ye clever a ko ya je yin ni
0: ko ya ja won wo
1: tori sobateki o wa lara ndi tunde dowu ohun na o wa lara ndi loni se ori iwo ba fe gbo aketekete o ba wa loju opo Facebook ti baba paro nto ni ma wo ma lo sori ti 32 FM beni mo ti aroruko re live and direct leyin yan se nkan ni mo fe ari ni bi aha 32 FM 94.9 fẹyin e ohun la wa ah baba yin ah brother yin oloye lalede oje sha ah me agwa wan ni gbogbo ile kile ni badan awa ah o ba ti de mokola o ba ti bere mi agwa ayin ko joko iseju bi meta ayin ato kan lara ule oye mi ah ile aiwo na ipe iya usa na ni ile aiwo
0: ah
1: ni mokola ni be
0: igbale
1: bi igbale ah but agbenga re ni TikTok mi really she normal pastor le fi boju
0: iba je yin na da si
1: ma eh funny
0: akai mo ya won pastor je pe buje budanu ni won ta ba re
1: ni oyibo ni o
0: eh ni bi ori oje eyin le da si won eyin le da si won
1: mo da si lugbo wa lo latunde omi se teacher eyan meta le gbada ni
0: sotan ejo buru de mo o nanu
1: sugbon lugbo o de oke ohun boya o ti ko re ni
0: iba je yin na de bi wo tan te pa ni si
1: e ba ko like mi se boye ke kan fi pon mi le pe oke o ohun like mi o clever send account number re o ki mi da olodun
0: eh iba je yin le ku ba mi iba je
1: yin le se be
0: oh, emeko kile pe won ni pastor to je pe eyan olodun
1: e wa sun lori gbogbo boy ti a wa so ti ni omi bo wa sun lori radio fun yomo nai tori oni ba wa loke oko ba mi wa sun bi oni kan mi ton ra re ni tori yan ni oni gbo won mi so bi kan to rowo lowo re la ma ti han to mo ko ma de ule o e sa gba ule mo fe ki tori me iso niyan ge mede iso ni uya ibi olorun kemide ni bi ade lojo oni 32 fm na ipe be ori radio omo mi ni mo wa tun ji abioye omo kekere ni
0: lugbe
1: sise ni next 2 ya na ba wa se lugbe
0: oro to ti kuregbe
1: baba re ife ni baba re wa si baba re fi dagba baba re young boy lo je si mi emi ni mo ko bu baba re lo soso ma lo nile kanu laye ugbe mo gbadu aso kiru yan peter omo kan omo pe se pe boya mo je adeju si oni lule ise emi ni mo yi o ya o bo na se a design gbogbo eto gbadu ajade lule ise ayin a fi mi se manager mi mo ti se manager lu mo wa ni bi se soja mi me need the manager mo
0: manager ni bi se soja
1: be ni lieutenant colonel la bere mi ni ko to ko bare
0: colonel manager
1: manager high chief la bere mi ni ko to ko bara laye gba jagun ojuku war front ni mo wa
0: waju
1: we waju ni mo wa iru yan ba sanjo ni aso abati wo loju ogun yan na ko lo ba afo
0: won jo ko so loju
1: be ni lugbi obasanjo wa sodo se yi lenu jo meta lugbo ri bi o se sundown rise attention permission to fall out permission go on bo se da lugbo to ni o tu dobale olajide gbenga
0: oru wa ni wa ni yin na ni
1: ele olajide gbenga le wine mi omo odo agba ni tori baba re dagba baba re le so gbogbo ofofo mo ba fi kekere mi se lajede ojija ule kan wa lalede ojija se koko house se le ni o ba de bi kan ni pe ni do ule oju koko a osun lo wa nibe
0: ah ni lesa na
1: ni lesa
0: eh se lesa ti gbogbo eyan ma be wo
1: eh se gbogbo ibi lo le de lu lesa bo se wa o ba wo lesa lo ni leyin ko wo odoro
0: hmm
1: ko wo isokun
0: ah ah
1: ko wo okesa
0: ah ah
1: ko wo kayafada
0: ah ah
1: ko wo sale general
0: ah ah ibo lo tu wa ku
1: ko wo adeti iyan bi kan wa nunu lesa le jo gbodo de be adun amuse bo ni afi bo ba pe mi mo ba wa gbe kini ile lo
0: iyamopo
1: le lo
0: e ba gbegbe file omo re
1: la bere mi lu lesa oje mo je me gbodo agbenu lesa ni
0: e gbodo gbe be ibe
1: ti ni lu gba mi mo ba lo be ni mo gbodo tu sare pada lojo keji
0: le gbodo suba yen gbodo lo ni
1: e gbo ni tori oye agbara ni
0: e gbodo mo bo ba agbenu lu
1: laye o ti loye wakati mo gbodo lo mo ba fe se nkan lu lesa o ba gba mi ni wakati 24 mo gbodo kokko lu wakati bi 15 ma wa sakro ninu lesa mo le wa si ri ife ni ma tu wa pada lo lojo keji
0: keje pe e gbodo sun be
1: ala oye alagbara ni mo je iru yan lajide gbenga o le mo nipa itan ni ule o gaju o tapete lo wa o tapete gogoro
0: se o ti ga to koko asin na
1: o na fi se o ibe niyan ibadan ti wa ko iyan se ni o mo badan mo laipo ni
0: eyo
1: iru re wa ni lesa o tu gaju ye ni lo o je pe lo tapete ni o church o tapete lu lesa bi on ti wo ko ijebu jesa o ba ti gori oke ni gbogbo lesa ni wa ma wo fe kini kan wa wa ni be o dabi kini of o dabi microscope on ba ti gbe soju be gbogbo lesa ni wa ma wo
0: ni o ma ri loju kan
1: loju kan agbara wa lugbe mo ti mi je oruko mi clever lenu jo meta kan o ba ti ri bo fe ra moto loke ado mu mi lo be
0: lode
1: on ba pe moto ni 1 million mo ba ti na ni 300,000 ese ni ana ni 310,000
0: ye te ba ti fi si ni
1: agba agbe mo ti ju gbogbo ise un danu ni
0: me fe lo mo a ma se be
1: laye ogbe a wa pe mi lati pota ayin o fe ra moto a pe mi lati ulesa ni badan ni be o ja mi mo ni gbogbo oke adoni me so lori buruku ile epo akoko wa lu lesa emi ni mo fi foundation re kale
0: te ba fun won laye won ni ko
1: se la jona lugba kan wa kin san ni ade wa ko ilu lesa gbogbo irinse igbe lo igbe aye ogba obi ko ri pe irinse lo jona emi ni mo jo irinse re
0: Amo baba mo gbo te ba lo mo
1: ibi mo pa ro aye mi de me beru oniyan lọ́tẹ̀ ó kọjá mo dọ́dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ mo dúró síwájú rẹ̀
0: kí tún ni ẹ lọ bá wọn ṣe fi wọn
1: ẹ kí mi wá báyàn lọ́kọ̀ sọ̀rọ̀ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́
0: pé
1: ọba ti mu ọtí kàn mọ́ wà mọ́
0: tẹ́lẹ̀
1: ọkọ̀ igi báwọn sọ̀rọ̀ ni èso wà níbẹ̀ ni jẹ́ni yọ torí ọlọ́run yàrá facebook yìí ṣe nọ́mà ti máa lọ bẹ́ẹ̀ ni lọ
0: o dabi egbe oju oja o nsumo werewere na ga ko lori egbe oju oja kokona ka ba ti wa pada de ayo be fe yin ololufe wa loni lati baya mo po soro
1: ka
0: de duro bayi nisi osudi o sudi be pari gbata be seju pe ni lati bonu osuke wa ka le mo nkan da ba mu
1: be ni oni ba fe sanwo ile automatically la san
0: owo osuku awon mo na owo we nkan

0: wo ba ti ba mi so loju WhatsApp je ki mi tete
1: oh eh ka bo pada lati ojo oja eto pa lore o tin te si owo wa jo dupe lowo eyin wa te ti wa loju opo ayelujara Facebook wa nbe sugbon sa won ni yin ni ken le ba se mi adupe lowo yin fun ogun te fun wa ka le ba ri ogbon ogoji adorin ka le ba ri gba be latori awon olulufe wa je pe ati ba ta ti bere to ibayi na ti ma do de wa lati January ba ti o di December won yese rara ebe latori alagba subatek ati je ati mo yin ko ni nira o eni wuwu ti o so yin ko ni tan lara yin o lagbara olo eni pe won lo aye yin o abakan na alagba tunde dudu e se gidi gan ni o mo mo lori o won da pe ose to koja na ba mi won ni oju ise awon pe o ti yi pada pelu oju ojo ti wa mi ba pe on lo fa ta bi suwa won mo gbo wa e se gidi gan ni o adupe lowo yin o ta lo tun kun be na mama susan akiboyi e se gan o ateyin yan to je pe a o mo yin ri loju po TikTok te kan ma koja ti yin lo ke gugu se pe boya e le bi to je wi pe o ni di owo te fun o e ba wa fa eyan ni nkan tere tu fa wa na be ta fi mo du awon eyan nu eyin na ni ri banu je o adupe lowo teyin na ateyin te pe oju Facebook le wa e ma ba ni share e ma ba ni pin te pe li na le de wa te pe era wo si ori phone yin ke le ba ri wa pe e charge phone yin ke le ba ri wa gbo amo lori o ori ti

0: kama kwada lati oju oja to pa nu re na le ngbo lati Canada ni kusunu 32 FM 94.9 ni ori oke tente makola iyun ni ilu Ibadan na la vide kale si lenu bata lo si oju oja ati nroye awon atejise awon eyan lori sisi be na je tin ru ya won pe tin wole bayi la sisi fun eyin to ba je pe igba kokko lele te kokko mo gbo wa lori eto yi number te le fi pe wole 09062949 09062949 hello
1: iwo ba fe baya mo ko so
0: hello e kale o
1: e se boya kan bo dupe lowo
0: e yes yes
2: Baba
3: se gbo de gba mi ti lo
1: oku lo mi bere lowo mi bere alaye o je pe mo ba soro wa le lori ofe lati lo bere pe se aise ifo pa e ma ba mi si aye to njo ntori olorun loju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e ma ba mi si aye to iwo ba wa loju opo mi ni be ma ba mi si are be ni jo ntori olorun aye ni binu re o ni wa sa aye ni fi o de gere
0: boya n to je mo bere nbe so pe ogbo tan le mo kankan ni e fi nwo ye pe ah hello
1: oni ni card
0: hello e ma ga le ta lo ba so re
1: okunrin lo pe iwole okunrin ni le ka saba iya mo pe ki mi bere iyawo re si ko
2: ah iya mi wa o
1: e ya sori bo se down ni oni ri si iya mo pe ni ibo ni yawo re wa
2: ajari ko si eyan tamo
0: eni a travel
1: ibo lo lo ale re nko
0: ah ah si mo lawon lale ni
2: lale o pa lo to
1: o ti se tan iya mo ko fe ba o soro aye re o de mi paro obirin pupa o ko la Ibadan ni si ko o nta on ninu agbe ni sore re ni
2: yawo
1: re keji mo mi so iyamo po yi wa 1000 naira ojo ri re
0: ojo ri yawo mo ka ni yawo won ye je bi 40 years
1: ni awa 1040
0: tuntun abaloku
1: tuntun ni wa 5500 naira aloku wa 200 naira kojo aloku kojo tuntun wa gbogbo re jo wa lo si di oni POS
0: mo wa lo send e
1: wa lo send re lugo ba ti wa send re tan iwo sha ma wo na leyin 97 days wa pe mi pada
0: bi osu meta
1: o ni osu meta o ba le ojo kan ni ko pe mi pada lugo ba ti wa pe mi pada ma wa so n wa se alafia ni fun o
0: eyin osu meta o le dada
1: ale ojo
0: ki won mo sise kan joko le
1: e gbodo sise kankan leyin osu meta ni iyawo re ye si la round ni asawaba
0: ah ah
1: ilia kasabia liabika
0: hello
4: hello
0: sa
1: ilia ba yo go ni lo ni fe pe wole igin okunrin la pe wole
4: ejo mo fe ba baba parun to soro ni o
0: Ẹfẹ́ báyà mọ̀ pò sọ̀rọ̀.
4: Ìyá mọ̀ pò, I mean, sorry, ìyá mọ̀ pò mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀.
1: Ilé Akásàbádì. Ìyá mọ̀ pò ikó mọ̀ sọ̀rọ̀, ikó mọ̀ sọ̀rọ̀. Èso wà níbẹ̀ ni ìjọ torí Ọlọ́run. Ìyàn ràṣídàre ni ara igbógi la. Mo bá ìfàṣọ lórí ìtì
0: ìdàkẹ́ ni.
1: Mọ̀ sọ̀rọ̀ ràṣídà o, omi dáyàn ènìyàn lóhùn.
0: Wọ́n ti dákẹ́, ó ń gbọ́ yín.
1: Ilé Akásàbí. Lalika Hey, iyamo po yi wa wa rice bag meta. Apo ewa kan.
4: Yes sir.
1: Yes. Iwa wa wa 1000 naira ojo ori re. Iwa wa ju sinu apo ewa ni.
4: Okay.
0: Eni mo wa rice apo kan, ewa apo kan. To ba je bi omo 60 years ni won nisin yi. Ke mo wa 1060, that is 60,000 naira.
4: Awa mo ti to bi si o ti to bi 60 na sa
1: ahan ore fe wole to wa ni reason mi sele gan re ni loro fi jade le akan saba
4: eh
1: iya mo po yi olorun fe munu re dun le akan sabi eh iya mo po o ba ti le pari ise le akan saba ah oni ni pe mi ya tori Facebook ni o ah boyo fe ba ya mo ku soro ni o

0: Facebook wa nkan ta mo so lele ni se bayi o to ba di wipe a ba ti royin enikan nisin to so wipe nkan pin gba kan pa wo ni se awon eyan mo bo loju ko Facebook awon ti share ni 43 times awon ti share ni million o ni yan nisin bayi o ese giri
1: Amedi oni se si re be ṣugbọn oluse si ni mo fi store oruko re lagbara olorun eledumore wa kere okodele
0: asewa
1: oni taju
0: asewa
1: saju
0: ololufe gidi
1: ti ah port harcourt lo wa ibi an ti ji epo leti
0: sorry,
1: I'm sorry. Un wa fi mo pe me so ni yan radara
0: ja iro ni e le ba won so e le ba won so eyin ke eyin ke
1: Amedi
0: eyin di mo
1: kan re bale iya mo ko si wa ya mo ko mi dayan oniyan lohun lori afefe bo lai me wa mo ko oni o ti a ma ki mi me ni da olohun ra iso oniyan be si mi oniyan alalubarika oni olorun fi ke mi ara eyin olulufe mi re ni fun mi nu ma je lekun kan lagbara olorun eledumori ebi ne pa o ṣugbọn loruko re lori eto lale enu ti le bi mi tori meti riyan oniyan e support loju opo TikTok be a so pe baba o loruko mi o ba mi fun yan oniyan mewa ni owo nla eso tun mi pe be tan je kan ba ya mo ko soro
0: hello sir
1: onti ki mi fun oni nkan o pa le owo o
2: yes that is saying we are doing that is saying
0: lati ilu seyin
1: Lia Kasabi. Iyamo po yo ni se owo ni o. E on ti fi gba kan le o kuro ni bi o ti mi sise ri.
0: Lawon o si se ijoba.
1: Oya ibo lo ti mi sise ma gbo I Olorun ni je. Ibo lo ti mi sise oya. Won ni se wo lo mi se ni ilu iseyin.
0: Eyo. Se di ba won. Oda.
1: Oluse City so kilo fe be Oluse City so boya clever na fun lowo
0: eh ah

0: bo Facebook wa ti ri oye awon awoko Victor eleyi so le olufe mo awon gan ti di half staff la awon ile Akintude Abebi baba parun to royin ti po ju army officer NURTW ore gomina o ma to wa gbe yin
1: e so so ben
0: ke do pari to o da bi pe ya wa Akintude Abebi ni e so be
2: Akintude Abebi wo Akintude ke lasun
3: wani iropo
2: Hello.
3: Sa, ema kale.
4: Ye kale
2: o. O, ki lo fe se o fe ba ya mo po soro ni ma soro.
3: Ema jage mo wo e se suru.
2: Agbara mi gun mi.
4: Se ba ya mo po soro.
2: Le ka sa ba di ya.
5: Eh,
2: ya mo po iko kira re ko ku orire lale. Le ka sa bi da. Li ya gabi da. Hey, ya mo pe itori ti e lo nfi lo si India ni role. Liak babu.
5: Let's go forward.
2: Hey, ya mo pe o fe ki ona eyan mo re ki atubu a dasi. Liaika. Ya mo pe ya na lowo kekere kan itori omo re kan wa. I ona fe si fun.
3: O je pe
2: iwo kan bo se wa. Eru abo wa ropogun owo lo se. Ya mo po iwa wa owo I ona o ba fe gbegba. Iwa ara pali itoki eyokan.
3: Toki imported.
2: But imported ni wa lon fara re bale ona ti si. Ya mo po iwa lona pali itoki imported. Pali chicken. Wa wa ra gallon yellow epo omo birin o je sori ara re o di feyan omo re mo abi o ya ko ti re geke eyan ni lati mi pe
0: hello kai
2: da bi pe Ahmed ti meti mo wa Ahmed ki mi se je ki mi kokko lo wo esire ni ola oluwa joseph
0: Awoke Victor Akintunde Abebi ari yin loju opo
2: awoke o le ri kobogba lori eto
0: oluwa ti fe adewumi oluwa shindara bakana kindi ojo awo ele o ola dele sunday mu iwa akiyin o kilo ta lu tu anbe no Mama Susan Akinbuyi Olayemi Olasko ma fo ye pia.
2: Ahmed o ti wole. Se pe o yi ki mi fun a fun yan niyan o. Se o fun yin lale o yan niyan. Nkan ma ba mi sha fun.
3: Hello.
2: Ahmed ni bi n ba wa.
6: Baba paro nto.
2: Aki baba re mo sami nitori owo olowo.
6: Oju ojo lati n pe yin.
2: Emi lo ni wa ni be ki loruko alaga oju ojo ni je ki mi ko kale paper ti weda
3: won gbo
6: won na ti nwa yin alaga lojo won ti nwa yin
2: alaga yo mi wa mi wo bo se laruko mo mi alaga mi wa mi
6: se alaga ti wa le so ba yin le lanu to ta gbagba
2: se sumala
6: rara la ta ki ni
2: razaki kere laye gbarura ti mi wo ko ora ti sun
6: Oya ma je mo mo yin o.
2: Ibo ni na, oya iwa yin o. Ibo ni won gan mi na.
3: Oluwa mo ojo ni ojo ni wa.
6: Ko so fun o.
3: Sojo,
6: won wa yin loju ojo o.
2: Mo de mi bo ni be lale, mo de ati be pa. Fun o so ni. O ti sare lo, oni Olorun ti ya danu. Lugbo gbo pe ma wa ti be pa. Lugbo gbo pe ma wa ti
0: egbugbe.

0: Ah, hello. Ah, kaka. Hello. Kini yi nkan yan le ti edakun ejo. Hello. Hello.
1: Oh.
0: Ai mo ka le, e ka le o. Ah, ibi te wa yen oju
2: ori re gba blessing yamoku lale yamoku de mi fun yo
0: hello
2: mi fun oni solution
0: hello
2: okunrin lo ni fe pe wole ni
0: won ti e ti ko ti ko ti o da le pe
2: won a to gun adugbo ojo mi ja boxing lo
0: won fa ta ma je pe won raye ni e ba
2: ise fun won fe ke ri bi pe wole tori ona fe shi fun
0: won da network
1: okunrin loju ojo won wo
0: se gbo wan loju ojo ti ba mu yin so yin gbalẹ bi emi lo kan
2: eso soro
0: eni yi se do soro yi
2: o ya daruko re ko daruko yi re ki nko kale mo mi bo lojo laaro la
0: aro la ke e je elu
2: ai mu ye egbere ati le ku loju loju so
0: elu
2: e o omo mi
1: e ka ge
2: aye
1: o
2: o
1: ojo
0: ara
1: mi o
0: ojo
1: ara la o o mo so ba ya mo ko so la mi
2: dake mo so nkan kan gbogbo oro ajere ni ya mo ko ti mi ani ko fara re bale se ojo kan logun de be ni fara re bale onu mori
1: ben so temi na
2: o ya so o ya
1: ma ri kan mo fe so ro eh eh mo fe lo si ilo yibo mi da fe wo aeroplane
0: se gbo
2: se un ninu gbogbo mere mere o wa laye ilu oyibo no fe lo at 70
1: se ko wa
2: at 70 ibo ni wa de si ibo ni wa de so le bi so un ibo ni wa de si o ba ro pe wa ba so ba te ki pade
0: aga trap monda aga trap
2: oh ya lia kasaba Lalika, only on Yamako so eh, I got of my fibu guenu soro. Liaka sabada. Laliku. Yamako, you're not any fool. But Yamako, you are bodo saying ye to come. Kiwa gale rialu, you're near wo yi boom. Iyamako yi wa wa owo omi na ni lo yibo ibi omi lo ni ni US
0: owo ina ni
1: $100
2: iwa wa $100 ona meta tori aro re osan re ale re igbodo di baje atale ilugbo ba ti wa wa iwa wa ko fun a a lo bo ose a wa fi pelo nkan a wa bo fi sinu ugo wa wa ma to mu lalale I oju orun ni wa gbadde lu oyibo wa de tu pada so lede ona ti si fun olorun bo se pe ori bi pe wole lale oju ati se dada fun yan niyan lule sa je pe a lo sise a lo se bi olode ni lu oyibo
0: mo tu pada wa
2: ale na pada on da guru lose
0: ah ah hello
1: na baba run to kini se yin bayi
2: ah so mo pe ya mo ko lo mi shata beni lona wo o tun mi rerin omi ise so fi o tun mi rerin o mo pe won o so o le gbe ode bi o le rosa oni ko yo n fe pe iyan ara facebook o baba parun to o sa me pariwo lataro n fe pe lugbe ba pe se n lowo n fi awo se
0: ah je fe gboro
2: zero o ya
0: 07080 97949 tabi 00055949 00055949 tabi 090 62949
2: iyan ni wa lojo Facebook mi ara lo won fi ape oni mi soro so ni card lori won
0: hello
2: won a fi se lase po lo mi wa
0: bo hello ah ewo ojo yen ti lo
2: ojo ti lo
0: ara ile ka mo lo bayi
2: oya gi ama lo titi ni jo mejo ta tu ama pade lori eto ah so ba tech alalubarika o seun gbogbo gba ah je ki mi ki Ahmed onisesi le mi pe ni temi ah Ahmed onisesi lagbara olorun iledumore wa ma ri se ni bi o wa ni ina ni tan lowo re gbogbo agbaye lo mi gbo a lagbara olorun iledumore esun aso titi di jo mejo ta tu ama pade 32 fm na pe be o mo yi kuro ni be o lugba ba tu dide eto kan bo iwo gan wa gbadun aye re o da
0: to e ju pa dupe lowo yin gidi ogbe eyin olulufe wa
2: ko mata o je oluyin ka mi ki o
0: ah eje gan o eje omo giyin o eje o adupe lowo ogbe eyin olulufe patapata subatech ese ku gbo gba o e ku aduro ti wa kan na alagba tunde duwo alafia yin kuni di fia fia o titi jo mejo tatu pade lori eto pa onure yi ese gidi gan ni adupe lowo yin o da mo

0: Oya mo ti de o. E bi ti mo ba ti de. E ma pe faaji ma de. E ma pe ti mo ba ti de.
1: Agbara nla koja ni saba.
0: Si a ma de. Ti mo ba ti de. Tun gba ma de. E tun ka le o.
1: E so mu baba la gba.
0: E tun ku le o.
1: Ekaabo
0: si ikani 32 FM.
1: Balagba la.
0: Ekaabo sori eto yin eto wa lagba.

alpha bone gbogbo jimo ni se se za tin prepare for la ehin tin dana le abi awon eyan mi lo bada lapo ni tota ni kire ni koyi inawo ola olohun o ba se da ja mo wi pe leyin inawo eku inawo ana ni an so oni eku mura inawo ola ni to ba do to ba ti dijo na won ni eku inawo to ba dijo keji inawo won ni eku inawo ana o ti lo o ja mo bi ta korun bo e ja mo bi ta gba o ori wi pe aye kẹni kan mo se mo oppress ara re kẹni kan wa mo fun ara re ni wahala tori inawo ti o wa ti o lo yara mo se die de die o se ti se don mo ti de emi ti feel ye ori mori gbe wa nbe feel ba so je ti e fun yin die je gayi na taste e die awon ado ti fo se latojo Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ko ba ti dale ejo jimo. Nkan to ku ni pe kini. Popolo hun. Mo da ni to. O na ti e jaye die. O ba ti ba n weja. Ba n wa olori nla oni era mu o. O ti e tun wa se jimo to gbeyin osu. Abi se jimo mi tun wa ni rara. Wa lati gbodo mo du be yan ba n sise ile ise daada bi 32 FM ni. Nkan to wa ku bayi ara mo lo ngba te eto lagbo lagbo ti wa ete mo order e mo pick e se wa pick e un pese pick e un e ma ran ti o se lati san owo school and they promise learning of this one e ta ti feel e gbogbo e amayin le sise o e gbodo gbadun ara yin e nse ku si o na ni o se kini o na lo gbodo je Olorun Olorun o ba si gbogbo e gbogbo ba ti se fe won patapata na Olorun kuku se fun baye ja gbadun recognition yi je se n ba ti wa de pada ma kibo eyin sa ti gali abi o mi dun mo yin o ma yun wole lale ele fe to be lojo po Facebook a de budget Yusuf Oladi meji ni baje fun e brother mi Abolade Aderoge Adeguju ya minu won patapata won wa lojo ko Facebook aye ja mo feel e lo bayi ni n ba pada de pada la la la fi bo ni afia eyin e

0: gada yi ni lo ni pe kini. Sign dancing su yin e polish e daada ori pe ijo la mama jo ayo la mo yo nibe o mo munu ara wa du e mo pe ikan ni idunu le ngbo 32 fm fe yin e igba ta ba ti wa munu ara wa du mo to gbe yin osu kesan sere wa ni ala ti tu ti wa wole October wa jina gba e wa ki lo de to to ba yi fi wa pe
1: olorun se ni discover
0: and I dey follow you for ba e ti na work to ba e ti kokko fojo

0: gbe
1: October n bo bi je do kokola school eyin le se leri fun ticha o eyin le se leri fun providers wi pe to ba ti di first week October alati olorun wa pada si alati ohun pada do Titi se va alors wa le gbo lagbo lagbo le be lo se on bleu la la ni party oni party wedding om se alors bi jo sunday le yin fe lo oga wa da da oluwa di jo sunday ko si bi ta tun fe lo mi mo pari ise tan ba olajide akiwu mi mr best o si le o e la wo lo nti wa ijo sunday assign dance issue mi dad ma jo mu kulumu re n ba boni reyo dan ki re ko je ti e na sta best o si le tutun ti wa o dun se ran wo fa won po lori siri si sunday to wa si adugbo mi na ni la lapata lapete adugbo ti san mo nti ti gbe dole dad congratulations. Alaji Dia Kewu, Mr. Best. Best man presenter. King Big Guest. King David. Call over number one. Ayana Alpha. Adagbo. Olo ti se wo ye ma da wo. Ma share. Mi o. Oh, my God.

0: lagbo lagbo
1: 32 fm seyin e
0: kilo ko yin lati bole tin gbe
1: wale bo ni nani lati nade
0: o ya na baba
1: eyi mo to no ti kan ni bo se jo sun yen ro kan to no di pe ah baba kan ibe ju ati ko abe ju yi ni omi ni last year
0: eh
1: o dede ni won won wa pa eran gbe won po ya won pa kan kan no fi sa fun party yen
0: eh
1: ai party ni to wa gbe yen china o ko lo fun le ran meji
0: ti e ma da ko yan e ma da ko yan ah ah ibi na njo ko ba di le o lo fun ni side iru iru kekere
1: mo wa je mo je yan to ba mo de ti lo foju sun ori oya kan ninu kula yen ti e do ko mo si fun ra mi ni mo ko lo mu
0: e ko lo mu e ko lo mu ko ni baje fun ko ni baje fun baba
1: ko wo de dai yo ko le so ro ko wo mi rai
0: Olo o su wa o ko lo sanu wa lowo won e de safu e de du gba si bi mu lola
2: oluwa oluwa
0: lagbo lagbo ehe ehe

0: di mi ni to ba ti de di to olorun ba ti gbagbara fun ba yo lock up ni
1: I love you
0: ama piti olode awon to wa je titi gan yo wa mo jeju lagbo lagbo
2: lagbo
0: eh lagbo lagbo

0: lagbo
1: mo fe ni o
0: lagbo mi gbo yin dada
1: ya ti tu FM o
0: fe yin e kilo gan yin lati bule tin pe sa
1: oruko temi ni doctor Suleiman Fulani
0: eh baba mi e ka le sa
1: e ka le o
0: e ra sa
1: lati oloye lakinyele
0: lati akinyele le tin gbo wa
1: be ni e kweto
0: bo lakinyele se feel asa le
1: o alhamdulillah koko da fara da o
0: olonsio
1: gbogbo le nko gbogbo ara ile nko
0: o alhamdulillah wa na wa pa o bo ni o ti sele si ri
1: abani seri abani se lu si ni dalu
0: be ni
1: lodo ti wa mi a ki saba nsi be yen
0: eh
1: ya ba le ba ala lejo ya ba si ni yawo yawo le godo sa fo re wa
0: ah
1: ta de ba ni awo si ni yawo o re wa na la nfa na sa fo re wa yi be ba ni ki oda ko lo mu si ni ko ma sa fo ara re ibere ahun le mi kan ti e si sa o
0: eh ti get nkan ta nso bi eyin se inawo se awon ore yin o ki e be pa awon ore yin na mo o ma sugba yin bi to ba di pe won fe wa be fa awon alejo e pe igba mi e le fo ore yin si die to je pe ore yin gan ni o jokunrin sugbon ka pe yin wa ore yin to jokunrin yin te o de te ti gbogbo yin jo lo to je pe gbogbo yin te jokunrin le jo serve to ba ti ore yin gan to wa ni di o ide o nje kaka ko serve yin leran to se daada ko ani ko eran daada sodo te yin tori ko je padi yin so ti sele si yin ri
1: okay
0: igan ta nso nu
1: o si daada e ma yoru
0: eyin na ti ball ewo lo sele si
1: daada te ni o si wa sele si mi daada ri
0: to ye pe padi yin ma je ju
1: ah e ma ye
0: eh
1: mo bandi pe an lo na wa firi
0: ai maye
1: awon ilu na ti e ma tara ni ka so ni man ti
0: be
1: e se man si daada ahun e ma tara ni ka so
0: e se gan ni sa
1: Ah,
0: Ah,

0: o le John lo ma pada wole o kan be daada abi ko je mi lo ma wole e to ba ma wa wole ye a tu du mo ju be yi gan ti se lero lo e je lo gbe kede bi meji bi meta Yeti 2 FM fe nye e kan ni yin ni o e ma wule da radio yin la mu e ja jo mo gbo ni so
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo 32
3: FM 32 FM 94.9
4: Oni mo
5: Aja wu loro ti opo daje legbara agbomomo ta wi loro ti opo dagbo mole jimu jimu jimu asure tito ni sure koja ile arin igbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga direba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi oba eti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nkita tao. Ina lo fin kumeni oda. Magba wan we ma. Masi jana tin dari oko doju popo. E mi o laro. Ipwili o yo ni ba jeo.

0: lagbo jare lapa vi
1: 32 fm peyen
0: iroko yi lati bole tin gbe
1: ya elizabeth la section
0: ya elizabeth gbogbo ojo
1: ojo wa se to ba je mi ko sele si mi ri o ugbo to ba je mi
0: eh
1: o pre to ko gbe da mo mi o ni fun
0: ki le wi
1: owo e to ku mi o ni fun
0: ah te ti jo agreement to tin iye tin se
1: mi o ni se bi se ti mi ran lo nje loju agbo
0: to ka lo
1: ko ran yan si se se mo ise ti mo ran e lo nje ti o ba wa gbo mi o ni fun lowo e to
0: ran ki awon abdul salam la nlo du ladugo won
1: owo to ku yen ti lo
0: o ti lo o si gadi o le ise loju agbo party nkan kan tu sele ni no se oni ko mori lori internet en to ni 1000 naira inu account to si lo gbo lo awon asewo awon tan mo kowo dani to lo gba 2.5 million lowo won inu account o wa fi se oble o gan nawo won fun e o nawo won fun e olori si ki o olori se wa ki o gege oh go I love you. I got in crato celestial. I saw the door.

0: Ọlọrun sanu wa. Lagbo lagbo lapa biwa ijare. Hello. Kini o gan yin lati mo le tin pe.
1: Wale Ebony le soro lati nale.
0: Wale Ebony oya awo mo lile. E kan fo Olorin ni.
1: E ma je kin to oji agun yen ma ti disappoint e.
0: Oji agun le ti disappoint e.
1: Omo ma so DJ mo lowo ni mo ko pale mo ni DJ play.
0: Ki DJ play. It will live.

ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku e ri ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku odo orun mi lawo ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku e ri iku omi iku odo koni gbe lare mo lo gbugbu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o oju ba gbugbu ori ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbugbu wa o oju ba gbugbu sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbugbu nigeria oni baje lapapo adegoroye ige arudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbugbo ti butoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje ibadan land gbugbo bi te baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oji e so loje ide ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa te la nfani lati mo gbo lasale toni o na ni odufa obara meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifani okiti pete awonu oko adifafa ngba ibi ti si omo orun mi la ofise fasile laise o nlo roko lalai mo pe nu le ni re un wa okiti pete yi o na ni okiti ogan ti gbogbo aye mo to mo nwa nu ogbo ti kan mo mo angba ibi o ni ikenfa iku ope ikenfa iyato si eyin ta ma nje sugbon omo iya kan na ni bakan na ni won se ri awa onisense la da ope famo e wa ri angba ibi o gbo kiki okiti pete bi awon agba woli awon agba afa pe won tan mo le si nto ba sokunkun la angba ibi na wa mu kan ofikun eji ogba oko lo lodo okiti pete oni ko ye lowo kan abowo waja to kiti pete oda fafa angba ibi obara meji lodu to hu loju opon won ba ni kan gba ibi urubo angba ibi ni kini si ebo kini si tutu angba ibi gbo riru ebo uru okiti pete wa so fun angba ibi wipe ile ni ko ma pada lo tori pe ina ile ni ire angba ibi wa angba ibi rin bi ese bata meji la nbi to ti ran odufa ti okiti pete da fun pe abi be ni abi be ko sinu ile ni re won wa to ti nro lokan re awon ero ti nkoja lo ero ti nkoja bo won ba angba ibi loju kan na to duro si ba angba ibi se ye si e ba kan legbe egbonu ibe ni le su ba angba ibi o ibe na ni ile si ton ma ba pada ba angba ibi se la le hore o wa tumo si pe eyin odun meje ta angba ibi fi so teyin pa won lori ope a ke lo ma da ma fi ngbe yin lori ope o wa ja si pe gbogun kan iya ro ope on gangan paapa inu ile won mu wa o bere latori oje ope o nle mu ta mu igi ope to gbe ope duro gangan na baba wa fi nsoru le lati gba wa ti se efon ope o ni won fi nse apere kan mama wa ma fi keru lo soja fulufulu unu ope gangan won tun fi nse keji ti won ma mu eye si inu re imo ope gangan o ni owo ta won ya wa ma fi ngbale gbogbo nkan iya ara ope pata o wa ja si pe ile ni won dari re wa ipo ta won mama wa fi eyin tope ba so ti won fi nse o na le po ta nje loni koda papa isan ti o wa lara yin ni lawon momo wa ma fi ndana ipo ope gan ni a fi nse ororo ta npe ni loka loni o wa tumo si bi gbogbo nkan iya ara ope pata inu ile won ni won dari re wa ope wa de ni ajina se ti jeun ajigban ni koda iken fa gangan ti joko soju kan ti ma gbewure ti ma gba adie ohun gangan la npe ni isoro ope ti somo bibi inu agbon merigun ti gbogbo awa onisense joko ti tambo loni isoro ope wa njo isoro ope wa nyo
isoro pe wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti gbogbo re gbogbo wa nba isoro ope loju kan na to ba joko si titi ngba die titi ngbelede titi ngbewure eni ta ba wa da obara meji fun ta ba wa so fun pe kiru eni be olomo ise ijoko ise awo ta nse ise ijoko ni ise suwo ise ijoko ni ise ijoko po repete sugbon mo ko a ma lapere o o le ibowo omo ile itoje ise ti e gangan ninu ise ijoko elomi kan gbo wi pe won ni ise ijoko ni ise eun lo fi fe si gbogbo owo to je mo ise ijoko tan ele gangan la won baba wa wo nu fa lati gba wa ti se ti o ti ye titi to fi daye ode oni eni ta ba do bara meji fun koda a le so pe iru eni be yo si oba ninu idile won iwo baba npota iwo baba maduguri to wa je pe yin ogoji odun to ti lo ni le okere ngbo se wa ri taya lenu si oba to nsi owo to ti ye ko ti ma fi se nkan ri laaro atosan ojo re lo se se wa nsi lojo ale gbogbo eyin te wa lokere te ngbo mi loni won ni foko yin ranse sile o ile labo simi oko gbogbo wa pata la kiri ajo wa le o asiko ta re ni je ise wa ni kolohun o se fun wa o ise wa o ni di si onise owo wa o ni do wa sinu ori mi gbe mi ori eni ni gbe ni o ori la fi so gbogbo ori eni je ojewe ori eni ja ojogun lo iyowu edo ba dawole laye an baba wa mani mani wa ni moto se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki mari berin lokun tona ba pin meji meta awon baba wa mu kan keji won to ni laye atijo 256 ni page fa gbogbo osoro tin koju eda laye kokan lo wa loju odufa kokan ibi to ti bere ibi to ba de ati kuku ona abayo nu oju odufa to ba jade fun o olodumare sisi to re sibe nu adegoroye igadudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo mogaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba ba wo lu ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin teni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 obara meji lodu fatimu mu wa si eti boyin lasa aleyi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni agogo.

0: alẹ bọ bure mo so fun mo lọlọrun ba mi lo n wa ko aye mi ki I se mi na o n so fun mi latoju orun pe lo yin mi mi ni mi o je o wale lati jo yi won sare won gbiyanju lati paran kandu e mi olorun ba mi ni mo bo tan le tan yanyan ni toro ni maje mu to be mi da we ki radio pe 1 million laye dele akimo dede le ejin e mo gbohun temi ni Aisha pa ohun mo agogo lenu mo kiyin
1: olugbala ni jesu
0: gbogbo wa bi amo agba nlaye mo kiyin eyin iya to je pe mo fun gbaja
1: ni jesu
0: ninu ojo ninu erun e ti gbale adua lo awon obi kan wa aleji mo won esunle
1: omo ijo
0: ibi adua ni sa ni nitori omo eyo kan susu omo kan so ni mo nla ebi
1: omo ijo te ti gbo o
0: n reti itungba abi mo n bo die die
1: ni
0: n je mo sa re bo lete ti ni
1: asoju ni gbogbo awon to pe
0: la ma wo mi lori tiktok at honorable ijinle 86
1: yesu wo ni o
0: ba mi fun ka dada lori facebook 32.94.9 kule o ola mi de o se lenkejo

0: bulawa en bo leyin wa te tin gbo mi mo ti fe ke mi atin ti ejo fi awon oro kan je wa lale yi o sele si mi leni eyin ma je pe eje driver e nwa moto ara yin e se pe yin sagbawa e nwa moto ara yin olokada ni maruwa wa koja lara yin ko ha moto yin ko si tu duro ti yin lorun ko mo buya yin bu baba yin Hey, imagine. Hey, wow. Ah, we go see mommy. Oh, mo wa jaban bi. We no see mo doni no ego. Onlo je bi o, in call je bi o.
1: Ora mi shi ma do.
0: Aji wa sil acidic. Baba unwa kare. Ara un evergreen. Islamic gospel. Islamic musician. To do it. Composition and good voice. Baba yin ni gbogbo e. E ba mi si awon eto gbogbo ikanni te ba tin wo mi. Te pori dele akimode ejinle ni. E ba mi si a e je lo fa fa fa fa fa. E pori TikTok mi at honorable ejinle 86. Oye power tab e je lo fa fa fa. E pori 32 FM 94.9 Facebook. Back with Ben, honey. I don't know far, far, far, far.
2: What
0: do you mean, mother?
2: Ibrahim, bro.

Ah, Morati Sami, Sami Dairo, Nebo, meaning well, Ebo. Baba Giga. Eyan se yo san apostle. Eyan san oni eyan oga wa. Seun Awodele. The anointed presenter. Ogbo won jo wonu ara won ni ko le yi eyin kan. O ya wa kan. Seun Awodele eyan yin ga aye fele ni. Eyan se yo san na ni. Ẹgbẹ́ bo lo se ma ri lara yin ke mo wa moto olokada ayin abi oni maruwa o si tun ma buya yin bayi o tu duro ti lorun bi ki lo ngun gan maruwa mi o ra oko re meta maruwa o ra range rover meta emi o ti igbori o je maruwa kan so le ra rola meta

0: pariwo
1: ah live yi awon jagada lu yati nbe
0: ipante wa lowo ni
1: won lu yati nu lu awon osan saworo ti se saworo ti de ni o mo
0: si dada edu mare fu wa ni ba tutulu mare mo ni lo kari kari
1: awon energy nla na bi sise yi bi so pe ngba yin ga ye fele nwa owo ni live yi
0: brother better man like you know ipante wa lowo ni
1: o ti de ba
0: ni o ba re je ka mo ra mi si dada yi ma le fu wa ni ko tu kari kari kari kari
1: re baba rin sayid pilot driver yin ga ye fele ba ngi ore mi dada ni ba n koju apia apia ti o ni disappear akisoji emmanuel apia iyan
0: so ama ni bole be o to abo si kokana
1: iyan peter peteru mo yin dagbele o bua jo se dada nu aye ni.

0: saranza ni mo gbo sax yen wa le saranza a jo wa ni aye awon ni yi olomele soju make olomele awon agbawo ni gbo awon ti mo nso yen
1: many people
0: hey

0: Morati dare ijesha elegbe ara awon to sa leyin aye fe le ngba yen niyan dare ijesha sami dairo elegbe
1: isa san re
0: ropo ya ti alajasa elegbe lo na gbo wa lajo mora wa odun me dogbon lenu se egbun sa fe fe ki mo se mo ye ki odun e kaye days to nbe ninu 25 years tin ba wa ka ojo gangan pe mo ngbe nu si microphone iyan ti le ni odun meta le ni ogun over 23 years nti se mi kankan mo ara ni yaya omo mi re omo poli ara ni yaya eyan la flexi la flexi aburo yin ga aye fele la olu ni mo so la olu aye fele la olu gan na tun wa ni sigi ti e loto ato segun eyin ga aye fele la olu gangan on gangan on gba lori e te ba ri e ri bi bo ti lojo gbe ibile paraku ni o pe nle die bo to wa badan olu aye amoteku o se mi se yin ga aye fele lale ijare ma mind mi
1: ati pe na oja ore baba
0: ko mi la oya oro mi lo yo loju file lale yi

0: I'm all right, yeah, come. Hello, somebody. Hello, Sammy. Hello, Leon. Hello, Jenny.
1: Hello, Jenny.
0: Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny.
1: Hello, Jenny. Hello, Jenny.
0: Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello,
1: Jenny.
0: Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Any presenter effort tell a lie, you're a lot of missing in Lale. Iwo ju mi emi oju o ta nba ki lati joy yo ti to ki lo da fun yin aban lenu se ni eje afile aye je nsi la wa mo kanju olale ta lo wa nbe kale o
2: anti aduke ni
0: anti aduke bo ni o
2: mo olegun
0: lo so rere iya yi o ti so eh sun
2: ba do sun ba le
0: Baba, won fowo ro leyin ni o ti di o sun eni eleni.
2: Ajo wa na le ni.
0: Ba n gbe phone fun o je n ki won. Eh?
2: What is
0: fun? Ah, o ti re sun. O ti fi nkan se. O ti fi nkan se ni awon la ni kankan.
2: Kenyin ma.
0: O ti fi nkan se aduke. O ti gba towo re o ti gborun le lo eyin iya yi
3: a do ni be
0: won mo yan re te wu to bi ba fe gba nkan lo wa gbori re lebi kan
3: a do wa
0: mo yan mi ne yo ba gba nkan lo e ni aja to ba ma po ori bi iya die keke kan ra bi run yan bi e o mo to buruburu eh asi a lo bi selin eh a wa paye bayi hello somebody hello
4: je
0: wa
4: oga omo ba jibola patai lati se
0: baba je wa wa
4: lati se nbe
0: oga
4: je ka tin ni efe
0: en gbadun bisigi yen se nlo
4: wa laya gbadun re
0: ba ka jo laide bi emi ninu oselu ni amalara iya kọ

0: Hello, Ambe.
1: Anti
0: Aduke ni. Anti
1: Aduke, mo gbo. A ti o.
0: Yo so yo soro, yo soro.
1: We be best.
0: Yo soro ni.
2: Sadujo ba bi duro. Lati bi lo si Ibadan.
0: Kade so koto.
2: Gbo African country dey inu oba.
0: E nwa moto lo. Owo oko owo yebiye. Olokada wa ayin ni Ibadan. Aboni moruwa. Aboni mikra. Awon ye ti e tun ma didi e. Won duro ti Olorun ni pe ah. Àwọn wọn jẹ bi wọn tun tó ti ọlọrun
2: ẹni sọ di o tun yẹ
0: kan ma bu ya ara ji baba re o wa se wo ki lo se
2: lọdọ so ko to gbogbo african country de ilu oba mo so pe fun mi
0: hello somebody
3: hello ile
0: segere
3: wallahi do abu ya mi
0: eh
3: wonla wa nbe yen
0: o wonla yin ti nbe yen
3: ah pepe yo pamọ ya bi taina
2: no se dibo fo bori
4: bo lojo bori kai
2: no se dibo fo

0: Alaji ese gbo lahun Olorun gbebe mi to ngbe ni Olorun tedo Alaji ese gbo lahun Akapo fun awon PMS ni gbogbo egbe da branch 2 ni ehun RTW ni baje ogbon mi dada
1: eyin temi national
0: ese gbo lahun leyin oni moto pe era mo sare o odun tin le mo so wa lenu o era mo gba koro gboju le gba corner bendi bendi gori ile wole fe lo trip meta lati ko lo badan le merin to possible lojumo ni ko possible
1: on ko se
0: o le lo trip merin lojumo eko si badan ko possible to possible bi opo e mo so PMS lenu oruko Tommy Alaji omo lewa Tommy ni gbogbo eyin ni moto e ba mu ti e mo wa ko be ba n wa ko e mo mu ti o e mo so alenu do tin lo pin o ati ti pari September ba October la fe bo si yo ni de na gbogbo awon interstate mo ra won ate yo ni mi crash sonu ni crash sonu ejo yin ti de waju e so ra yin e mo so Tommy lenu Ma so Tommy lenu Ma so Tommy lenu E mo ta se o
1: Eyin temi student union Baba
0: Labi alaga destiny Branch 2 egbeda
1: Gbogbo ni so
0: ni baje ohun gbogbo wema Holy feed king of voice king of settlements Elegbede gba awon ile ajo wa ni o
1: Emi lai wala di san
0: Kapo Alaji Said ese
1: Ose bobo
0: Omo babe ese ni foko Foko asaka
1: Montojo aya montojo ama
0: Nomba tun lore mi baba ese si dada
1: Ari juno fun mama
0: Yes elu lonjo ni baba ese wa Ma so Tommy lenu Ma so Tommy lenu Yon ni mato e ja montan si o Epo lan ti yo yin laye pankere sentiment mo. Aye pankere, oni moto ko ba misbehave to ba gbe de gate lilu, lilu ni bi pankere. Won lu. Won lu beni. Won lu enikan, won lu overtake oko ga. Won lu. Bi o ba di ami ti eku o laye, e do ti jeun. Olorun fa abarika si. Joba to si lo lai pe yi.
1: Abraham
0: Oh, God, overtake it. Yolu. Rarare ni olu, ni won lead yolu. Olokada kan po partake e ni ona gba ginjo kemi de nlo sona kini. Elemu, won lu. Ko wa siru joba be mo lo yo se de se yi ma kidi o fe wahala. Eyan ba se ran da, won lu. Awon ni moto tin brenta si gugu won ti domo butter. Ko dabi aye pakale lilu, pankere. O ba pe ko to deliver o je pa gere awon agbalagba ti won mo suku bi ameke wa so tabi lenu
1: iye lo no pe ngba
0: da lo wa la dere igba kan bo lo wa la awon ni mo ah won jaye family tin tuto
1: oya isa o to ge o sike
0: won ni indoor wa overtake oko ga Oga, oko number one. Omo olokada nigba won mu. Won oju ijara mo ko ri won ma gbe eyan soke. Awon to gbe oke won kan yewo ni o bale ni.
1: Afeja mu
0: wa da do bale laarin titi.

Yoruba leader ni France labẹ egbon mi Suraju Ajibala Arole Ayabo seyin ni Sapati nle Ibadan won ki baba kabiyesi o Arusa one baba kabiyesi Oba Abdulrasheed Adewolu Ladoja baba ke pe fun wa o egbon mi Suraju peacemaker ni mo ma npe peacemaker ojo ye wa ni ani ba ki baba kabiyesi o baba kabiyesi e pe fun wa o na ki baba mi o ladoja gbadun odun kan o gbadun odun kan o e tun pe fun wa o eyo odun kan lori oye e tun pe o gba odun kan le gbo ka e to o baba e tun pe ile ibadan o mo da si ni o ile ibadan o mo da si ni o ani pedun o nigba ti yin o a mo ri ori nla nla o gbogbo nkan nla nla ta ti fi dun ibadan a ran ti ibadan nigba ti yin la se edumare ka gbo ka e to Ajibala Suraju Arole Ayabo seyin gbogbo sapati nle ibadan ni France egbon mi mo n bo France laye we o mo mura mi nle o na pass of perfect person laye e mo tin ko bayo je wa lo sin mi bi osu kan France Arole Ayabo seyin egbon mi oju oni ti oja re Suraju